0: Z. Kasi we are after the validation nga ni it actual scenario sa atong pabahay. Kasi may nagsasabi na, ginbato na mun ra, gin-award ka mun ra, pero uwa na tapos. So ang tanong ko, bakit nyo tinanggap? Bakit nyo in-accept ang unit na hindi pala tapos?
1: Okay. Diba, tamang-tama gidon. Total, isoryahan nyo naton doon. Ara, imo ginakilaga eh. Si pobreng malipayon, Boss Edwin nga ra, from Tambak.
0: Mm.
1: Anang hambag ha? Paano imong pag-star ging panakaw ruwarit ko rin tag wa itubi akong una kami matuog permi ano man ipakaon sa mong pamilya kung hindi kami magpangita ano manakaw ro mga tao una salamat.
0: Okay, kilala ko yung si Edwin, may paupahan nga yan eh, no, isang parang restaurant na hindi nag-ooperate ngayon sa Barangay Tambak.
1: Okay.
0: So ang tanong ko, Ed, Mr. Villanueva, number one, bakit mo po inanggap ang unit na alam mo po na walang tubig at kuryente na access? Number two, nung tinanggap mo, dapat uwanin mo ginpabayaan din unit kasi ang nangyari po ngayon, sa dami ng unoccupied units, tinanakawan na ng inodoro, jalousy, kuryente. Kaya nga kami, kasi 10 years ago para katotong dito, chicken or egg problema eh. And okay. This is a Yolanda housing project na nangyari noong 2013.
1: Correct.
0: And it is now 2026, magti-2027 na tayo. Maraming tao ang nangangailangan ng bahay. Kung kayo po ay may unit na ginbato ninyo, pag-certify niyo kompleto dahil pinirmahan niyo po yan sa Certificate of Inspection. Kaya nga may inspection ka to nung dito. And acceptance. After niyo gin-inspect, ginbato niyo.
1: Ang obligado ka. Obligado ka nga mag-star.
0: Yeah. So kung alam mong hindi tapos, kasi naka-itemize rin, jealousy, doorknob, door, toilet bowl, ganito. Dapat, usay yun di mo nga samad or uwa, dapat uwi mo ginbato na para nabigyan ka ng ibang unit. Diba ka to, Don Zet? E problema po, pinirmahan nyo. So according kay NHA, since you are deemed to have accepted by signing the CIA and the list from the NHA kung legit the inyong pag-aari, you are deemed to have waived. Kasi, fully inspected ni Mori unit and according sa NHA, wala na pong silang perang pang paggawa ng mga unit na ginahambal ninyong uwa na tapos. Kasi, based on their documents, the project is deemed to be complete.
1: Okay. Tanan Baro Housing Project at NHA, may what final acceptance from LGU?
0: Sa makarang katodon, Zet, wala pa po akong sinasign because
1: okay.
0: Kasama abi sa gina-turnover karon is umpisa gidit premises it NHA. Umpisa pag sando. Tanan doon pati drainage, pati patwalk, pati alagyan. So gusto ko kasi sa kanila is si contractor magbaba ng blueprint kasama yung mga sukat kasi magiging pag-aari ng LGU katodon jet eh. So ililista namin 'yan sa book of assets ni LGU.
1: So, Kung white final acceptance sa mayor, I presume ha, I presume nga, do housing project, hey, ano patatinit siya eh?
0: Hindi po, kasi may local interagency committee po tayo. Okay. Si NHA po kasi, once na-construct ng bahay, they disengage.
1: Ah, okay.
0: They disengage.
1: So wala na silang pakialam. Wala na, bahala na kayo dyan. Tapos na yung obligasyon namin.
0: They disengage and turn over the liyak until such time na tanggapin ng LGU. Kasi si NHA, kaparte pa mo itliyak eh.
1: Ah, okay. Sige.
0: So, para siyang may holdover. So, nakay liyak ngayon. So, si liyak ngayon, i-ensure niya, tanan do, database, ganyan. Until such time, makompleto ni contractor yung mga papel until mabaton ni LGU yung mga common areas. Pero everything else, like the list of our beneficiaries, ganito, it is the liyak.
1: So hasta makaroon wa patat ginabawi ha dong LGU agwa tat ginbawian dong LGU.
0: Wala po kaming balak bawiin yan until talaga nasasabihin nyo or ipapatunayan nyo na ayaw nyo yung tirhan. Kasi ang goal naman katotong dyan, istaran mo eh.
1: Okay. Paano kung hindi tanan pag-istaran? Halimbawa rin mga wa na mag-report sa liyak.
0: Then there will be a violation of the house rules to which they signed, section 17. Okay. Nasa page 2 po yan. Ang page 1 po, yung acceptance.
1: Mm-mm.
0: Page 2 is the house rules. Page 3 is the inventory of everything else inside the house.
1: Okay. So, makaroon dapat may time frame kita guman. Para matapos yung natanan mayura.
0: Yes po ka to, Don Jet. Kasi ako, meron dyan ginagawang pasugalan. Meron sa Utsandong na huli ka makailang drug din. May ibang ginagawang kulungan ng sabunga, ng na, manok, panabong, kanding, manok, kung ano na lang. Eh, ang tao, walang bahay. Pero yung manok, may bahay. Di ba? Mm. That is a great injustice to the people.
1: Correct.
0: So, kung ayaw nyo, isoli nyo, tirhan ng mga tao na walang matirhan.
1: Pero kung wa, tanin nyo gina-star eh, aga may violation ta sa inyong ginpirmahan ha, sa acceptance ninyong rin gagin, as inyong certificate of acceptance, pag may violation, natural, disqualified ka.
0: Yes po, pero lenient po kami. Binibigyan namin ng opportunity. Haman, wa mo na istari. Ang mga pilang buhani mo bago istaran ron, and ini-insure mo lang po na titirahan mo. Ganun po ang ginagawa ng LIAC ngayon. Kasi, gapanghugot kami para istaran nyo ang unit nyo.
1: Okay, mga piso, mga karon pilang buhan doon ginatao ninyo sa LIAC. Nga istaran na daro mga unit, nga ron nga abandon.
0: Actually, 4 months na po kami nag-aantay sa LIAC. So, nasa formal letter na kami first. After 7 days, second. Then, after 7 days, last and final. Then, sasabihin namin sa NHA, ito na po yung mga proof namin. And then, committee, what will we do?
1: Okay. Sino ba mag-decide may final say? NHA or dong LIAC?
0: Da LIAC po.
1: So, LIAC. Dahil part manit LIAC dong National Housing Authority?
0: Yes. Including the contractors.
1: Okay. Halimbawa, May una bi ko nung akwan eh, sinugod ta ba? Ginpuwersa tang sudlon, ginwasak rong kadado dahil ngani nga wao na roga ro na kapangagan sa housing unit, wao na eh. So may nagsugod ta. Matsa possible entry. So halimbawa na establish yun abi nga may tag-aya, may tag-anat arong unit. Tapos nag-execute mo ta affidavit of undertaking sa istara na. Paano nag-istar nga to, Mayor? Nga nag-take over.
0: Then the LGU can find another unit for that person, kato doon sir.
1: So na to nga nag-take over tana, usuyan na to't ibang unit.
0: Oo, or kung gusto po niya, bibigyan po natin siya ng ibang unit, hahanapan po natin. Depende po sa istorya, nasa pag-istorya man lang ng kato doon sir. Okay. Pero kung hindi po kayo makapag-istorya sa LIAC, wala po tayong pag-uusapan.
1: Mm-mm. So, diba mapaguwa na kamot final notice?
0: Second notice po.
1: Second notice, then final notice yung dayon.
0: Yes po. At abu ko man nga gasaka, Katodon Jet, especially sa Utsando. Problema lang daya nga rin Lezabima kasi merong instigator. So I'm telling them, not until ninyo isubmit na inyong papel nga ron, hindi kayong masasama sa database and hindi po kayo makakabitan ng tubig at kuryente until ma-include ka mo sa database na isasubmit sa NHA na magiging basis ng Metro Calibo ay akel ko para makabitan kayo ng utilities.
1: To which, sino ba nga barangay ron? Sino ba nga barangay ng Lezabima? Pulo.
0: Pulo. Okay. To which, yan ang clamor ninyo, di ba? Nung naghinyo kamo ng patubian kamo, now that the LIAC is doing its work, ayaw nyo naman pong mag-submit, ay wakit at pagtunan ka na ka to, Don Jet, but to take it into a legal action.
1: Paano, Conor, like, rengara nga sa Utsando haman ni Jinky Agilos, Agivos, nga kinubrat ang kulung at manok. Dahil
0: yung
1: unit.
0: Ka to, Don Jet, diba? Yun yung point ko eh.
1: Tapos ang daming kabuabo nga una sa mga danger zone nga, what ba, nga kwan, dapat i-transfer na ton.
0: Tapos, precisely ka to, Don Jet, kasi magtig-untog. Problema din ng gobyerno ba pag may tao ito sa mga baybay nga to na nasa danger zone, di ba? Lakatodon siya tag.
1: Okay.
0: Magpanawagan man dayon nga they are in great danger dahil tig-uuntog ra.
1: Mm-hmm.
0: Ay, so, mas mayad, isettle sanda sa pabahay.
1: Actually, kugang pa nga ni 8,000. 8,000 ko rin natin nga usuyon, gid. Kugang pa rin sa dapat i-relocate natin nga una sa mga danger zone eh.
0: Tama ka to, Don Jet. At marami pa po tayong paproblemahin sa Fatima. Maybe more than 3,000 housing units ito. Pero ginumpisahan ay naton, daya nga ng mga petiya, para makaumpisa kita. Tapos na po kami sa hugas.
1: Mm.
0: So nag-Otsando kami and Lezabima. So we'll take it one step at a time. Pag natapos na kami dito, we'll go to the other sites. Kasi ang goal ko, ka to, Don Jet, through open spaces, kasi ultimate kay LGU yan eh. The open spaces, magamit ni LGU. Paano? Pwedeng lagyan ni LGU ng daycare. Pwede natin hinga ng funding for school. Pwede natin ubrahan it. Palengke para sa pamuhuyo. And if kailangan pa ng, kunwari, merong gustong mag-church ni karon, pwede naman mag-usap si LGU Katodong Jet, a grupa gap-ubrite mga church, kung kailangan Katodong Jet.
1: Ay, kung naton nga sukaton ginaton ha, based sa joint circular, kung naton gin nga sumahon ginaton doon una sa 40 meter setback, after Yolanda, nag-waray, rayang joint circular. Nga dapat 40 metros gid, alin sa shoreline, ay gindeklara na nga danger zone eh. Nga dapat halinon.
0: Tama.
1: Halinon.
0: Nobel zone.
1: Nobel zone eh. So naton gid nga sundon matodong joint circular, circular. Ay nako. Kugang-kugang pa inyong 8,000 nga.
0: Kaya nga doon Jet data iya sa may Rizal. Ginhali namon do iba. Tawa namon pa bahay. Then yung ayaw lumipat, inasign namin ng waiver. Ang problem, pero iba man, nung nagkaroon na ng pabahay, yung binutangan lang gamit, bumalik kung man sanda, di ka to, katodong Jet, eh, di ka to, napangitanan.
1: Ay din, duhamba nga ni Kainay, iya ko na napangitanan sa kwan, sa Banwa. Nga ni, iyat, what sa nag-star ito? Iyat sa nag-star sa Banwa?
0: Daw, katodong Jet, kung sino yung tagapangita, si Mr. Villanueva na yan, parang hindi ko naman yan nakikita, iya sa municipal town ni Washington, daw, taga-barangay Tambak, mo katodong Jet.
1: Okay, baby sensein ka mating baga, pwede ka mating mag-abilit pa bahay kung qualified ka.
0: According kay Miss Kia, taga ni Washington dapat ang occupant ng pabahay na yung Katodong Jet. Kaya lang syempre, medyo kalisod yung tapangutan. Taga sin ka naghalin. Parang sobra naman na masyadong kita ka itong pagka-utitiran, di ba Katodong Jet? So ang amo lata, bahay na hiningin nyo, tirhan nyo para hindi bawiin ng gobyerno. Simple as that, Katodong Jet.
1: Okay, hopefully matapos
0: yung doon. Plus, abe, may title kasi yan, yung every unit. So, paano natin masayaran na kayo yung legitimate owner niyan kung hindi nyo papakita yung CIA nyo sa amin?
1: Mm.
0: Diba? And we are only doing this tikara sa mga bagong later constructed na unit. Kasi
1: pero klaruhon natin na do unit, ini mo pwedeng itao o ribaligya, ha?
0: Ay, marami po ang nagbebenta. Nakaabot ka kon, makaroon nagtiyog kami.
1: Okay.
0: May nagbebenta, may nagpapaupa.
1: Ang hindi so, pwede ron, bawal.
0: Yes.
1: Dapat bawion.
0: Yan po ang alamin natin. Yun nga pa, Tonon Jet, every time abe, may action doliya kay ginasudlan it istorya, it politika, to which hindi naman po. Ibig sabihin, mayroon talaga ultimate violation, but we remain lenient. Maistaran nyo lang ang pabahay nyo, di ba, Tonon Jet?
1: Pero ang sang kabinipisyari, dapat one unit yang.
0: Dapat po, one family, one unit.
1: Hindi one
0: po
1: family,
0: mother,
1: one.
0: Father, brother, sister. And upon ocular namon, may mga later on na bigyan.
1: May mga grocery pa nga niya taon na eh. Pwede ba nga housing unit o brahong grocery store?
0: Siyempre po, hindi pwede. Lalo na kung makita mo yung isa dito na parang walong unit, dugtong-dugtong na at ang ganda ng kanyang unit. So, I'm looking forward. Magpapalipad po ko
1: ano, ng drone. Ano ba siya? Privilege animal?
0: Hindi po yan sa administration ko.
1: Walo.
0: So, I will show you po. Magpapalipad po ako ng drone one of these days para makita the aerial view ng Yolanda Housing Project.
1: Gusto mo,
0: ko po, ah.
1: Gusto mo huwag mo na kung nga-drone, nagpa-upad ako drone ka ba?
0: Agara nga ni Gato Don Zete, although water under the bridge na ito, bago ako nanaog, may validated list ako for Lezabima.
1: Okay.
0: And mostly of this, 70% are the victims of Yolanda. Bakit? Kasi sila yung mga granted ng totally and partially nung nakaraan pa.
1: Uh-oh.
0: So nawala sila sa listahan, pero okay na lang. Pero ako, ito makaginayin nyo, yung mga beneficiary na yan, parang awaan nyo na, tirhan nyo ang mga unit nyo. Otherwise, magkakaroon po tayo ng problema.
1: Day Aram, ama ni Boss Edwin. Good morning, Jet. Tama ay mayura nga ron. I'm salute yung mayura. Okay?
0: Okay po. Tama. Very good. Thank you.
1: Okay. Now, mayura, totally akong gilman ha. Aga,
0: apa.
1: Hopefully nga matapos yung doon isyura sa pabahay. Ay, kung matabo abira, bukod ng itnyo Washington do makabinipisyo pati nagakalibog tagabanga. Kore nga ang problema sa irrigasyon, apektado ko mo masyado na eh. Ano natabo sa imong pakipag-coordinate sa NHA National?
0: Last Thursday, meron din SB meeting, pumunta ata doon yung taga-province ng NIA.
1: Mm.
0: Pero sa office ko po, dumating po si Regional Director, it Region 6.
1: Aba!
0: Kasama the provincial NIA and the engineers.
1: Okay.
0: Kasi po, tumawag po ako sa office ni Senator Kiko Pangilinan seeking for help

0: Kung hindi ninyo maayos yung problema, magkakaroon ng gutom, hindi lang sa New Washington, kundi sa entire province of Aklan.
1: Correct.
0: Because tatlo agad o apektado eh, Kalibo,
1: Banga,
0: lalo ng New Washington, and Banga.
1: Correct.
0: And according sa akong Farmers Association, only 10% lang Rwanda nga hatanom dayang cropping season.
1: Dahil pag hindi na naging unat ayuson do nga Banga Kalibo, hindi makaabot tutubi sa New Washington.
0: Tama.
1: Okay.
0: And come September ulit, magsasarado ulit sila dahil may maintenance na naman sila. Sabi ko, ganon. Kasi gutom yan. At sa crisis ngayon, kailangan na ito na magtanom. Otherwise, kahit sa baryo, umiiyak na ang atong mga farmers. So, the following day, tumawag po ang office ni Senator Kiko. I think, this week, magpapadala na po ng mga
1: heavy equipment.
0: Opo.
1: Okay, dahil nga rin yung Washington, nabi, rong rice greenery o ba Aklan's First District?
0: Of the province, yes. Opo.
1: Okay.
0: So, sabi ko, sabi nila, this week, maabot. So, hopefully, by next week, mababalik na sa operation do yun nga ng irrigation for the temporary solution. Si RD po mismo yung kausap ko eh. Pero, ang ultimate problem ni remaining 280 million na kinanganon para sa permanent fixture. So, sabi ko po kay RD, ganun din na undertaking ng sanggo ni ang bayan, we can come up with resolutions and letter requests to the NIA na ito talaga ang problema dito. If kailangan Banga and si Kalibo para magkaroon din ng same move. Kasi the more na grassroots level, labi karoon dugahin nyo ay the more na mabibigyan attention yan, lalo sa budget nato dito sa national government.
1: May gani ay nakaisip ka nga magtawag sa opisina ni Senador Kiko aga sa mismong NIA, Central aga Region. Dala nga kung ipaagi at abira sa mga inquiry, mga inquiry, damat sa wa, takitat abuton eh.
0: Opo, eh kasi na hopeless naman ako pag istorya ka ako ni Tamong Farmsi na hindi na ito usapan dito sa baba, usapan yung tara sa ibabaw. So, since pareho kami Liberal Party ni Senator Kiko, ano nagkausap kami nung minsan may event kami, na actually ako ang unang request ka na baka pwedeng isiminto na naro, ganit irrigation nga ron kasi kawawa naman yung mga nakatira dyan eh.
1: Oo.
0: Not kuno imaw sa infra kundi more imaw of machinery. So nagkaroon ako ng chance na baka sa di karang problema makapangayo kita at bulig ka na.
1: Okay, hopefully.
0: So nakausap ko naman po si Mayor Juris, willing man imaw mag-obra its same request. So sabi ko dun sa province natin na baka pwede sa
1: province
0: Bama,
1: lang
0: maka-reach out man eh.
1: Or mismong province.
0: Kasama po si RD. Aba, sa provincial niya po.
1: Okay. So baka importante, importante, may initial nga response arong aton nga niya. Base sa inyo nga, sa imo matang pagkuan, sa imo matang initiative.
0: Opo, kasi si Senator Kiko po, yung staff po niya, si Sir Oliver, will be closely monitoring kung ano na po ang improvement itatong request.
1: Okay, sige.
0: So we're looking forward na magkaroon ng action na ito kasi pag hindi po, lalong lalaki yung problem natin dito
1: gutom
0: sa New Washington.
1: Gutom food security, tabi ng istoryahan ka rin.
0: Yes.
1: Aga, mag-apan niya kaganasan. Mga pilang porsyento na baro apektado sa New Washington?
0: 90% po. Kasi according sa pharmacy ko, 10% yung andang tanong. Namigay man po kami ng binihag fertilizer, waman sa nakasabuag, dahil watubi.
1: Watubi. Dahil 80% yes, itapagay, roa anang kabuhi, tubi eh.
0: Opo, so kailangan talaga natin kasi otherwise, sabi ko pag hindi nito na-resolve, we will come to a point na imported rice ang papasok dito sa local market natin.
1: Yan, do problema. O, sabagay, maaling kita kung wala magkita supply ng local, kung imported
0: kit. Tama po. And pag nagkaganon, tataas ang presyo, lalo maging mahirap ang buhay ng tao.
1: Correct. Okay, sige. Akaroon nga na kita, Mayor, haro 170 million istoryahan tagaling next time. Congrats kid ha, may nag-abot. Pila tani tanan 280 million.
0: Pa ang kailangan kasi 330
1: million. What I mean? What I mean may nag-abot yata nga pundo na kimo 170 million, di ba? Asphalt overlay, street light.
0: Abot.
1: May manog abot.
0: Opo. Pero yung sure ako is through completion it kawayan nga ra nga 50 million.
1: 50 million sure na yan.
0: Sure na po.
1: Ang street light na 70 million plus
0: may ano? Endorsement na sa use ng sa USEC.
1: Okay. Ang 20 million nga spot overlay. Good as approved.

0: Good. That's approved po. And let's pray na matuloy po siya.
1: Oh, Jaya, bulik at pangamuyo. Thank you, Mayora. Salamat, salamat.
0: Okay, thank you. Good morning.
1: Good morning, Mayor Simonet Peralta Francisco at New Washington.
2: Walang
1: ay, kabay nga klaro na, klaro sa tanan, kapingid una sa mga taga-Banwat, New Washington. Ato na Reggie Hawanan, mensahe nga Reggie, nagpila ka aba-aba, dali lang. Umpisa kita sa babaw. Blessed Wednesday everyone, may this new day begin, continue and end with a smile on your face, love in your heart, good thoughts in your mind, peace in your soul and happiness in your life. May God bless you and your family with protection today and always. Amen. Take it ng Roland Naguyo Tabor ng Noel. Kay Rod Taborda, Wednesday prayer. Dear Lord, thank you for this new Wednesday. Thank you for your love, guidance and protection. Fill our hearts with peace, our mind with wisdom, and our lives with hope. We place our worries, plans, and loved ones in your hands. Lead us today and help us trust in all things. Amen. Baka nami, entrada at mga mensahe. Kay makagwapo, kaya naupaw nung buhok. Ay na-stress yun, imaw. O nga ni eh. Eh, hindi, pwedeng din natin matawat kaklaruhan. Dahil nga nga, allowance nga makagwapo. Ah, manita, aklan wa tamarilis. Agro iba na release ta. Last year pa. Good morning na sa EPL Mini Sound. Sa Palaybatan. Una kay Erne Feliciano. Sa bato diyang ginpanghugtan ko last election nga badaog si Doc. Agod, if badaog imaw, hay last term. Hay last term na last term na kunta is bikitsi kunta rin mabugos kana sa 2028 o galing hay doon na perde ta kaya medyo malisan makaras is bikitsi if mag BM mao kay Philip imo matang pananawan doon eh hindi na kung may chimpo istoryahan ta na tabo kapon sa ginpatawag gamiting viral yung mataba karon Dumayort New Washington sa wall sa social media pagsabat na abo nag-like ag share abay ni Arbitore kay Princess na Elga Dimesa. Good morning kid, God bless man. Sabanga ako sabanga makagwapo, may balita kagun sino nagahugag makaroon pagka mayor. Ako Arbi, balitaan dagaling ikaw sa pilang adlaw party sabanga ha. Good kainara nabasa ko na kay pobreng Malipayo na Busidwin. Kaya Ma'am Angelina Tabuena, happy viewing. Simple malang kung hindi mo kayang istaran, tauan sa iba. Mas kakinahangan kung source of income do problema, magayo, hay problemahon pata ni Mayor doon. Tama man, laban Mayora para makagubot nung bio-bio aga tagon ng mga nagapapapil. Ay, good morning kid, kay Gerson Jaya Minyoto. Toto Andro Swalog Jr. To, good morning. Una sa Kalibo Public Market. Tama taron mayor. Obra taro tama. Alangang ihungit lang ita gobyerno rong tanan. Salut kay mayor. May political will. Gidimaw. Aga tinindugan. Ayaw niyo ta haluan it pinolitika. Marvin Makabinta, good morning. God bless. Kap Yupemio Team Del Sena, good morning. Gid. More power. Kinyong Daiwan SB. Nini Nerling, nag-birthday kahapon, wakay nag-pabatsyag kap team. Bilite na pa-birthday, kid. Kay former vice mayor, makaroon is member it makato. Nini Nerling, Permalino de la Sena. Explain yang bosing Bulokman maghaboy ita mga derogative words. problema man abi sa ibang uwa, ani nagapamati bago magkakak. Ama ni Dang Franco. Nag-birthday man ako, nagtaliwan niya daw. O, belated na birthday, Dang Franco. Man sa kahapon yata. Ako siyang adlaw. Simple lang kamon ng mga posting, ng mga gwardya. Common sense yung kamon. What to be, what kurente, magpakonek. Ha? Sa mayor, ano na, Arbe? Ay, kung what to be, kurente, magpatakot ka to be, kurente. Ayaw man, nagbuhay man ako ya sa Banwa. Ang pangitan an buhi man gihapon ay kung ing gusto matahay ginahongit. Kaigto ka sa London mag-star. Imo ang problema kung tamad kag inikanti ko magpangita. Tama. Agkat nagagtok ka sa munisipyo ug bilisdan ka ni mayor. Simulit kabuot ka. wa man mana, ma'am, ah, tapos yun dong eleksyon. Pero kung sa Facebook ka, isog-isog ka. Sino ba butabago ni Gerson? Bujong Inday, good morning ko na sa Rua City Capes. Kompleto, ropag turnover, may bintana, pertahan, nag-inuduro. Kung bukot kompleto haman, pinirmahan ninyo. Tama tayo, Mayor, nga ron. Nangyayari ka ron dahil wa ginistaran, kaya gin binaboy lang it mga tao. Nga nag-isarig to, ag takawan ay palin, butangan gitabit security guard, it mayor, inyong pabahay. Agali? Anaron? Anaron domay manok? Sin yun? Wa kasi nibatiya, kata... Oh, haman ko nung nagahipos ka mo, magsaligbat ka mo, ama ni Jaya. Jinky Aguilos, 2 units out sando, ginawang kulungan ng manok. Ah, doon, hindi pwede dapat doon. Hindi na ako nung sana masabat na Jaya. Nag-usoy pat buwelo. Anong unit doon? Ah, aron no, ah. Sa inyong kung anong unit doon, ah. Ayaw ka mo pasagasaga, ay ipakontem ka mo ni Kap. Oh. Grabe ha, kapitan, kapakontem pa. Ah, gali. Grabe ha. I have my pick with Rat Manukan. Morning, Katunan Jed. Good morning, Ma'am Rosmilia Salim Sabaliero. Ah, kanyo pa. Kay Don Cipriano, good morning. Sagamat, Gid. Sa nag-provide kahapon ita pag-pick up it basura sa Mabilo. Kinalat it mahugod nga ayam. Makaroon lang gin pick up. Habay ni Kagawad to be Don Cipriano. Kay Madam Faith de la Cruz, itaon lang kuno ka na rong pabahay. Ay gubaon na ng bagay sa pinamukan. Apply ka, Madam Faith de la Cruz, sa munisipyo. Ay, base ko na makabil kay ita mga ginabandona ng mga unit. Kay Sir Mario Torreya, good morning sa California, una sa San Francisco. Kay... Easy lang. Apply ka sa munisipyo, Madam Faith de la Cruz. Basi ko may una, matang akuan. Available pa nga, abandon nga unit. Good morning kay Toto Joseph Tolentino. Kaina pa nakatabid ka ton. Una sa Edo Acacia. sa Atiatian County Inn. Kay Roma Amorico Igin, thank you Mayor sa pagpabot sa opisina ni Senador Kiko. Ita problema sa water delivery ita niya. Kabay pang matawan rat solusyon. Actually, pagtawag ni Mayor, tamal, igto man nabi ako nagapamati eh. Pagpaloap na. Ag nagprobesa ka, naro problema ba kung pundo lang gid ko, no? Mayan pa si Mayor, nakabatsyag it problema sa irigasyon sa Leso, Makato, agnuman siya. Waagid kabatsyag, ro mga Mayor. Hambay ni Arnold Alvar. Ay, tao lamang. Dapat probinsya maghugag karon. Hello sir, good morning. Pwede ko manawagan sa tricycle driver na akong sinakyan. Hindi ko alam ang number sa tricycle dahil galing ako sa tindahan doon sa may motos na iwanan ko ang aking mga binakay. Dito ako nagpahatid sa may Capitol sa may Invis Elementary. Si John Earl Obamos, nagpanawagan, naiwan na ron ang binakay, pakibalik nyo lang. Uya lang, hapitan sa Radyo Todo. Good nga, maibalik kay John Earl Obamos. Tres hermanos, God bless us all, kuno. Alin sa New Washington, kay Wood Sticker, nami tarong mayor New Washington, may initiative. At sa mayor at New Washington may concern sa mga farmers kaya naganidit niya. Habo sa western side ng mga mayor ay tao tanga ni Kanda Igbata de Dorayes. Maurong ramong mayor, mahugod to rin mau, ag may agam. Ay abugada tayo mau. Kay Sir Nelson Ado, good morning Jet. Shout out sa team Boboy sa buko ag sa team Melrose Shine de la Cruz. God is good all the time. Amen. Arin kay Nelson Ado. Kay Jonathan Bismonte, good morning Jet. Kay Mr. Elbert Oreta, una sa Naluok. Madam Runa Rana ba is panganiban? Good morning, Gid. Alas 8:30 na. Dali lang ang iba, ha? Balikan ko pagkatapos siya makara sa kahaba-haba, manabi. Hindi ko maubos-ubos basahon. Ay sa aton nga pagbalik, ha? Balik, ane kita't batan. Ha? Last part ng galing room meeting kahapon, ha? Ngagin patawag sa mga kapita tibiyog. Balikan tarong batan, agraya nga. Post ni Vice Mayor Borjek Dimiterio, haman pati ko rimaw, dagahig ta. O, ay mga nan, explicar ko. Haman na dagahig ka, Vice Mayor Borjek, sa rin kaso nga na. Pagkatapos, yaman ka na. Alas 8:31. Hatod kinyo, eat gold, eagle beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer!
2: Todo komentaryo! Todo komentaryo!
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan! Abot kaya nga pang pa-relax! Barato na, swabing kitang sabor! Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat! Gold Eagle Beer! Drink responsibly!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagpalagay.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag, ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawal dito ang beneficyo raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang beneficyo nga rahay abo kita sa atong kawasan nga nagtaog at tabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Joy Store, Tangalan Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; Niknik Store, Libacau Public Market; Pukid Store, Altavas Public Market; Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center; Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital; Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo; Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha; Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
6: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
7: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
8: Ah, yes po. Papa ko po.
7: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
8: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
7: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya?

0: Especially yung life extension vitamin D3.
1: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na nag-take ng...
0: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
1: Cramps, good yung paa niya, sir.
0: Oo, tapos?
1: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
0: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
1: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, Pacemaker.
0: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
1: Nakikinig kasi sila sa radio.
0: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension vitamin D3 po natin. So,
1: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
0: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
1: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
2: Life Extension vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Ducks, join na! San Miguel Peel & Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, go okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Matatas mga butika.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
5: Drink responsibly.
4: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
1: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
6: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isa ka-teacher.
7: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Samphone Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na,
6: lalakas.
9: At gaganda ka pa.
6: Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
6: Samphone Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na,
6: lalakas.
9: At gaganda ka pa.
6: Samphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
6: Samphone Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na.
6: Lalakas.
9: At gaganda ka pa.
12: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
15: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
17: Armando Castillo ng Danday.
18: Puna, Tay?
17: Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung ako sa radyo. Eh, sabi ko din sana ko, eh, bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
18: Oo.
17: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
18: Wow! Apat na kahon ng ating...
17: Rice coffee po.
18: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
19: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
20: Walang komentaryo sa ungalan ng katotohanan.
21: 88.5 FM.
20: Mga pasaway sa lipunan. May resmak na.
21: Radyo.
20: Komentaryo.
21: Komentaryo.
22: Balik sa aton nga pagpangalagad. Sa pagpadayon, awa na nakita mensahe. Good morning, Anay, sa Pilipinas. Good PM, una sa California. Sir Ed Sabal, aga Ma'am Puli Sabal. Kahapon, ito ko kay Nanay Lisa Alibyo. Oh, may libre man ako ka ng akwan, paaman. Ma'am Puli Sabal. Ginahambay kayo mo, Ma'am Puli Sabal. Nga ginarigas, nga gina-permi ni Ma'am Puli. Si kumari ng Nanay Lisa Alibyo. Kay Kapitan Hill Apolinario Morandante, good morning kuno mga ka-farmers. Ita tigayon. Halin sa inyong Kapitan Hill Apolinario Morandante. Good morning. Shout out sa Barangay Kawayan. Una sa Angkanit Makala Chica, una kay Kermit La Chica. Kapag may prima facie evidence yet, bago batunon ni prosecutor ng kaso, gina-make sure gidong evidence bastante. Manabat mapanabat dong akusado. Kaya may manabat gid kira sa batan, magandang laban, tama gid makagwapo. May irrigation man ngani sa Western sa Gaparon, haywa paghihapon kapaarado. May irrigation man sa may Santa Cruz, Leso, San Opa makapatubi, tauan man atensyon obrahon manit eksakto rong agagyan tama. Kutubi gud manami rong ilig kutubi sa mga irrigation dit para makatanumuan kita. Ayro atong binhi expired na. Mga 280 million pa Richelle Tejada Fernandez nung kinahangan gunot niya para maayos ang nga kanay. 280 million pa kuno rungkugang. Diyos mio. Good morning sa Thailand, Madam Chile Timborasa, Engineer Cesar Gomez Taiko sa New Buswang, ng Alona Cristobal, thank you, Gid. Ante Kumari Kagawad, Nancy Soto Season, nga nagapamahawa bang nagapamati, kay Kapa Angkul Uno Season, una sa... Happy viewing, Engineer Tito Rodriguez, Madam Ems Lopez Beles, Doktora Malo, aba, Doktora Malo, ay, enjoy ka mo sa inyong trip sa Vietnam, ha? Ag matabok pa sana sa Las Vegas. Kaibahan, nagali si Nini Kim. Nini Kim, kaibahan ka man mapa Las Vegas. Gali!
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
22: Good morning man kay Bin Melvin Clavel Bartolo. Good morning mga taga-Batan. Good morning, New Buswang. Okay, no problem. Ingat sa biyahe. Kay Kagawad to be Jan Polinita, mapailo-ilo na naman ko no eh. Manami gid. Manami gid yani. Anong nagakatabo? Bakit parang ayaw gumalaw yung dahil lang gid ha? I see. Hambang ni dating SB Jusel. Good morning, Jet. Kailangan yung Gid 8-day LG nga gumawa ng revision or amendment sa rules and procedure to guide implementation at programs and projects because DILG imposed a mandatory participation to conduct an executive and legislative agenda. May ila. Yeah, mandatory ro ila eh. Ginatawag nga ng ila. Tapos sa implementation, hey, it was disorganized between the executive and legislative to implement the program. Kanugon do oras nga dapat abong matapos nga trabaho kaysa sa ginabase sa numero 8 politika nga apektado rong serbisyo sa tawo. Tama gid, dating SB Jusel Rata. God bless. Thank you gid. Unless kung may illegal implementation, kaso sa umpisa abi, ay hindi lagi mag give it support dahil magkalaban. Kaya man, mismo ro vote party, the executive and legislative, ay may tension, ag resistance, ag damay, rong tanang trabaho. Tama gid. Now, saton nga pagpadayon. Okay lang yan. Karan lang kita ho ay ya, karan nga sa page 29 po yan kita. Pero nagapagapit na kita sa kamatuoran makagwapo. Magandang laban talaga makagwapo. Kay Johnny De La Cruz na sa Libaco Public Market. Medyo pagpamati. Now, ano rong hambayt kuwa? Hambayt kuwa? Ang sabi ng COA, as expressly stated under observation number 9 ko annual audit report, nakita't COA nga rayang pagpaguwa it 22.7 million nga pundo nga naghalin sa loan utang ra sa DBP haywa it duly approved appropriation ordinance or supplemental budget authorizing the utilization itang utang ra according to the Commission on Audit daya paggabag, paggapas sa Section 4.1 of PD 1445 ag Section 305A of Republic Act 7160 nga nagdaga it pagduda sa legalidad ag propriety it transaksyon ag na-expose yung munisipyo sa posibleng legal accountability. The foregoing findings are set forth at page 49 to 51 it COA annual audit report sa batan. Kita mo gilang. Ha?
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
22: Hambay pat COA. Through the table 16, summary of utilization of loan and status of implementation. Nagagawa at page 51 it annual report. Out of the aggregate contract amount of 74.8 million for the 5 DBP funded infra project, the municipality of Batan has already disbursed a total of 22.7 million as of December 31, 2025. Hadugangan para, leaving an unpaid balance of 52,140,000. The same table likewise reflected the status of implementation at project under corresponding reported percentage of completion. Namely, rehab, it public market, ag expansion, 100% completed, pero agto ka mo sa batan. Ah, haron nakatiwangwang gihapon pero 100% completed. Wa gihapon ginagamita, wa gihapon ginabukse. Rong Batan Public Market, di ba? 100% completed na yan. Mayor Ramos, Vice Mayor Borjek Demeterio. Tekon 100% completed ron. Haman wa ginabukse unin nyo ron. Agi pagamit sa mga negosyante. Dahil nga wa pagidman natapos. Pero ginreport di ka na 100% completed. Di ba? Abilardi Builders.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
22: Dayang Water System Project. Hambay ko wa. Siin. Dong kapsula. Wa. May nagatindog imaw nga butang at kapsula. Siin dong kapsula. Pero ginreport nyo 100% completed. Dong rehab, repair, improvement ita Batan Government Center. Tao. Kung 100% completed gid man. Kay bahandong Jainer Demeterio Memorial Sports Complex. Haron, wa mangani kuno ginagamita ron. Sirado pa ngani ron. Pero 100% completed. Ginainusoy ra nga nga solar street light siin kuno ra. Ginainusoy taga-Batan kung siin do. 100% completed, 6 million solar street light siin pagbutangan da. Notwithstanding the foregoing reported accomplishment, dong COA, sa andang audit team nga nagkandakit physical inspection ko Pebrero 18-19-2026 kay bahandong municipal engineer and other concerned municipal personnel agud i-verify rong existence at ag actual status at reported completed project. Dong inspection confirmed existence of reported completed project except kuno sa water tank. Ah, nga 100% completed man which had not yet been installed. Wa pangani may installed pero gi-report 100% completed kuno.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
22: So no, sa municipal engineer nga respondent dong stainless steel water tank nga gin-deliver but was then stored inside the contractor's warehouse pending validation. Ah, gali. Ah, pero haman, gin-report nung 100% completed. Ah, ay nung steel tank, steel water tank ay igto. Ito sa contractor nga warehouse sa Budiga. Pending validation at remaining project accomplishment. Ang una makita sa page 51 at 52 ron it annual audit report. Number 55. Dong COA further disclosed that. Ano ba't COA? Tehinagaman kita. Ang part 3. Buas naman banwa. Agang-agang nagidabi aton nga tiyempo eh. Yagpas na kita. Buas naman. Buas man ang meeting kahapon nga ginpatawag sa mga kapitan ni Takalibo. Aga akong nangawahan kita. Ano kita problema nyo? Ah, hamat ginahamban yung makahuguya mana. Nga timprano pa ta may nagawa uta nga kitche loses for vice mayor. Sigurado ba ka mong kay Kitchi naghalinto? Basi kung sinta maghalinto? Ha? Basi kung anat ang supporters to nga nagpaguwa ko na sa media pictures at nagpatit imaw kay Kitchi Luces? Kanyo makahuya? Ahuya man na kay Philip Kimpo? Bakit? Di ba hindi naman official candidate ng Tibiyog si Vice Mayor Philip Kimpo? Di ba last election si Vice Mayor Kimpo, despite nga rong Tibiyog may kandidato, nagpilit nga magkandidato, nga Tibiyog imaw, ag may Tibiyog ka mong official nga kandidato, si Dr. Asincha. But ang bagon, kung sa sangka grupo, may ginatawag sanda nga, agsayin ka bukara, di ba? May ginatawag, may grupo nga, may ginatawag sanda nga, Suwail. Suwail ka mana. Ag rong mga Suwail, ginatiwalag it grupo ron. Tay maura man doon ang halimbawa. Matsa nagswael kara si Kwan, si Vice Mayor, kasi may tibiyog ka official candidate, pero nagkandidate imaw, ag nagdaog tangan imaw. So, haman makahuya kay Vice Mayor Philip Kimpo. Mana, na pa si Ray Maribaldo, makahuya man. Haman, ay kano pa nagbalibad si SB Ribaldo, wa, timaw nagkakandidato at Vice Mayor. O, basi kung may ginagaha-gaha kamo, ha? There is something, ha? Nga ginagaha-gaha kamo Tibiyog Kalibo. Ag nakabatiun ako nga may una agid kamong ginagaha-gaha. nga wa kasayod dong provincial leadership kung anong klaseng sapata ro ginagahan nyo.
20: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
22: That's why nga mauron gid ka mo gariak. Kasi nga may niluluto kayo eh. Ha? Meron talaga kayong niluluto. Ha? Meron kayong hidden agenda eh. Pero puputok at puputok din yan. Magwagi doon sa pilangadlaw nga ra. Magwagi doon.
20: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
22: Magwagi doon, magwagi doon. Ha? Masigabong ito sa pilang adaw kung ano yung ginagaha. Mahugom gidron. Sigurado, mahugom gidron. Hindi pwede hindi maghugom ron. Actually, amat-amat na nga nagahugom eh. Nagahugom na kung ano ginagaha nyo. Matsaginamos eh. Matsaginamos nga ginisa.
20: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan.
22: Ruan na itong matalakay ba nga mga isyo? Buwas naman ah. Nangin ka partner sa technical side, Engineer Boboy the Boy Plasio, Grigie Plasio. Sangagan kong bilog ka for sa Radyo Todo Aklan. Jet Reyes po lamang nag-aiwan na nikin yung temporaryo. It mahida iton, mahilwa yun. Ag nag-init yun. Mainit nga gahon it Merkules. Agosto 12 kita, trabaho lang! Walang personalan! Banwang nagapamati, mangin hilway ka!
20: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo ay puno ang bawat komentaryo. Jujet Reyes, masaway sa lipunan, may respect na mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo, Radyo Todo. Todo.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat, magabuti ka.
8: Sorihanda sa pong sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sala sa baha, damo, kapag yun makuha, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala do halos, wala layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin yung pinaka kusog na pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabakterya mo ng viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabing obras, grabing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no? Lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, gamasakit. Biskan gani, hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa? Kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka da that hinders your immune system, may mga
2: predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan kay nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
8: system
2: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi nang aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
8: amo na kay picto sang D3 Bio sakto Sir Kevin, no, kun ara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko nagtanaw bi concert ni Bamboo no bo tumbok katoy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano, sa Lacson,
2: sa Mega World,
8: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate sa gantawag naman, ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Magabuti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no, nga adlaw-adlaw, no. Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istorya, no, kung gapangita kamo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag-capric acid, naga-panami sang imong ghrelin, ghrelin hormones, no? Amunin siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag-adlaw-adlaw nga pag-tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
14: Yes, exactly.
2: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate energy. Ano pagid ang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy. Demanding ina siya sa energy. That's why paborito gitsang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat ketones, no? Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike kaya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin. Damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones. Kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
1: That's why kisagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 bio. Dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
2: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain. Kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So, ang ikaduwa pagit Sir JP nga MCT nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid, no? Special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
14: Magabuti ka.
8: Okay. So makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag ilang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So, subong adlaw tun anta, kung paano wala makabulig si D3 Bio, sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang ginatawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
2: boringot
8: ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinica Sporebiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kunayo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
2: Sir Boy, dira na ka sa lalay ang imo capacity how to handle stress, no?
8: Correct.
2: May mga iban, pareho lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
8: Buringot.
2: No? So, sa hormones nga to, kay base ang isa taas iya happy hormones.
8: Correct.
2: No? Ang isa yan nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang iya happy hormones.
8: None.
2: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 bio. Kaya ang D3 bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormones sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut-derived vitamin B's pa nga nagapanamit sang imo brain health, no?
8: Correct.
2: Para in order to utilize this happy hormones importantly no, so amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
8: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 Bio? Sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang, nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin, nga ginimo sa probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sa aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo. Ano? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sa imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala kang kakaula, unod ang imo tiyan. Wala kang mga ginawa tudo, wala kang mga gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sa imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sa ginatawag nga D3 Bio. Hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilan at sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural. Because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So, amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen. Damo nagidya nga natawag ng mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kag nami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
2: So sa aton yung mga suki, no, kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500, kag D3 Bio, ilabi na kung ining nakabutilya, no,
8: oy,
2: piki ina,
8: piki na,
2: no, kag
8: piki
2: kung
8: na.
2: Naka-soft gel. Ang aton na authentic, kag original nga DTX 500, naka-blister pack, naka-banig, kag naka-box, no? Ang iya nga packaging, amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio na ton is in soft gel, pero naka-blister pack, naka-banig. Kag sa aton nga mga suki, nga kung gusto nila mag-healthy lifestyle, sir boy, no? Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sigiyon lang nilang pag-tumars ang DTX 500, may TC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinicas 4 Biotics para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
8: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
10: D3 Bio Health News.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Today's favorites.
1: Rádio Dodô.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanang. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Kasi daw siya na cheesemaker.
1: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera!

0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santhon Gold Coffee
0: Mix. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santhon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santhon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santhon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at

0: Mas pinahusay!
1: Sura Miras po, baka manalo ka! Sa Ginuma na, Ginebra na! Ginsanalo promo na! May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
2: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
3: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
4: para sa Senate Manalo!
2: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
1: Cash shali na!
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR. Permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-hmm.
7: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang ito dito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yung boy. Hindi ako nagpapalpitate. Po,
6: saan
7: po kami
6: nag-coffee
7: ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
7: Po, maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo,
3: isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: Konektado!
1: Su Ramirez po, baka manalo cash! Sa Ginuma na, Hinebra na! Gins to nalo promo na! May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
2: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
3: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
4: para sa Senate Manalo!
2: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
1: Cash shali na!
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
6: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
8: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang, maganda yung niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-booming. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakakwat siya, nakakaginawa, Kuya Boy.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Rádio Todó.
1: Emma.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Impormasyon sa ikaayong

0: Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Maayong aga mga sukinaton nga tigpala mati. Welcome na sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Si Jean Paul Generoso. Istoryahan ta today, Sir Boy, ang about sa sinyales nga way ka na, way ka na kwarta. Wow. Ang sinyales nga may problema ka sa prostate.
3: Nan.
2: Oh, sa mga lalaki da.
3: About 50 da.
2: Oh.
3: Sino na sila?
2: Above 60, storyanta. Bro, ano nga mga, dito yung balang karun, ano nga mga edad nga dapat gina regularly screening ka na for prostate, no? Cancer. Prostate problem. Amo na itong storyahan sa mga waida jowa, no? For life. Uy, may mga studies mula gambal nga magka-problema ka sa prostate. Sa mga asawa nga ang inyong bana, may edad-edad na, bantayan ini nga mga sinyalis, early signs nga may problema ka sa prostate gland. O ano ina, kag paano makabulig si DTX 500, ina ang aton mangin diskusyon kaupod kay Sir Boy Zulweta. Ang way problema sa prostate kwarta lang.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Good morning, Sir Boy.
4: Mayong aga sa ato mga suki, no? Mayad nga aga sa inyo, kabay pa kampiyon ang bugtaw kay naka DTX 500, the super antioxidant ang gapa hubin sa imo silula. Kung hubin ang silula, hubin man ang itsura. Kung kamo bisyuhan, stress per me, pas kay Sir JP, stress. Tamo ka panawag, may ginapang sapat, ha? Ginaiwasan, ha? Kung kamo pala, hindi kamo makatulog, initanan-tanan, detrimental, no? Patigulang ni sa inyo sinula, this cause oxidative stress. Ang pangkunta sa sa oxidative stress, antioxidant, ang pinakabaskog, ang pinakamataas klase ng antioxidant, amuni ang ara sa DTX 500. So kung gusto mo hubin ang selula mo para hubin ang tsura, hubin ang lawas, mag DTX 500. Kampiyon man eh. Kung ikaw diabetic, no? Ha? Kaya may ampalaya extract, no? So if you have both, you have premature aging problems, diabetes,

0: Kagilanat, mag-D3 Bayo.
1: Informasyon sa ikayong lawas.
2: Alright, direk ita sa prostate gland.
0: Nan.
2: Now, ano bala ining prostate gland, Sir Boy? Yan ang purpose yan eh. Okay, ang prostate gland, siya ini ang tighimo, Sir Boy, sang nagabulig sa pag-produce ang semen. Sa mga lalaki, kinchin din ako muna. Hindi ko na nag-group pag-yambal kung ano sa ilunggo, ah.
0: Semen, ha? Hindi semen, ha?
2: Oo, semen. Semen. Ini siya ang nag-create, kita mo ng semen, ang similya sa lalaki, do ka milky, nga do ka, di ba, Joan? Do ka milky, nga do ka, do ka gatas-gatas.
0: Ambal si Ma'am Joan, nag-text dahil kadasig. Nag-text dahil si Ma'am Joan, malabnaw ko, no?
2: Yang ibo doon na sauna yao.
0: Ay, hindi.
2: Ano?
0: Ha?
2: Oh. Hindi. So, ini siya, Sir Boy, amun ni siya ang prostate gland na kumbra, sinis yung daw ka, daw ka gatas-gatas, blang, daw ka puti na nga. Oh, siya na.
0: Mm-hmm.
2: Kaya ini siya, no, nagahatag sa mga nutrients para nga kaunon. Oo, amon yung source of protein. Oo, di, buday na, masagi mo na kauyang. Now,
0: puno protein, ganyan basin mo, ha?
2: Di ni ka-swim-swim ang sperm, no? Para nga, di siyempre may likido sa nga kaunon, Sir Boy. Now, that's why, edible siya for the sperm. Now, ano pa? Sperm transport. Ang prostate, nag-contract, Sir Boy, ang muscles, no? Pag-contract yun na, amo na nag-patulod nga ma-eject ang imong lawig ba, Sir Boy?
0: Mm-hmm.
2: Kisa konperti ang mga stimulation, halindi, hasta to sa may bangko, lawig, gapuswak. So mo na siya ang iya purpose, gina-contract ya bi para nga maggwa ang seminal fluid sa lalaki para sa ano ni sa magwa, no? Anyway, ini man Sir Boy ang involved, no, sa urine control. Kaya ini siya daw kaangay sa muscular valve sa ara sa imong bladder neck, no? Naga-control man ini sa ang prostate. Now, anyway, ano mga sinyalis kung may problema na? Kaya kung ang babae, Sir Boy, prone sila sa ginatawag tang cervical, breast cancer, cervical cancer, uterine cancer. Ang mga lalaki naman, Sir Boy, prone naman kita ya sa prostate cancer. Now, anong mga problema nga may, anong mga sinyalis nga may problema ka na sa prostate? Number one, ariyo, sige ka pangihi, especially kung gabi.
0: Nan. Ang balila na nga muna ang ginatawag na 2 a.m. nightmares.
2: Na!
0: Ha? Nocturia! Pukawon ka pa sa imo pantog.
2: Oh!
0: Sa imo bladder.
2: Oo. Oh, oh.
0: Kay mangihi ka. Ha? Gurago ka na. Gulpi lang. Uy, mangihi ko. Meaning to say, ha? Medyo may diferensya na ang imo prostate.
2: Especially kung wala ka gainom DTX 500.
0: Nan.
2: Kung gainom ka DTX 500, hindi ko lokalmado ka. Kay nga, nami sa nga anti-inflammatory ang DTX 500. Ano pa? Nabudlayan ka, magsugod, mangihi. Inablang, gusto mo mangihi, pero doon siya magwa.
0: Ala ka na to sa tubang sang basin.
2: Do mangihi ka, gadali-dali ka sa basin, pero dudugay siya mag-start.
0: 5 seconds na naka-ready ni si Junior.
2: Wala pa, may gatubod.
0: May pagatubod.
2: Ang lain pa, kung tumubod na siya, do hindi man mag-untat.
0: Ano? Dribbling.
2: Dribbling.
0: Ang may katawag nila nga, dribbling urine, no? Nag-untat-untat ang ginatawag nga flow sang imo ihi, sang imo urine.
2: No.
0: So, mga sinyalis na siya sa ginatawag nga, ginatawag natin nga benign hyperplasia.
2: Prostatic hyperplasia. BPH. Ano pa? Maluya, o kung pigaw ang force sang ihi.
0: Okay.
2: Do, hindi sa kusog.
0: Hindi sa kusog.
2: Uy, kusog.
0: Hindi projectile.
2: Do kay naibla. Hindi mo may supon, ha?
0: Di ka, Sir JP, huwag ka na basag. Dumawasak yung basin, no? Mangihi ka?
2: Ako niya!
0: Do pressure hose?
2: Hindi man.
0: Uh-huh.
2: Nga, ti, gatamsak niya pati sagwa. Oo. Shhh! Gamon na yan.
0: Kung naging niya kompleto, kaya doon si Multis 5 ka.
2: Hindi man. Gamit na gamit lang.
0: Uh-huh.
2: Now, ano pa?

0: gasakit o kung gahuot ang imo pelvic area, ang hawak, sir boy, balikawang hawak, dumi pain kada, mga referred pain. Now, ano pa? Gadugo ang imo ihi. May dugo or may samay nga dugo ang imo similya. Nan, may samay nga dugo ang imo similya, sir boy. Subot siringon, may amo na ni gani, dagon-dagon ka na pa kadto sa aton clinic, sir boy. O, pa-assess ka to, or hindi gani, kadto ka sa mga doktor. O, pa-check ka. Sa amon nga clinic, libre naman, sir boy, ang konsultasyon. O, mayara ta dira yung mga medical doctor, mayara man ta naturopathic doctor. To, pili ka lang. Importante, ma-advisean ka. Okay, sa wala kagit ideya. Now, ano ni? Ang hindi tanan, sir boy, ng mga problema sa prostate is malignancy. No? Ah, kun nga, sir boy, nga hindi ka mayo makaihi, kag nga ang hinay ang ihi mo, dribbling ang ihi, because ang probably enlargement. Kay imo prostate gland, dra nda galabay ang ureter. O, dra galabay. Halin sa kidney mo, o halin sa halin sa bladder yata.
1: Bladder mo.
0: Halin sa bladder galabay da. No?
1: Kato sa ureter.
0: Oo. Pag ang tube, ang hose na ginaagyan sa imuihi,
1: ginipit
0: na tungan sa sandog ga butterfly nga na prostate. Man. Tiipiton yun na, sir boy, kung nagdako siya. May ginatawag ka ta nga nagdako siya kay base benign hyperplasia. Nagdako lang siya, benign pero hindi ya delikado, hindi akansiros. Pwede man nga prostatitis. Naghubag bangod base mikrobyo.
1: Mikrobyo. Amo na gani nga madiretso na ta sa detail by prostate man gyud.
0: Oh, kanami karon sa mga mikrobyo ya, sir boy, bala. So diri kita kung inflammatory, makabulig sang dako si DTX 500, sir boy. Makabulig sang dako kung inflammation ang alinan. Kay ang DTX 500, kampiyon nga anti-inflammatory.
1: Correct.
0: Mga nagahubag-hubag sa lawas, muya kaya yan ang iya, sir boy. Man, basta, hindi na tamaan, gid. Ano pa? Diri na kita sa next. Base, may mga nodules. Base, may mga nagtubo, dira, may mga abnormal growth. Di we're talking about cancer.
1: Correct. Ay. Amo na doon, kakulbaan na cancer, no?
0: Oh, Sir JP. Hindi tanan na gamo na cancer da yun, ah.
1: Putang tanong. Eh, let's go to a deeper context. Bito padalman, tani gamay. Mga 5 seconds na. Ano ni bala ang gapahabok, gapatako, gid sa ginatawag niya prostate sang lalaki? Ha? Ini siya common ni siya sa mga 50 years old up. Bati ka, Sir JP. 50 years old.
0: Kay aging.
1: Kay aging. Hindi, ang cost ni, ang muna ginatawag nga 5A reductase. Ano ginatawag nga 5A reductase enzyme nga ini? Amo ni siya ang ga-convert sang male hormone called testosterone into dehydrotestosterone to DHT. Ini yung DHT, amo ni siya ang halinan sang tanan. Amo ni siya gapadako sang imo prostate. So, ano ang gapugong sa pag-convert sang ginatawag nga testosterone to dehydrotestosterone? Punggan mo ang ginatawag nga production sang ginatawag nga 5A reductase enzyme. Ano makapugong? Antioxidant. Anong antioxidant? Ha? Makusog dapat ang imo antioxidant. Pwede man na may antioxidant kung yung tayong epekto, pero ang kampiyon kanyang makusog klase, tiyaway na mas makusog pa sa ginatawag nga DSE nga ara sa ginatawag nga DTX 500. So that will stop or limit the production of ginatawag naton nga 5A reductase enzyme that converts your testosterone into dehydrotestosterone which enlarges your prostate. So amuna ang ginatawag nga epekto sa ginatawag nga DTX 500 when it comes to guys, mga male nga mga lalaki nga 50 years old up na, no? So kung gusto niya, kung lalo na kung ikaw single for life, ha? Single for life, wala ka tilaw girlfriend, ha? Or sa
0: past do ako subong
1: do pa sa
0: girlfriend
1: do pa sa kilala kung nasubrahan sa girlfriend
0: sila na, si engineer
1: ang kulang kag ang sobra sa ginatawag niya sex life.
0: Oh.
1: Usually amoni ang prone sa ginatawag nga prostate
0: so
1: problem.
0: So dapat tsakto-tsaktuhan lang. Oh, seven na. Times a week lang.
1: Seven times a week lang. Oh. Twice a day.
0: Oh, tama mo na. Oh. Now, so sir boy, ang kakulang sa sexual activity could result to problematic prostate. Amo na ngambal sa mga studies. Ang nasubrahan naman, balda naman.
1: Balda.
0: Ang ila ganing recommendation, so 21 times a month lang kuno.
1: Ang recommendation?
0: Oo, 21.
1: Bali, Joan, sakto na. Sakto tong
0: 1,000. Anyway, basta healthy ang akong prostate. Magpa-prostate examine ka. May arat na, ano gin nga, screening, sir boy? Prostate.
1: Prostate screening na lang. Ang general name.
0: Or, nami, pa-ultrasound ka. Para ma-measure. At dito pa, measure ko ligad.
1: Medyo ano na ah. Medyo, basta makibot ka mo. Medyo,
0: invasive.
1: Medyo invasive na ah.
0: Oo.
1: Basta makibot ka nga ang nurse kayo home si Imo. May gloves.
0: Oo.
1: Ginputangan sang...
0: Gabaw na blaw.
1: Kay
0: isu- may jelly.
1: May jelly.
0: Kay, ay, hindi ko tayo na portrason ko yung sulbun.
1: Kaya isulod ng sa wet po mo. Kay tanawon to kung may gabukol sa sulod.
0: Ako yan, nag-option na siling sang nurse. Gusto mo, sir? Liko, hindi. Asawa ko lang makakita sa ngakon nga ducks. Oo. Ducks. Oo. Dako ang kulang.
1: Pan-ducks.
0: Hoy, sobra ka. Chuy boy, ah.
1: Merry Christmas. Merry Christmas.
0: Nagpa-ultrasound ko. Okay, okay. May enlargement kagamay abangon sa edad.
1: Mm-hmm.
0: Sa 40s ka muna ko, no? So good na siya. Enlarge gamay. Alang-alang to sa panahon, sir boy?
1: Mm-hmm. So, hindi ka maglipat, ha? Magpahubin pa rin, mag-DTX 500. Kontra diabetes, mag-DTX 500. Bako si Boy Zulweta, Gambal, good morning, and start your week right.
0: Kag ako naman si Jean Paul Hineroso, dapat mag-inom DTX 500 everyday. Nagasiling, ikaayong lawas amligan, hindi pag-abusuhan. Bye-bye.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:36.
0: Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Bagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali Aklan, magandang tanghali Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Miyerkules. Petsa 12 na po tayo sa buwan ng Agosto, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributar.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Para sa headline balitang lokal, tricycle driver sa Ibahay arestado sa drug bypass operation sa Kalibo. 6 na sachet ng suspected shabu na samsam.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, lalaki arestado sa ikinisang drug bypass operation sa bayan ng Lezo.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa iba pang headline, lalaki binaril sa paa matapos magkainitan dahil sa lupa.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, 2 timbog sa drug bypass operation sa Boracay, 280,000 pesos na halaga ng shabu na samsam.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang regional, Capiz idiniklara sa state of calamity dahil sa RSSI infestation.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag headline balitang regional, 254,000 na punla ng niyog itatanim sa Antique ngayong taon.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Headline balitang national, Lacson inakasahan ang magkapatid na Cayetano sa 11.4 billion pesos na budget insertions.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balita, 7.2 trillion pesos na budget para sa 2027 ay isinumite na sa Kamara.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At Senador Pangilinan nanawagan sa pamahalaan ng National Flood Management Plan.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At DPWH nanindigang walang overnight solution sa problema sa baha.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balita, international death toll sa magnitude 7.4 na lindol sa Colombia umabot na sa 111.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, ilang tao sugatan matapos ang nangyaring pamamarila sa Denmark.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Headline balitang sports, Filipino dance team nagkamit ng gold sa World Finals sa UK.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, sa balitang showbiz, sa balitang artista Catherine Bernardo pinag-usapan sa umano'y Thailand trip kasama si Mayor Mark Alcala.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang negosyo, Dole pinaiting ang pagpapatupad ng wage order.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Para naman sa balitang pangkalusugan o health news, fertility rate sa Aklana bumaba na sa below replacement level.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At ang mga balitang yan ay atid sa inyo ng Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer, drink responsibly.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:40 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Nasamsam ng mga otoridad sa isang tricycle driver ang 6 na sachet ng suspected shabu sa ikinasang drug bypass operation sa F. Kimbo Street, Poblacion, Kalibo na noong tanghali ng Martes. Inilalang suspect na si Joey Calezo, 49 years old at residente ng barangay Tagbaya, Ibahay. Nabilan si Calezo ng isang sachet ng suspected shabu kapalit ng 7,000 pesos na bypass money. Samantala, na-recover rin mula sa kanyang bulsa ang isang pouch na naglalaman ng karagdagang 5 sachet ng iligala na droga. Sa salaysay mismo ng suspect, Dati na itong nahuli noong taong 2015 sa kaparehong kaso at nakapag-avail ng plea bargain. Ayon naman kay Kagawad Kim Melgarejo ng Poblasyon Kalibo, nakatanggap sila ng impormasyon na nagsasagawa ng transaksyon noong nakaraang buwan ang suspect sa bayan ng Kalibo. Sa ngayon, mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Arestado rin ang isang lalaki matapos mabilhana na hinihinalang shabu sa ikinasang drug buyback operation ng Lezo PNP sa Barangay Poblasyon Lezo nitong Martes. Nilalang suspect na si Elias Nick, 57 anyos at residente ng nasabing lugar. Nabilan si Nick ng isang sachet ng suspected shabu o kapalit ng 1,000 pesos na buyback money. Samantala sa isinagawang body search, na-recover ang kalagdagang apat na sachet ng hinihinalang shabu or hinihinalang droga. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lokal, binaril sa paa ang isang magsasaka patapos umanong magkainitan tungkol sa lupa sa Barangay Yawan, Ibahay, Aklan. Kinilalang biktima na si alias Roland, 47 anyos. Samantalang suspect naman ay si alias Miko, 23 anyos at parehong residente ng nasabing lugar. Matay sa paunang investigasyon ng Ibahay Municipal Police Station, nagiinuman umano ang dalawa sa bahay ng biktima nang umauwi. Sa mainitang pagtatalo ang kanilang pag-uusap hinggil sa usapin sa lupa. Bigla umanong bumunot ng hindi papatid na kalibre ng barila ang suspect at pinaputukan ang biktima na tinamaan sa kaliwang paa. Agad itong tinala sa Ibahay District Hospital para sa kaukulang lunas habang mabilis namang tumakas ang suspect patungo sa hindi pa matukoy na direksyon. Samantala, sumuko naman ito kinalaunan sa mga otoridad sa tulong ng ilang opisyal ng barangay. Kasalukuyang nakakulong ang suspect sa Ibahay Municipal Police Station habang patuloy pa ang investigasyon sa nangyaring insidente.
0: Todo balita.
2: Timbog naman ang dalawang lalaki sa drug buyback operation sa sitio at Tambisaan, Barangay Manok-Manok sa isla ng Boracay, Malay nitong Martes. Pinilalang mga suspect na si Mark, 33 anyos, isang musikero na tubong Barangay Bailan, Pontevedra, Capiz. Ngunit kasalukuyang naninirahan sa nasabing lugar. Samantala, ang isa naman ay si Richard, 38 anyos, na isa namang habal-habal driver at tubong Barangay Santos, Quezon City. Ngunit kasalukuyang naninirahan sa sitio Kabanbaan sa nasabing barangay. Ayon sa Malaya MPS, nabilhan ang mga ito ng isang sachet ng hinihinalang shabu kapalit ng 1,500 pesos na buyback money. Samantala sa pag-body search, ay na-recover din ang dagdag pang 6 na sachet ng hinihinalang shabu, gayon din ang weighing scale, tutor, aluminum foil, lighter at iba pang ebidensya. Uabot sa tinatayang 35 grams ang nakupiskang hinihinalang shabu na may standard drug price na 280,000 pesos. Dinala ang suspect sa Malay Municipal Police Station at maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Todo balita.
1: Samantala, hinabol at nasabat ng mga law enforcer ng Land Transportation Office Region 6 ang isang kolorong van na ilegal na nagpapasakay ng mga pasahero sa Ibahay, Aklan sa gitna ng malakas na ulan. Ayon sa LTO 6, unang namataan ang van sa harap ng Ibahay Public Market habang nagpapasakay ng mga pasahero. Nang lapitan para sa inspeksyon at hinga ng mga dokumento, bigla umanong pinatakbo ng driver ang sasakyan at nagtangkang tumakas. Matapos ang halos 5 minutong habulan, naabutan ng mga otoridad ang van sa isang liblib na bahagi ng barangay Kapilihan. Sakay nito ang 7 pasahero. Karamihan ay mga estudyante. Inamin naman ng driver na wala itong prangkisa para mag-operate bilang pampasaherong sasakyan sa rutang Ibahay, Nabas at Katiklan. Dahilan upang agad itong i-impound. Ayon sa LTO 6, umabot na sa 160 na kolorom na sasakyan ang kanilang nasabata sa Western Visayas.
0: Todo balita.
2: Dagdag detalye balita ang lokal, formal nang sinimula na ng lokal na pamahalaan ng Kalibo ang Measles Surveillance Supplemental Immunization Activity o MRC 2026 sa malawakang pagbabakuna kontra sa tigdas at rubella na ginanap sa Kalibo Pastrana Park Covered Court nitong August 10. Ayon kay Kalibo Mayor Juris Sucro, layunin ang programa na maprotektahan ang mga bata laban sa nakakahawang sakit sa pamamagitan ng pagpapabakuna. Hinikayat din niya mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak kasabay ng pagbibigay diin na ang bakuna ay mahalagang responsibilidad para sa kalusugan ng buong komunidad. Ipinaliwanag naman ni Municipal Health Officer Dr. Jocelyn P. Garcia na ang measles at tigdas ay maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon gaya ng pneumonia, impeksyon sa utak, permanenteng kapansanan at maging pagkamatay. Samantala, nagsimula na rin ang pagbabakuna sa mga itinakdang fixed post sa iba't ibang barangay sa bayanan.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:46 na at lipataman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita.
1: Idineklara na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Capiz. Epektibo simula noong Agosto 10 na sa malawakang pinsalang dulot ng Red Stripe Soft Scale Insect or RSSI sa industriya ng tubo. Inaprubahan ng sanggunian panlalawigan ang deklarasyon matapos ang unanimous vote ng mga board member sa special session. Kasunod ng rekomendasyon ni Governor Fredinel H. Castro at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Batay sa Office of the Provincial Agriculturist, nasa 3,331.61 hektarya ng tubuhan ang apektado ng RSSI na tumama sa mahigit 1,819 sugarcane farmers sa 11 bayan sa Capiz. Nasaang magbibigay daan ang State of Calamity Declaration sa agarang pagpapalabas ng Calamity Funds para sa pagtugon sa infestation, proteksyon sa kabuhay ng mga magsasaka at pagpigil sa pagkalat ng peste sa iba pang pananim.
0: Todo balita.
2: Aabot naman sa 254,000 na punla ng niyog ang itatanim ng mga magsasaka sa Antique ngayong taon bilang suporta sa Massive Coconut Planting Program ng Philippine Coconut Authority. Ayon kay PCA Division Chief 1 for Antique and Aklan, Gregorio Tinioso III, kasalukuyang ipinapamahagi ang 127 na punla sa mga magsasaka sa isla ng Kaluya, habang isa pang 127,000 na punla ang ipapamahagi sa mga coconut farmers sa mainland Antique sa susunod na buwan. Layunin ng coconut farmers ng the Industry Development Plan na makapagtanima ng 100 milyong punla ng niyog pagsapit ng 2028. Noong nakaraang taon, nasa 101,000 na punla ang naitanim sa lalawigan. Samantala, kinilala ni Coconut Production Regulatory Officer Mikey Servano ang mga coconut farmer bilang silent heroes dahil sa kanilang katatagan at mahalagang ambag sa industriya.
0: Todo balita.
1: Samantala, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo national.
1: Inakusahan ni Senador Panfilo Lacson, sina Senador Pia Cayetano at Senador Alan Peter Cayetano na nakakuha umano ng kabuang 11.4 billion pesos na budget insertion sa 2025 national budget. Ayon kay Lacson, nasa 4.7 billion pesos umano ang iniugnay kay Pia Cayetano, habang 6.7 billion pesos naman kay Alan Cayetano. Iginit din ni Lacson na posibleng reclamation projects ang ilang proyekto na iniugnay kay Alan Cayetano sa Taguig at Laguna Lake na umano itinuturing lamang na flood control projects. Sinabi pa ni Lacson na may 32 flood management projects sa Taguig na nais niya siniyang siya sa atin dahil sa posibilidad ng irregularidad. Ang desisyon kung ipagpatuloy ang investigasyon ay nasa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Erwin Tulfo.
0: Todo national.
2: Samantala, isinumite na ng Department of Budget and Management o DBM sa House of Representatives ng 7.2 trillion pesos na panukalang budget para sa 2027. Tinanggap ito ng Kamara sa pamumuno ni Speaker Faustino Bongi D. III ang 2027 National Expenditure Program ang magsisilbing batayan sa pagbuo ng General Appropriations Bill. Ayon kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, mas mataas ng 6% ang panukalang budget kumpara sa 6.793 trillion pesos na 2026 national budget. Sinabi ni D na masusing susuriin ng Kamara ang bawat bahagi ng panukala upang matiyaka ang wastong paggamit ng pondo. Magpapatuloy din ang hakbang para sa mas transparent at na budget delivery chance, kabilang ang live streaming ng bicameral committee proceedings.
0: Todo national.
1: Nanawagan naman si Senator Francis Pangilinan sa pamahalaan na bumuo ng komprehensibo at pangmatagalang National Flood Management Plan kasabay ng buong accounting sa pondong inilaan para sa mga flood control projects sa buong bansa. Ayon kay Pangilinan, nagdulot ang habagat ng malawakang pagbaha sa Metro Manila at mga karatig lalawigan dahilan upang lumikas ang libo-libong residente at maantala ang klase, trabaho at transportasyon. Giit niya, hindi dapat ituring na normal na pangyayari ang pagbaha at kailangan ang maaga pa at magkakaugnay na flood management measures salip na umasa lamang sa emergency response tuwing may kalamidad. Binigyang tiin din ni Pangilinan na kahit bilyon-bilyong piso ang ginagastos sa flood control, magpapatuloy ang pagbaha kung hindi magkakaugnay ang proyekto at plano ng pamahalaan.
0: Todo national.
2: Sa iba pang balitang national, nagbabala sa Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na walang agarang solusyon sa matinding pagbaha sa ilang bahagi ng Luzon na dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan at habagat. Ayon kay Dizon, hindi maaayos ang problema sa loob lamang ng isang taon at kailangan ng pangmatagalang solusyon at maayos na pagpapatupad ng mga flood control projects sa buong bansa. Samantala, nagpapatuloy ang investigasyon ng Office of the Ombudsman sa mga questionableng flood control projects. Habang hinihintay ang resulta ng investigasyon, sinabi ni Dizon na nakatutok ang DPWH sa pagkukumpuni ng mga nasira, hindi natapos at abandonadong mga proyekto.
0: Todo national.
1: Los 11:52 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
0: Todo international.
1: Umabot na sa 111 katao ang nasawi matapos tumama ang magnitude 7.4 na lindol sa kanlurang bahagi ng Colombia. Nasa 87 naman ang naiulat na nasugatan habang nagpapatuloy ang search and rescue operations para sa mga posibleng natrap sa ilalim ng gumuhong mga gusali. Ayon sa US Geological Survey, nasa lalim na 107 kilometro ang lindol na nagmula malapit sa San Jose del Pilar o Palmar sa lalawigan ng Chocó at naramdaman sa ilang bahagi ng Colombia. Bilang tugon sa malawakang pinsala, nagdeklara si Colombian President Abe Abelardo de la Esperella ng National State of Emergency at inatasan ang pamahalaan na paigtingin ang rescue operations at paghahatid ng tulong sa mga apektadong komunidad.
0: Todo international.
2: Samantala, ilang katao ang sugatan matapos ang isang pamamarila sa Denmark na by 70 kilometers mula sa Copenhagen. Ayon sa pulisya, nangyari ang insidente madang alas 3:45 ng hapon na at pinaniniwala ang may kaugnayan sa alitan o pagganti ang pagitan o sa pagitan ng mga kriminala. Agad na dinala sa ospital ang mga biktima para sa kaukulang lunasa. Samantala, tumakas umano ang mga suspect sakay ng isang puting sasakyan. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang mga suspect at motibo sa insidente.
0: International.
1: At para naman sa detalye ng balitang sports,
0: Balitang sports.
1: Nagwagi ng gold medal ang All-Filipino Street Dance Team na legit status varsity sa Advanced Division ng inaugural SOAR Street Dance Championship World Finals sa Manchester United Kingdom. Dinaos ang kompetisyon mula Agosto 7 hanggang 9 sa BEC Arena kung saan itinanghal na world champion ang grupo. Ito ang unang international championship title ng legit status sa varsity. Bukod sa gold, nakakuha rin sila ng silver matapos pumangalawa sa Mega Crew Division. Dinatag noong 2009 sa ilalim ng artistic direction ni Coach Vemi Rivera, ang legit status ay binuo ng mga batang mananayaw mula sa iba't ibang lungsod sa Pilipinas. Nauna nang nagkampyon ang grupo sa Mega Crew Division ng Hip Hop International World Championship noong taong 2023 at 2025. Bukod sa pagkamit ng bronze sa GV Mega Crew Division.
0: Balitang sports.
2: Para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista, muling pinag-uusapan online ang umano'y relasyon ni Catherine Bernardo at Lucena Mayor Mark Alcala matapos lumutang ang balitang magkasama umano ang dalawa sa isang bakasyon sa Thailand. Sa kabila ng naunang usap-usapan na hiwalay na umano ang aktres at ang alkalde, may mga source na nasabing nakalive umano si Mayor Mark ng 2 linggo para sa bakasyon. Dagdag pa sa mga chika na mataan umano na sa Thailand, ang hairstylist ni Catherine na sinasabing indikasyon na nagkasama rin ang actress ang alkalde sa naturang biyahe. Dahil dito, kanya-kanyang komento ang mga netizens at ilan ay naniniwalang patuloy pa rin ang relasyon ng dalawa. Gayun man, wala pang kumpirmasyon mula kina Catherine at Mayor Mark tungkol sa Manoy Thailand trip o sa tunay na estado ng kanilang relasyon.
0: Todo! Balitang showbiz!
1: At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
0: Todo balita.
1: Inaiting ng Department of Labor and Employment or DOLE ang pagpapatupad ng at pagsusubaybay sa mga wage order sa pamamagitan ng Administrative Order No. 264 Series of 2026. Kabilang sa mga itinakdang hakbang ang mas mahigpit na monitoring sa compliance ng mga employer. Koordinasyon ng DOLE, Regional Offices, NWPC at Regional Tripartite Wages at Productivity Boards at mekanismo para sa exemption ng kwalipikadong MSMEs. Sa Metro Manila, epektibo na ang Wage Order No. NCR-27 simula Hulyo 25. Tinaas nito sa 755 pesos kada araw ang minimum wage para sa non-agriculture sector, habang 718 pesos naman para sa agriculture at ilang maliliit na establishmento. May karagdagang 25 pesos na dagdag sahod na nakatakdang ipatupad sa Enero 20, 2027, kaya aabot sa 780 pesos ang minimum wage sa non-agriculture sector. Natasa naman ang mga employer na tiyaking nasusunod ang wage order at na ibibigay sa mga manggagawa ang nararapat na sahod.
0: Todo balita.
2: At para naman sa balita ng pangkalusugan ng health news, bumaba na sa below replacement level ang fertility rate o karaniwang bilang ng mga anak na kada babae sa Aklana, ayon sa Commission on Population and Development Region 6. Sinabi ni CPD 6 Regional Director Harold Alfred Marshall na mas mababa na sa 2.1 na anak kada babae ang fertility rate sa lalawigan na itinuturing na replacement level upang mapanatili ang bilang ng populasyon sa susunod na henerasyon. Isa sa nakikitang dahilan ng pagbaba ng birth rate ang mataas na gasto sa pagpapalaki ng mga anak. Dahil dito, pinipili umano ng ilang pamilya na magkaroon ng iisang anak lamang upang mas matugunan ang kanilang pangangailangan. Kasabay ng pagbaba ng fertility rate, patuloy namang dumarami ang mga senior citizens sa Aklana. Itinuturing itong senyales ng pagtaas ng life expectancy ng mga Aklanon, ngunit nagdudulot na ito ng hamon sa health system at iba pang serbisyong panlipunan dahil sa patuloy na pagdami ng mga nakakatanda.
0: Todo balita.
1: At ang mga balitang yan ay hatid sa inyo ng Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer, drink responsibly.
0: Todo balita.
1: Alas 11:59 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life, at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy ro aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, Just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billione Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
8: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 8 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon. Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo. Dire-diretso. Walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko. Todo, aksyon. Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center. Narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. Aksyon. Todo, aksyon.

0: may balita, may aksyon, todo-todo aksyon. Pampagana sa pananghalian, todo aksyon, todo-todo aksyon. Bawat balita, hindi palalampasin ng todo-todo.
1: Ay, ay, gatradlaw, Banway, Tagalibo, may gatradlaw, probinsya, Taklan. Welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pag-ililiba, sa pagpagayag it programang todo aksyon. Magkaragadlaw kita, ita Miyerkules. Itcha dosi na kita banwa sa buwan ni Tagusto tagon 2026. Una sa tanan banwa rin kagapag-abi-abi at kagapag-apadamyaw. Ito may dikaraga hapon na may kagapag-pamati sa ito niya magasuki at kagapag-amati. Sa kabilugan niya banwa at Tagalibo, kabugusan niya probinsya Takan sa kutob kumagabutan ko ito nga pagpangalagan. Magkaroon kang edisyon ito ito nga pag-ililiba. Ruwag kong ikinyo banwa. Ang pag-welcome, pag-abi-abi, pagpanamyaw, ita maayad-ayad nga udro adlaw. Hoy, kamusta? Doon ito nga sang mag try kagadlaw ita Miyerkules. Matapos nga pag-totality, no, ita ato niya panyan po sa probinsya Takan. Kami kainat aga-aga. Bumagos man magkaroon doon 30 kasilak. No, ito kagadsyempo. Magkaroon kagadlaw ita Miyerkules. Hoy, sa ito mga negosyante, sabay ka na kong Kalibo Public Market. Daw ka naman sa bahing karakong Kalibo Shopping Center. Sa ato niya mga katodo, sa ato niya mga bulantero-bulantera banwag, nagkatutok na magkaroon karaga unto adaw. Sabay nga nagkauilabas na mga katodo, sa ato niya mga igmangod kapinggit, sa ato niya mga negosyante, sa ato niya mga bulantero. Daw sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, ang tanan nato niya mga merkado publiko. Daw sa bugos nato nga probinsya, ita Aklan.
0: Aksyon! Aksyon!
1: Sa ito man, syempre, banwag ang mga tricycle drivers sa van ng jeepney drivers. Ang padayon pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor gadaganon. Ita ito nga banwa ita Kalibo. Now ka naman bilog nga probinsya kay Taklan. Syempre, magkatodo no, sa pila ka mga terminals. No, yes, aton sa sentry ta banwa ita Kalibo. Sa eastern nga western park kung aton ka nga probinsya nga magkaroon ka nga mga paorason. Arong iba na aton yung mga drivers nga patigayon ita pago ilabas magkaroon ka nga mga panyampo. Naga po pahuway kay grabe kasingkar rung init iya sa aton sa banwa ita Kalibo. Aga sempre rin iba nag patigay ka na banwa ita pag stomach development. Nauna karon sa pila ka mga karenderya no, iya sa aton sa Kalibo. Makaroon ka nga mga paorason mga katodo. Naman sa aton ka magigmangoy nga nagpamati sa tag sa tag sa nanda ka mga panimagay. Samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos ka na ita ilabas. Adong iba nagadigamo pa sa kusina kung anda karon ng mga panimagay. Sa mga wapan na nakailabas ka mulang bahala magapiparari tinyo nga pinagahon magkaroon ka nga unto. Kay kami man magkatodor magatudkin nyo itapila ka mga balita na nga nagkaganabo iyan sa banwa ita Kalibo agabilog nga probinsya kay Taklan. Ang anton nga pagatawat ligwa sa anton nga pag-ililiba. Siyempre magkatodo no, idigit pagkalipatan no, nga i-like, i-share dato nga pagpangalagad magkaroon ka nga hapon para mas mabu na to no, nga mga katodor magkapamati. Maka-update si tapila ka mga balita na kapinggit sa mga balita lokal nga aton niya pagatawa at ligwa sa aton niya pag-ililiban. Aga siyempre magkatodo para nga maging mas updated gig kamo sa managa kanabo na sa bilog naton niya probinsya kay Taken. Paki-palo no, doon mo na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Action. No, agad automatic banwa every time nga may inagabagan news and public affairs program. May mga breaking news na agnatatardong Radyo Todo iya sa probinsya kay Taken. Makabaton ka mo nito notification. Agad no, nga mangin mas updated gig ka mo sa managa kanabo sa bugos naton nga probinsya it Aklan. Ngani, paki-palo, paki-like, aga paki-share. Doon ato niya pag-ililibas sa Miyerkules nga edisyon ita aton nga pagpangalagad.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
1: Sa kinaangdan manging kaibahan sa dekarga pala tuntunan si Katodo Reynalda Banjola. Maga ililiba kita banwa hasta launa imedia makaroon ka nga hapon. Maga ibang kita syempre itaton ng mga todo reporters nga naka-standby naman banwa sa andako nga tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Magacheck kita banwa no itapila ka mga balita direkta sa aton yung mga municipal police station. Na sa bugos naton yung probinsya Katakan. Mga insidente banwa ginagagadabo sa bugos naton yung probinsya. Follow ups mga katodo no. Para man sa binipisyo no ita aton yung mga katodo kapinggit sa managa po pamati makaroon ka nga hapon. Kaya kami na karaban wa, no? Kaya mga kuwan niya insidente. Agragunta sa Bugos na to, niya probinsya takan. Iga ba siya daron ni katodong Jezreel Nermar? Sa itong kagapagpangalagad, makaroon ka nga edisyon ni tatong nga palatuntunan. At siyempre, makatodoro, pinaman ka mga balita direkta sa itong nga munisipyo ito, Banwa, Itakalibo. Pila sa mga aktividad, naging patigayon ni tatong nga LGU Kalibo, makaroon ka nga adlaw. Mga katodo, no? Para man sa mga igmangod naton, ang Kalibo noon, kapingid sa managa po pamati, makaroon ka nga hapon. Kaya may chance agad, Banwa, no? Nga makapunitor, doon nga mga katodo. Makaroon niya sa itong nga pagpangalagad, tempo manda ang mga katodo nga nagauli roaton na pila ka mga igbango dumay mga opisina una sa anda ko nga tagsa-tagsa ka mga panimagay aka man naman dum pila ka mga igbango na to nakatutok no samtang nagapailay-hilay aka ibag-o tapos kra itapanyaga aga niya tutok ra mo banwa sa ato gagapagpangalagad sa ato gagapag-ililiba makoron kra nga hapon para man no nga matawan nato dita pila ka mga impormasyon aro anton nga mga katodo nga nagapamati gid makoron kra mga panyampo iya sa aton nga pag-ililiba.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
1: Pilaban wa sa mga balita nga atong pagatawa at ligo pagatataron sa atong pag-ililiba makaroon ka nga hapon na mga katodo iya sa atong pagpangalagad. Aya sa to kraga pag ililiba no makaro kraga utro adlaw ita Miyerkules aro day kra makatodo no gagin papalop naton kay katodong Jezreel Nermar para nga magipag-angutan banwa runday kra nga sangka ina nga nagapangayo makaron ita bulig no matapos nga ruan karon nga unga nga dalagita nakipagkita no sana karon nga chat mate man katodo sa area kra ita Metro Manila no kung sa sin ginapabot sa gabanwa wa gid nakauli ag naka aton kara itatawag aro anak ko nga ina iya sa aton sa barangay pagsanghan sa banwa kara itabanga agaron day kara nga ana nga unga nga 18 anos nga dalagita ginapabot sa gabanwa nagapangayo kay tabulig kay indi na masayran kun siin nga lugar duan gindaghan mga katodo sa ronday kara nga biktima ginapabutsag daw ginamaltrato or ginasakit mga katodo itray kay ginasugid nga anak ko gagipagkikitaan ang chatmate mga katodo una karon sa may area kara ita I think to Marikina or part ita Rizal na mga katodo sandig kay ina no sa amon na initial aga pago istorya no ni Mrs. Damberosa Andrade no ita barangay pagsanghan sa banwa kara ita banga so kagina no gin commission naton si katodong Jezreel Nermar na no, agod nga madtuna no roday kara nga pamilya agod nga mabuan naton itapila ka mga impormasyon natoy banwa sa ronday kara nga managkaganabo na ano kara banwa rong naisugid na istorya na itaan na karo nga unga during nga nagpangayo kara itabulig na sa ronday kara nga ina magkatodo nga iyat ana sa aton kara nga probinsya Takan na kay makaroon no tama man kabudlay no nga ilocate magkatodo ronday kara nga location kung saan bi kara nga biktima na kay bangod gani bisan imaw blanco no kung ano nga lugar dung gindangan ka na basta nagbiyahe siya na ita mahaba nakaabot sa kara nga area alas 3 ita aga-aga asan din karabanwa sa impormasyon nga ana kang ginistorya sa ana mismo kara nga ina nga iyat ana sa aton nga probinsya ita Aklan standby no kay iga basa daron dong kabilugan ang mga impormasyon sandig karabanwa sa pagpahayag itray kara nga ina ko nga dalagita makatodo nga nagapangayo makaron ita bulig agod no nga makitaan roray kara nga biktima
0: aksyon
1: samtang sa piya kabahin pila pa kabaga balita sa aton nga pag-ililiba makaroon ka nga hapon arong kampanya banwa kontra sa ilegal nga droga iya sa aton sa probinsya Katakan mas pagin nga gimpabasko gitaton nga Aklan Police sa provincial office aga kahapon nga ni karagadlaw mga katodo tatlo ka mga siparado aga mga police operation nga gimpatigayon itaton nga mga PNP

0: recoveries sa bayan ka na kong Capiz, Iloilo, mga katodo, ay magmakaroon man iya sa aton sa probinsya Katakan, kabay, no? Kay, at least kay papano, mga katodo, bago pa madistribuer, bago pa maipalapta, ronday ka nga illegal ka nga droga, nasa sakuti gagi banwa, ita aton nga mga kapulisan. So makaroon mga katodo, no? Ronday ka nga mga operation, na no? Ginexpektar na aton da banwa, nga masundan sa Gapon, no? Iya sa aton sa probinsya Katakan, mga katodo, ang nagapakita lang rabanwa ang sa Gyapon may demand ita illegal ka nga droga that's why nga padayon nga nagasuod drunk ko supply itry ka nga illegal drugs sa aton nga probinsya Takan especially iya sa Kalibo isla ita Boracay banwa Karatleso ang iba pa nga baga banwa nga aktibo karabaga todo magpatigayon itry ka nga baga operation pag abot sa problema sa illegal ka nga droga mga kaabyanan.
1: Gana sa pananghalian, todo action.
0: So standby banwa no sa aton nga pagililiba sa aton nga pagpangalagad. Makaroon kay edisyon ita aton nga palatuntunan. Sa Gyapon banwa sa piyakabahin dong membro ita pamilya na no, partikular dong pamilya D1 mga katodo partikular rin mga igmanghod ita PDL nga habunan sa bayan kong Bureau of Jail Management and Penology na ako nagataliwan karon nga bungan banwa sa Gyapon padayon nga nag-apilar ita bulig na no, para sa Hospitalville itry ka rin PDL nga dapat kinangan na nga iga-discharge sa karang private hospital makatodo iya sa aton sa banwa ita Kalibo galing ro problema makatodo wa ita ikasarang aroray karang miyembro kara ita pamilya banwa kay sandi kara makatodo sa ginpaabot kanton nga impormasyon ita pamilya ngarong gintao gidyaman karaga bulig ita BGMP aronday karaga 9,700 pesos agray karaga 4,000 no daya gidaman kara makatodo no ro may boses na muling siguro ra agamutan siguro ra itry karaga mga PDL na no, mga katodo karaga bulig man no mga katodo saray karang biktima kay ginasugid itry kara or ginapabutyag na no, ita management ko nga Bureau of Jail Management and the Penology mga katodo nga mana wa utama na kami ikabulig financial na no, sa ronday karaga hospital bill ita ronday karaga biktima mga katodo particular ronday karaga pamilya di Juan nga makaroon nagasala man torong espiritu kung si buo karaban wa na itry kara nga pambayad itry kara nga hospital kay samtang nagabuhay mga katodo syempre nagadugang mandong bagayran na sa hospital mga katodo ang baga ni kainat anak kay manghod kara nga babae mga katodo nga man ako tama na naguoy na sa kay nanay kay tatay kay parehas man gani nga mga karita babuan mga katodo kung sin kung may amo na ginmana kunta nga kolateral nga pwede ito ikuan sa hospital ay naobra na namun so makaroon nagapanghuliga mana kami ita mautangan mausuyan mga katodo nga para makabulig, makadugang no para sa gastoson or pagbayad no sa Rekaraga Ville sa hospital itray kaga PDL nga nabunaan ko nagtaliwan nga bugan una karon sa BGMP mga kaabyanan.
1: Pagana sa pananghalian, todo action. Todo action.
0: Makatodo aron pila ka mga balita no nga tong pagatawa at ligwa pagatrataron sa tong pagililiba makaron karang hapon. Sa Gyapon na padayon ka mga katodo nga magapadagat inyo ka mga mensahe. Pila ka mga pagapanamyaw concern nga gusto ipagabot sa tong pagililiba makaron nga hapon. Kaya tong gito nga pagatawa at ligwa no pagatrataron sa tong pagwaragwag makaron edisyon ita tong pagpangalagad. Sa Gyapon na pakilike aga pakishare dato nga pagwaragwag siyempre pakipalo. Aro amon na Facebook page mga katodo no agod nga bangin mas updated gid kamo sa managakanabo sa bugos naton nga probinsya Itaclan. Mga imbukada ni banwa nga minsay nga gimpadaga sa tog agapag ililiba may gigahapon aga may gapagpamati no kay kagawad Michael Villanueva Sulina. No, nga nagauilabas makaroon ka na mga panyempo. Aba, pilang adlaw lang, piyesta no, na sa may barangay lagin banwa sa numan siya. No, kay natandaan ko pa, last year, no, una ako sa may RG Paint, no, mga katodo. Sa pwesto ni Tama Alwan niya mag-asawa, kaday Sir Dante, kay Ma'am Ruth Garbo.
1: Action!
0: Happy viewing man kay Ma'am Princess Dimple una sa isla Karaita, Boracay. Na nagapamati man magkaroon ka ng mga panyempo. Kamusta na ikaw una, madam? Kamusta yung negosyo natin dyan sa Imol, Manok-Manok, Boracay? Speaking it, Boracay, kaday papang Sunny Senyeres. Kay Bro Russell, no? Sa Senyeres family, siyempre kay Madam Sally Senyeres. Yes, sa may barangay Baybay sa Banwa Karaita, Tanghalan. kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia, kay Ma'am Elizabeth sa

Jay Mani, good morning. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Chili Temporasa sa Thailand. O naman kay Ma'am Bel Orzola sa Hong Kong. Kay Madam Nimi Santa Maria, a.k.a. Bukol Queen sa Dubai. Aga siyempre ron, no, sa aton yung mga Canon OFWs na no, nagpamatigid. Siyempre kay Sir Christopher Zoler Yatar sa California, USA. Happy viewing. O naman ha, sa aton yung mga negosyante sa Uyotrong, kay Nung Woody Navarra. Good afternoon. Kay Nung Ili Navarra sa May Kalibo Shopping Center, maayad-ayad mga pagpamati. Kay Nung Harley Dito Masa, Harley's Bindungguan. Kay Sir Gino Ambito, una sa Maria Feliciano de la Cruz Elementary School. Sa Barangay Arcangel Sur sa Balete, nga nag-uilabas, magkaroon ka rin mga panyempo. Una man kay Pari Unyok Junior Relente sa Relente Family sa New Buswang. Taga siyempre, no, sa maalwan niya mag-asawa kay si Ramon. At kay Mamaymay Munja sa Barangay Bagto sa Leso. Sa yun ta, nagapamati. Kitra magkaroon ka nagapanyem po. At siyempre, sa kay Jamjam Andrada, nagapupauway. Kay nagapamayan pa, una na disgrasya sa motorsiklo si Jamjam. Wal problema, kay ginbuo na kay inaturong motorsiklo. No, may gani, self-accident. Wa agin man imaw, ita may naaydan. Gin bagaman ng mga sunggaban. Action! May ginga pagpamati, siyempre, sa mga taga Arki, Ukay, Ukay. So, Roxken Motor Parts, no, inakaroon sa Leso. Analipat ako, ita kusinero to ni Sir Ramon. Arong mag-asawa, no, nagliga to na istorya kami. At siyempre, una sa Arki, Ukay, Ukay, kay Ipe. At kay Nuno. Mga katodong nagapamati, makaroon ka lang ang mga panyempo mo nagmunugin. Nagapamati, tamo rugto sa kulasi mong ginbutangan amon ka Bluetooth speaker, amon niya cellphone ah. Gasi gabong rong ang radyo todo. Garagong mo, larong mga taga-antike. May ginga hapon na kay Nuno at kay Ipe. No, nagapamati, no, mga bata-bata ni si Ramon Munja, no, una karon sa kulasi, no, sa antike. Nga nag-monitor git makaroon ka nag-abaga panyempo. May balita. O naman siyempre sa kay Chick Boy Jandel Margarin Galaw sa ako nga mga kasimanwa una sa Nabas. May gig nga hapon aga may gig nga Odra Adlaw. Sa kay Toljo Luis Alamis sa Barangay Binabista sa Banuacart Nabas. O sa ato nga mga taga Philippine Coast Guard kay Sir Vargas no nagapamatiman una karon sa Barangay Binaswerte. Now sa Banuacara It Nabas, maayad-ayad nga pagpamati. Kay paring Ben Tumulak, wow! Long time no si pare Koy. Buhay-buhay na kayo magkita ni paring Ben Tumulak. Sobra nagurusan dagon. Kay Ninya Bilarmino, may mga pagpamati. Agmay nga hapon, siyempre kay Ma'am Rusil Digan. Kay si Roger Lozaro Nagales. Always man nag-monitor na no, sa ito nga pag-ililiba. Kay Migo Bongswalog. Una karon sa Capitol, siyempre kay Bro Yulio Garbo. Sa mga taga Global Paint, no, di ka na sa Purok 5 sa Sela Serna. Nga nagapamati man sa aton nga pagwaragwag makaroon niya hapon. Kay Madam Maria Alarcon Indukta sa may sitio Talisay sa Barangay Aquino sa Ibahay. May gig nga pagpamati. At siyempre kay Marie Angie Romakin, no, nga nag-monitor man. Makaroon ka nagabaga panyempo. Sa mga taga The Boost Barbershop, una karon sa Jaime Cardinal Sin Avenue, no, kay Sir Andrio Di Luna, nga nagapamati man magkaroon. No, habang nga nag-uilabas, magkaroon ka nga mga panyempo. At siyempre, una sa Gregorio Family sa Bacau Sur Calibo, kay paring Jonel Gregorio, una kay Tatay Freddy, kay Geoffrey Gregorio, no, nagapamati, ganoon always. Aga una man kay Boss Initek Kanabara sa Banwakara It Madalag, maayin-ayin giga pag uilabas, makaroon niya mga panyempo. May 28 minutos banwa nagkatariwan sa oras kara ita alas 12 mga katodo. Oras sa gyapo na tudkinyo ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Ngani sa aton niya mga katodo, sa aton niya mga igmangod kapinggid sa mga mahilig na magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta yung kape. Dapat siguraduhin nato nga rang kape nga aton kaya nga ginainom. Mayroong kape mga katodo nga may una nga manamigid nga binipisyo para sa ikamayan ita aton niya mga kagawasan. Ginarekomendar namo no pag-inom Eat More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Sagya po na sarang mabakardong More Power sa Broadcast Center sa second floor kung ka sa Isidra Building 19 Martyr Street Poblasyon, Calibo, Aklan. Kay mabo na to niya mga katodor nagpahayag, nagpabutsyag kung ano ka epektibo
saan da nga mga gawas umpisa nga sanday nag-inom eat more power. Kaparas gid ni Auntie Jessie Marte nga suki eat more power ang nagapamati gid makaroon una sa Marte family sa Ruas Avenue sa Banwa Itakalibo. Auntie Jessie, ayaw na magsunggod ah. Mabawi gani sa pilang adlaw. Alino na ton kay agang-agang gidrong pag-adto kahapon o nagligad nga adlaw ita Lunes. No kay basta Lunes tama gid ka sako. May gid nga pagpamati na kay Auntie Jessie Marte. Sa aton panuwag nga pagpanumbalik ra to nga pagdetalit aton nga mga headlines nga balita dugang nga mga mensahe nga gimpabot aton nga mga igmangod balik ka naton pagkatapos anay pila ka mga reminders.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makara ay mapaskugun ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati ay mag-take ka mo, pagod ka mo man ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anciation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Anciation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health Protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyong mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong yung mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
6: Okay, pag-isuriyahan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga mga kauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang natin ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation, makabyanan, sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin, makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
8: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings and Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung kitawag sa 0917-318-1194.
6: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amo ning rason kun nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand. Dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Southon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw na hagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
10: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC.
1: Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa PERA Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa PERA MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. PERA Multipurpose Cooperative.
10: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
12: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
13: Ako po si Zero sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Nung naglaboratory ako rin Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
12: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Todo Aksyon! Aksyon pagana sa pananghalian. Todo Aksyon! Todo Aksyon! Todo Aksyon! Kapag may balita, may aksyon! Todo Aksyon!
14: Balik sa itong pangalagad sa tagagapag ililiba, may 42 minutos banwa na kataliwan sa oras ita alas 12.
10: Todo Aksyon!
14: Sa giyapon ha, padahal ka mo nagapamati sa programang Todo Aksyon with Katodo Reynald Banjola.
10: Kapag may balita, may aksyon! Todo Aksyon! Pampagana sa pananghalian, Todo Aksyon! Todo Aksyon!
14: Oy, may gearing ang pagpamati, ag may gingapon, kaday para rumil kahilig, kung nakaroon sa isla kat Taburakay, no? Sa mga taga-cargo port, kinaga-monitor sa atong pag-ililiba, no? Sa atong mga truck driver una.
10: Aksyon!
14: Na kay paring Jerome Madraso, no? Sa Burakay, sa Sitio Tambisaan, kay Kapitan Raymond Quinto, ba? Nagtawag si paring Jerome kapon, kaya gaong siya na nagkapon na ako sa isla kada ita Burakay.
10: Aksyon!
14: No, wagit ako nakatawok, no? Sa isla ita Burakay. Kay paring Jerome Madraso, no, nga nagapamati sa ato nga pag-ililiba, magkaroon ka nga hapon sa ato nga pagpangalagad.
10: Aksyon!
14: Kay Sir Hamilton Cabales, no, sa barangay Nubuswang, may mga hapon, may gid nga pag-aw ilabas, magkaroon ka nga baga panyempo.
10: Aksyon!
14: Ina kay Anong Jiri ha, sa Sitio Imbis, sa barangay Lalab, sa Banwa Karaita, Batan, kay Auntie Linda Takuyan, kay Uncle Toreng, una karon sa Bukid, no? Sa Sitio Himbis, nga nagabatang-batang makaroon. Kay bago tapos ilabas, mga nangan, si Auntie Linda, pagka alas 2:30, alas 3, bao, amat-amat na ipanaog sa ubos. No, kay may sisyon na naman.
10: Aksyon.
14: Anong utan tada, Uncle Toreng? Kay kahapon, ang utan nyo, ha? Tambo to nga may gupos nga bangos.
10: Aksyon.
14: No, kita ko kay kapon sa akong kaya nga bulang kristal, no? Una karon sa may isit, so imbis sa barangay Lalab sa Banwa Ita Batan.
10: Aksyon. Aksyon.
14: Kita magkatodo, no, sa pagkatao italigwa sa pila ka mga balita nga ito nga pagkatrataron, magkaroon edisyon ito ato nga pag-ililiba. May kantanan da magkatodo, no, sa Roday Karang nga sangka ina, no, makarondong nagapangayo kara ita bulig, no, mga katodo, matapos nga ginapabutsyag, no, ruana karon nga unga karaga dalagita mga katodo nga nakipag-meet sa nakaroon nga ka-chatmate hay nangin missing ta makaron, no, agwagin man nakasayo draw ray karang unga ako ano nga lugar turong gindaghan ka na. No, mga katodo, itaan na karoon nga pakipagkaitaan to nga ka-chatmate, no, nga wa naman gani ka na banwa, makilaga, agin ka na itawis to.
10: Aksyon.
14: No, nakapag-meet up to banwa, runday ka nga biktima. Suruan na karong nanay nga iya karon sa aton sa barangay Pagsanghan sa Banwa Kertabanga particular si manang Dambi Rosa Andrade no ita barangay Pagsanghan. Now nakibot imaw ra magkatodo kay nakabaton imaw itatawag no halin sa anak karon nga unga. Now mga katodo nga nagapangayo kara ita bulig no particular. Aro day kara nga 18 anyos kara nga unga no ni manang Dambi Rosa Andrade mga katodo nga ito kara nagatrabaho no sa area kara it Rizal no mga katodo kay syempre makaron mabudlay man upang pangabuhi mga katodo ay naghimakas man siguro no mga katodo nagasuod to nga parang kabulig abi no sa bagayro raya kara nga anak karon nga unga nga ginapabutyag mga katodo. Kung nagtaliwan ka nga gusto ano ay be, ginasugid no nga nakipagkita raya no sa anak ron nga kachatmate nga nakilaga gidaman na nga si ascertain parang si ang bagay ni nanay na to parang si Boys Link no parang mga dami account siguro ka na banwaro ray ka naging gamit
15: Todo, aksyon.
14: Arong problema mga katodo uwa tanan no nakauli. Aroray ka nga 18 anyos ka nga dalagita. That's why nga nagkahawag man banwa no kay wa man abi posible naggaong. Aroray ka nga dalaga no sana kong ginadayunan ito sa may area kita Rizal. Nga kusin pagsunod na na no kay mahaba segundo anda ko nga pagbiyahi kay ginasugid aga-aga na to nakaabot sa anda ko ginadtunan. Mga katodo, kung sin, pag hambang itry ka rin biktima or di ka rin 18 anyos ka rin babayi, nga imaw ka rin mag-uli na mga katodo, hay hindi imaw no, pagsugtan, ito'y ginasugid. Garoon ay ka rin agaki mga katodo, nga ginapabutsyag banwa, gindaya sa sangka abandonado, no? Nga kwarto itabagay, ginasugid, nga ginkulong, mga katodo, sandig kaina, sa amon nga inisyal nga pag-istorya, it nanay mismo, no? Kuray karagad dalagita, mga kaabyanan.
15: May balita, may aksyon.
14: Asan di man daman, no? Sa ginrelay ka na, no? Nga mga impormasyon. It anak ko nga unga, no? Kay nakabaton, kay manwa itatawag, no? Ruray ka nga misis, no? Halin sa anak ko nga unga, nga nagapangayo, kara itabulig. No, that's why ginakuta naman ko anak ko nga ina, kung ano nga lugar, o gali hindi man na masayran kung ano to nga lugar banwa, rong hindagan ka na. No, mga katodo, kung nasambi ka naga biktima, that's why makaroon, rong pamilya, naga pangayo mga katodo itabulig, agold nga makitaan, matrace rong location, itaroon dahi ka naga dalagita banwa, gagi na sugid, gindaga kung anak rong katchatmate, nga anak ka naging pakikitaan, mga katodo, ito sa may area Katarizal or I think Marikina, mga katodo. Pero anang ina, iyata na sa aton sa probinsya Katakan. Sumaigin patagay ka rin pakipag-angot, no? Si katodong Jessra Nerbar sa kay Mrs. Dambi Rosa Andrade. Rong ina, itry ka rin dalagita. Nano ka rin makatodo rong ginsugid, ginistorya. Itaroday ka rin dalagita, nga amaan, nga nakasunod imaw. Saray ka rin katsatmate, nga hindi naman gigani kilaga. Ang mayad, mga katodo, ag makaroon problema, uwa tana no, kauli, ruray ka naga biktima. Check taro niya ni katodong Jestrel Nerbar.
15: Radyo Todo Live Report! Report!
14: Sa line number one, katodong Jestrel, kamusta na no, rumplastada sa ray ka naga ginausoy makaroon ita pamilya nga dalagita?
16: Yes, katodong Rinald, no, nagkakabangat makaroon dong ginikanan. Hindi nga nga si Mary Grace Andrade nga katodong Rinald, matapos nga ni, nga uwa tayo mo kara, nakakuntak o tamagaling kara kabiit, alas 8, hasta kara makaroon nga agahon katodong Reynald sa nakarang ginikanan. Matapos ka ni ginaligar kara nga nagsunod din mo katodong Reynald no sa sangka chatmate na na una kara sa may bayan kainta Rizal sa Metro Manila. Kung sa scene is suno ka na nakilagan sa suno sa conversation no it anak kara nga nanay ag anak din kara nga si Mary Grace is nakilagan na katodong Reynald it kabii ma lang so lunes
14: madasig lang dasig lang
16: yes katodong Reynald
14: oh matcha ko ni matcha ano man to matcha di kumakwanto pangagayan pala matcha fake account eh kung
16: parang
14: madami account
16: parang page
14: mo katodong
16: parang
14: page mo
16: parang
14: okay
16: page mo katodong Reynald so waro yon nakilagan na yung gagaki it lunes it gabii katodong Reynald no nakilagan na yung gagaki kung sa scene is around 12 it doing aron nga tuwang gabii katodong Reynald nagpasugang imo sa nasabitan nga ranggagaki no nga rang account nga nga kachat na nakadadong Reynald. Based sa information man, naging pabutsag na nakadaya kaya sanang nanay, mga around 12,
14: Nagpasugang.
16: Nagpasugang, no? Nagpasugang mo karaga, metro motor, aga sunok ka na, hindi na nakaramaklaro rong lugar, dong mga dagan, nga naagyan nanda. No, pag to, di ka to sa may, sunok ka na sa aking pabutsag, medyo abandonado ang lugar, nabi ka to dong
14: Reynald. Pero, kando, nasugid na, nagkumat kayo, alin sa, anang ginestaran, kaya siyempre nagpangamuhan, rin ka biktima, tagin suwang imaw, kay, medyo aga-aga, nabi ko na nakaabot, katunong si Jirel.
16: Around 3 a.m. mo, katunong Reynald, sandara nakaabot, di ka to sa ginaaligar na nakaranga, parang abandonado nga bagay katodong Reynald. Pag sakay ng motor, driver yung katodong Reynald ang nakarangakibaan, pang pag-abot ito sa lugar,
14: may nagahugat.
16: May nagahugat na karanga tatlo pagid, no, ka mga gagaki, sunok ka na katodong Reynald, agyagi pabutsyag na nakaranga, mag ano lang baga, mag uli lang, panggipunggan, tayo mo't yung mga gagaki, ito ka na sa nasabitan karang abandonado nga bagay, sunok ka na, abandonado katodong Reynald, kasi madugom, medyo samad-samad yun man, nasabitan karang lugar, aga, hindi tayo mo ka na pagpulyo, nagsinugod tayo mo katodong Reynald, ito kar sa kwarto nga kadugum-dugum ng katodong nga Reynald nga ginaligat pa ni nanay na ginapilit karang bugunan ng cellphone na bang natinago ang nana no, okay. Para hindi ka na
14: nakakontak
16: di ba buo bata na rin ang mga gagaki nga katodong Reynald so pamatian naton to pagkipag-angot ang ginakaray kay Mama Damberos Andrade rong nanay ito yung nga biktima.
14: Okay, sige, blasta naton na partner.
17: Ba natin makono si Ma'am Damberos Andrade rong nanay ito yung nga 18 anyos karang babae nga nag-adto ito kar sa ito mo kar sa presidente mo no, sa Kaintarisal sa Manila sin may natabo ta kara kanang abukot manami kag di makontak ita na kanang pamilya ma'am pwede mo kung sugiran ma'am kung alin do last nga mensahe it inyong kung abagoy mura pagpatapos si mura nga last nga chat inyo kara ma'am
18: no iti sabi karon ko naghapon tagahon nang kontak iya ako nga magugang nga doon nga nero akong unga ko no kay napanaw doon nga gabi Lunes it gabi alas 12 ko no ay nagapanimaw dahil doa mo ang doa ko buwang nga wala karon nga wa tagapin mo ko ulit doon nga sa takapot na kahon tingkon pa nga ni imaw nga dapat ko no ay makabalik gagi ko no imaw ay sa wagid hasta ano nang alam mo nga iyak ko nung takot sa wagugang wa man yapon tapos yung katanak ko kung alin nakauli, wa kuno gihapon. Kay pag-abot at 1:30, ay nag-chat to ako niya unga at din hapon. Nga ning mama na muligin niyo ako. Ay nasinakit ang nanda. Aging kulong nanda ako sa isang kakwarto kuno nga madugo. Ang mga abundunat, ama na nga bagayra. Yung na nga ambag. Ay, sino makon kay mo nagdaga, sinurungagan at tamat ang sing lugar para makuan ka trace ka kung siin ka kaya nang nga baka kung hindi ko man naman matandaan ay ngayot ka kung dindagan nag panaw sandahay, alas 3 tayo kuno itagagasan na nang abot ito sa gindagan ko rin nga ke din gabi abing nga nagmeet, nakipagmeet sa
14: aling oras yung mga din gabi
18: o doon yun, alas 12 nagawa yung mga hey, nakipagmeet mo sa laki nga ron
14: ay nagao, din nagao nga
18: huwa man yung mga nagao nga nagpanaw gani yung mga ay nagmeet mo sa laki nga ron at sumulod ang yung mga ay gingkutan ako nga ni kung sino makundo nga nga nga ke maginsin ba ni mo kakon ang ingatan ako kung ano yung isakyan. Pero anong ngambang nagmotor malang. Ay, mamat, wa kagit yung mga kong kasayod ko yung mga agagyan na yung nagmotor ka mo. Ay, abo mga ano, no, signboard sa dagan. Ay, wagit ako may matatandaan. Ano yung mga mata.
19: Baling, ma'am, alin na narin yung aki? Ano nga akong
18: nga? Commit up.
19: Bilang bugan, Domingo,
18: bago pa lang, katong gabi pang sanda
19: na. Okay. So gabi pa nga ito, nag-chat sanda. Pag nakipagkita, mata sana nag-meet up, mata sana daywa. Okay. Tapos?
18: Tapos na ito nga, nahambal ko nga dato, nag-motor mo lang nga nito sanda. Ay, ama ko man dubiyahe kung sinti mo gindagay. Alas 12, alas 3 nag-aagasan na ito. Nag-ayot ako nung gindagan. Ano ako nung magsay kung kalin ako nung to.
14: Kasi ang kamit up, day nga ba, imong unga aral, ma'am, magkaibahan mo lang, day mo lang.
18: Oo, tapos pag-abot ko nung ito at alas 3, may gahugat patagali ko nung tatlo ko laki ito.
14: So, bali, apat
19: sanda.
18: Bali, apat at sanda. Ay, nag-aambang ro ako nga unga nga mauli lang ako nung imaw. Ay, nakita na nga may katlo pag itang gahugat, gali. Ay, what ako na giging kwanan pinuhugan ako no imaw ag ging chill nakit ay mo kuno kaging ano etin ka buligan ako no nanda sinakit
19: it sakit
20: okay. Anong klaseng sakit ay nga
18: doon anang ambag ging sinakit imaw aging buligan nanda kuno imaw kasakit-sakit yung tama na maangawas hindi yun ako katakot ay maguyaw tama na ngawas na nang hamba tapos ko iuligay pag-imaw nga ito nga chat nga ning nabang pangani imaw nga i-share mo mako ng location para makis ka ay huwag ito matnasin ng location nana ay huwag ito opina mako ng location mga na huwag ito sa nag-chat yung manimaw it doon yung bisat saan nga magduwang may nag-chat ng yan ni Imo nga na gutom-gutom utang mana ang ginina mo na wak man ako kinaon kahapon doon
19: kahapon
18: basta kabi eh wak man ako ginina naman basta hindi ko tama na kaya gun nga ba na na iling chat na taon saan ang magduwang tapos kako nag-chat man kung man kabi eh last na nang chat eh last not so nga na ma hindi ko tama takuran nandang sinakit kakon ay ning sakit-sakit naman, hindi ko naman nakaya. Ano na nga last chat ako. Kaya ako nga bang ano eh. Ikon mo makon. Open mo, gid lang makon imong location. Huwag na matres ka. Huwag na yung nag-reply. Hasta makaray, huwag mo ko open.
21: Dahil mga incident ha-report yun man sa kapulisan natin.
18: Ah, kwan, nag-agtuta kami kapon na sa
19: Bangat.
18: Banga. Dahil bisis nga may kabihi pa, 10:30. Tupagid kami tuman. Naiwa man, imo man japon doon detalye. Nga, hindi man siya nakakaano kon. Iya ay, dahil pintuta na. Tabo. Doon yung incident. Dapat ko, no, akon kita nga magguwang rumag. Pablatter ito sa kainta. Dapat ko, no.
20: Pero kapablatter yun, ma'am, ito yung mga
18: magguwang. Ay, nag-chat ka kon ang magguwang kabihi, alas 12. Nga. Hablater na hun ko, no? Ang tapos, kainan nga rahay, anaw nung ambag, natunan na na doon. Anong ma-report ba sa barangay? Ang ikon ko, no, CCTV, kon, kung mas, na-trace mo ako, alin ang naging sakyan niya, motor, o hindi na parang masayiran, ay ma-update lang, kung ako nito, doon ako namin. Daw ako nga. Andon.
19: So, di ba, haling kabit, alas 8, asat makartagahon, wow, tagad mo kasi nag-message kinyo.
18: Siya, nagambang abi mo, ma-shutdown to, kunuro, anong
19: cellphone.
18: Anong ambang abi.
19: So, huwag matagin na buka, mga tao nga naman, doon anong cellphone, nagmay nakaka-chat mo timo kinyo.
18: Ging inusoy nga, ni, kuno anong cellphone na pinago, na gidlang. Tapos, kung hindi kuno itaw ka na, nasinakit, pag mo rayon, nasinakit, na tinago na, hey, hindi ko man masayang, ano ay, maduhum kuno no kwarto, ano eh.
21: Pagka po sa aming ano, mga lugar, kung saan gawa ito ng tatlong kagaki, ano nang description?
18: Anong bagay, pagkaabot ko nung no, nasayra na nga, may tatlo ako nung gawat, ay nagamot ay mo nga, mauli lata. Ay hindi tayo mo pagsungtan yung taaging kwanta ko nung imok.
19: Yung persa tayo mo.
21: Kaya ano ang klase bagay, imaw o abandonado nga?
18: Kung ko, anong bagay, bagay, kulong mo sa kwarto, nga rong madungom, tapos nung kurong bagay, kung ay mo ko abandonado, kulong bagay.
19: Do yung kwarto ba, ma'am, is may kagamitan sa sugod or sa kakwarto, tang wagin at kalin, alin nga gamit?
18: Wa man imo it.
19: Wa man gihambag.
18: Wa man imo gihambag. Basta okay. Na nang sugit ka ko. Sa nga kwarto kong kadumdum. Tapos, kabundo na kung nga lugar na yung bagay nga ron.
20: So nga ito niya, balikan ma'am, alas 12 man nag-panel sa ito sa kanita, di ba? Ag alas 3 na man nakabot sa dinga.
18: Yung lugar kung nangindangan ka na.
19: So tatlong oras.
18: Tatlong oras.
20: So, aside sa, abana, is huwag matatandaan niya, kung baga magapit sa Metro Manila or
18: doon ako nga nga baka na nga huwag kang itatandaan sige nagmotor ka huwag id kuno
19: so madugon o dagan
18: ay ambok ka na paano ka makumatry sa iwakat na ano location mo bisan ko tanakuan na lang dagan niya ginagyan
21: may ginahinan ba may ginaba ka na ma'am raya ka ng mga tatlong raya ka mga kagakinhan samtang ginasakit mo or
18: uwa matimaduin anang hambang malatakakon na ginasinakit na yung mga buligan ko na ito.
21: Pero kung ano rong rason, uwa git a nakakangakambang ina?
18: Uwa. Anang hambang ina ko, bulig yung mukha ko na yun. Anang hambang ina ko, kakloo yun ito. Hindi ito yung mga kaya, hindi ako lang hambang.
19: Ma'am, siguro any message sa atong karang pagpamati ag sa atong karang viewers, ma'am, regarding ko sa si Inman, imo ko lang ako nga makaroon, ma'am. Any message, ma'am, sa atong pagiging mga otoridad nga pwede makabulig, no, para makita rin mo nga, ma'am, kung sa sino mo makaroon, ma'am.
18: Sa akong matanga, kuwan niya ay kabay nga, mabuligan mananda kami. Kasag sa tanan nga, kuwan, kung sino maka kilala man o nakakita, ay kabay nga, kung takon lang nanda kami sa doon yung ano, kung sino man nakakita, kung mga kuwan sa nagyan nanda. Ang kamay pong ang buligan ang da kami. Makita man naman para makaano man kami nga. Amo piniino ba kay magkuan man. Kaya kalisod abi hindi ka manabi ka tungog sa mukhang bagay. Lain yung aning buo. Ay kamay pa nga buligan ang da kami.
0: Magkakuhay mo sa Manila imo nga?
18: O manas pa ang imo.
0: Sige trabaho imo.
19: In-message ma'am sa imo nga base kung mali mo makita na rin yung video ma'am nga gali ginausoy nyo ni ma'am.
18: Grace, kung una ka man ay mag, kung kuwan ay mag, ano kagit ka mo, kung alin do natabong kita nga gusto kay mo, hindi ka may magkabalaka kay mo kung alin. Doon niyang kontara ako niya, kuwan niya ta.
19: Okay. Mama, salamat kita, ma. Sa information kita, mukha mo kabay pa nga makauli.
2: Pagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
16: So katudong Reynald dapat nato no pag payag ra ni ano ra ni Ma'am Dambi Rose Andrade pero nga nanay ito sabit nga nga biktima no kung sa scene suno ka na is wow tayo nakakontak tagdato nga tong ginahambal
14: oh, kasi ko na kuan nalubat utara na cellphone katudong Israel
16: kasi nagpawutsag mando day nga sabit nga si Mary Grace nga ano baga parang ma-shutdown yun na nakarang cellphone
14: pero man sa akong baga man sa kaman no nga man sa imposible man nga wa mo pa makilala rong tawo datong gabi pa lang kamo nag-chat nga daywa tapos sumunod ka tingagi ra yon ag tungang gabi pa
16: doon nga katong Reynald no kangawa-ngawa man do makarang klase ka right set up ko natabo no dahil syempre tama matay mo nga bukod medyo pilang oras yang gidabi katong Reynald sa na nagkakilaga ag sumunod man yagi mo ito ka sa sabi ng lugar agwa pa mo kasayod kung sino sa na magto bukod pa mo pamilyar sa lugar katong Reynald kasi ginapay nung tanay mo ni nanay na kung i-describe mo bar lugar kung magapit sa suba, kung magapit sa ganas, magapit sa bukid gitu.
14: What imo sa pero bago ro ray kra nga pagkaduwa nga katudong Israel. Wa gid na ka munor anak o nga abi nga may problema imaw.
16: Wa man katudong Reynald nagpabutsaga na karang nga kung sintay wang bugan pang manabi mo ra ito ka sa may kaintarisal nagatrabaho bilang kasambahay katudong sa anda man nga pamilya ito. Aga ray tanganin nagagaong mata nimo kara sa nasambitan na karang ante. Nga ba ay mapanaw ni mo apang kinangan mabalik kag mo pagkaaga katudong Reynald. Apang reta nga ni kahapon wa tagapon ka uli ra ang nasabitan karang babaye aga ryun nga ni karoran ng karang last nga mga mensahe nga ipada kay mama na nga suno kana parang isipon katudong parang gikidnap po tangan mo ra ang karang nasabitan karang mga
14: oh syempre kung gibutang kat imo sa sang kaabandonado nga kwarto madugom agi na sakit kay ano rong buot ang hambagon?
16: So, rin yan ikatadong nga Reynald, base kung buko niyang buhat pananakit man, rong ginaangkon ka rin ng samitan ka rin babae, huwag kita karang katadong hindi man pwede ma-disclose kasi huwag mag-anagambay rin mismo rin na karang ginikanan kung ginaanog yun man imaw. Apang rosigurado is ginasakit imaw ag ginatinguha ka rin buo na nakarang cellphone ka na para hindi mo kakontak sa nakarang ginikanan katadong nga Reynald.
14: Ay, dato lang gidron, Dukwan, dato lang gidron sa Nsaroit, pamilya, kung na-report na sa barangay may mga CCTV ito kung nakita agad man nga may yaki ka na nagsugang nga dator nagdaga ka na agad na ma-review ba basi ba kung kilaga ba basi ba makon kung mataga una malaman aga nagdodiskarte ka nagsumunod imo gabo ko niyamang itatong gabi iron na pagkilaga
16: doon ka itong Reynald no? Basi kung ano malang ang bagar nga nakilaga na o kung nakita malang na doon yung gabi iyang ikita itong Reynald apang kabuhay tapos na karang magka-istorya o tangadaywa agara tong gabi ang ginsan na nagkita ag nagsagampitan nga magpanaw katodong nga Reynald so pag once nga na trace mo to dito tong karang pila ka mga barangay officials so kung sa barangay ita kahit na Rizal katodong Reynald pero mga CCTV nga posibleng inagenit di ang karang motor nga gisakit di ang karang biktima ay basi kung masahiran kung sin padto kung sin nagalin ag kung sin urok ibahan ito sambitan karang babae bago kara naduga ag bago yung makarang last nga makontak katodong nga Reynald, dagawin base information na ka-helmet man, hindi nga nga daywa, no, sa pila ka mga information na bato na itong kiina, nga naka-helmet katodong Reynald, nga nagpanaw rin ang daywa, kara ka mga, hindi ang driver, hindi nga nga biktima katodong Reynald. So, posible man, nga planado man, no, ito nga nga driver.
14: O, okay, kasi kung nagpangasawa bito ka na, kung nagpanduwaki ka na, eh, agang-agang man ito nga itao na ito sa daywa, pang itong nagawat, katodong Israel, tatlo. Tatlong itong nagawat.
16: Tatlo kita katodong Reynald, suno ka na nga nagahugat ka na ito sa itong abandonado nga bagay, nga saan naman nagkataro mga responsable sa pagpugong, sana ka na nga sambitan nga gauli kong timeout, pang huwag araging tugutan, o aging kulong timeout, sa kwarto nga kadugum-dugum, magmadya abandonado, kunura katodong Reynald nga bagay, ay so makaroon nagapanawagan, rong ginikanan si Ma'am Danberos Andrade nga kusin uman dumay kontak o kung nagakontak para kay nasabita Carme Regris sa Andrade man ay pwede nyo karang ipag-abot ka na kara kung kamo ay bukon baga natawag ka nga maka bill ka mo ka na itakontak ma inyo yung mga istorya ay paabot nyo agay sa itong karang otoridad na karang sa Banga PNP no aga samtang sa kung nagapamati man di ang nasabita nga nga si Mary Grace ay ginapaabot namon nga ga pangayo unit bulig imo karang ginikanan
14: o nagakahawag rin mo ginikanan
16: nagakahawag imo ginikanan nga kung ikaw is una ka makaroon nga pamati is magkontak ka no sa imong ginikanan para hindi masana magkawag aga din sa nakara magproblema kimo ita inusoy so warin ka dudong Reynald ato karanging patigayon kina nga follow up no ito kar sa may bayang katapagsangan regarding nga katudong Reynald sa rengarang babayi no nga ginalig na duga ito kar sa may bayang kakainta Rizal sa Metro Manila katudong Reynald so din ang matipon nga report pag sa itong area of responsibility para sa Todo Aksyon na kumahan si katudong Jisrael Narvar ng Radyo Todo kaibigan
4: Radyo Todo live report report kapag may balita may aksyon Todo aksyon pagana sa pananghalian Todo aksyon Todo aksyon bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo Radyo Todo
14: amugin nga siya mata sa follow up ni katudong Jisrael Narvar direkta sa may barangay Pagsanghan sa Banwa Karaita Bangan no kay normal no sa part itry ka nga ina no, mga katodo nga, dato na rin na ba? Ito na karaga impormasyon, alin siya na karaga, o nga nga, magkahawagid, no? Ang tama ka budlay rin, kaya siyempre, iya tanda mo sa akin, ang ito tanro nga sa may party ta kainta Rizal. No, mga katodo, that's why tama ka importante, no, kabay, no, nga, ma-review baga, no, rung CCTV, no, agod na makitaan, mga katodo, rung ginaklaim rin, ita dalagita, nga may nagsuwang ka na, nagipagkita, no, nga ka-chatmate, ag uwa na makauli, Ruray karaga dalagita mga kaabyanan.
4: May balita, may aksyon.
14: May di, may 7 minutos man wala kataliwan sa oras karita ala una oras mga katodo. Hayaton si Kinyo sa Gyapon it Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumamak, relax Gold Eagle Beer. Sa ato nga pagpanumbalik ng report ni Katodong Rolly Boy Herrera ag dugang pag mga balita balikan naton pagkatapos pa na dugang nga mga pahanumdom.
4: Todo aksyon.
5: Kapoy.
22: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya itsang bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong gawas dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak para kainom, try yung kamuhay wak madula at marami benefit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan, Joy Joy Store, Tanghalan Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: products. Join na! San Miguel Pilin Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake ko ninyo yan?
3: Oh. Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor na rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Hmm. Kasi hindi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
4: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
5: Samphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu,
7: isang ka-teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay. Nasa consumer. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. Every bite.
10: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: GTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
15: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
16: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
18: Si Ma'am Jenny,
7: ng Occidental Mindoro.
12: Sa Jamie po ito ng Mamburo Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
12: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
12: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow.
12: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
16: Todo aksyon. Aksyon halian. Todo aksyon. Todo aksyon. May balita. May aksyon. Todo aksyon.
18: Alis sa itong kapag-pangalagan sa itong kapag-a ililiba no, sa Gyapon. Padayin ka muna kapamati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynalda Banjola. O ya PBW nga kay kagawad pare ko ay Josel Arbolida Quadernal. Una ko sa barangay Sigkay sa Banwa Kraita Banga. Naong nga nagapabati sa ito nga pag-ililiba.
16: Aksyon.
18: Sa kay Buboy Josel Calizo, nagamonitor man. Iya sa ito nga nagapagwaragwag.
16: Aksyon.
18: Na happy viewing nga. Ag kay Cloyd Beltran. Ang nagapapamati man magkaroon ka nagapagapan niyan po. Iya sa ito nga nagapag-ililiba. Na no? Sa ito nga nagapag-pangalagad. No? Iya sa Miyerkules edisyon. Ita aton nga palatuntunan.
16: Aksyon.
18: Dalang gitin check natin itong linya ni Katodong Roliboy Herrera, direkta sa Tonya Municipio, kita Banwa Itakalibo, na sa pinapagkabagabalita dugang, na nga igabasyada magkaroon karaga hapon, na ya sa aton karaga palatuntunan, na para man sa benepisyo, ita aton ng mga kalibunon, na especially sa managa po pamati, magkaroon karaga hapon, iya sa aton ang pagpangalagad.
16: Aksyon.
18: Na para gamatawan taman mga katodo, itapila ka mga impormasyon do aton nga mga pumuyo, no? Especially iya sa Banwa Kraita Kalibo nga nagamonitor sa aton kaga pagpangalagad, makaroon ka raga utradlaw iya sa aton nga pag-ililiba.
16: Ang may balita, may aksyon.
18: Nalilagid, no? Kay ginagagat-agat na ito doon linya ni Katodong Roli, no? Para sa pagbasyada kung ano karoon nga mga balita halin sa aton na munisipyo ita Banwang Kalibo, no, mga

0: yan, mga katodo, especially no, sa mga taga mainland no, Malay. Una sa Malay Community Riders Club. No, galaga pamati sa ato niya pag ililiba. Naka-standby na si Katodong Rolly.
1: Radyo Todo Live Report. Report.
0: Sa line number 1, Katodong Rolly Boy, with report, please come in.
2: Yes, Katodong Rinaldo di Masangan. Kersakong lang yan.
0: Okay lang kay Claro, pamanang Claro man ah.
2: Okay. Rung ato niya Bureau of Fire Protection diya sa Banuag sa Kalimbo ay nagkapaom sa Makaron sa magpatigayon itsang ka Fire Olympic 2026 iya sa Manua at Calibur ay rin na kumpirmar katon ni Fire Inspector Dilse de la Boria yung head ko ato nga Bureau of Fire Protection niya sa Manua at Calibur nga kung siya suno ka na may pito ka mga barangay yun no, magkapasakop sa rapid nga competition sa pagabuton nga September 30 tago 2026 nga kung siya may tima tatlong dekada at unang taon ng servisyong tapat masahang BFP sa bagong Pilipinas. Rayarong bagong tima para sa layang pagabuton niya aktividad o ato nga Bureau of Fire iya sa Banuat at Kalibo. Magluwas karon katutong kila ato pila ka mga observation medyo masubuan gid ng ato nga mga empleyado makaron po dahil sa magtaliwan o ato nga yung mas resourcate.
0: Oo, oh, mga biglaan katutong Rolly, no?
2: Oo, si Ariang, wao nakagawa, no? Parang nakajack arrest.
0: Mm-hmm.
2: As information nga nabuo naton, yes, anakarang tagatapan.
0: Ganiro kabuhi, katotroli, hindi gito, hindi mapakta no kabuhi itawo?
2: Oo, hindi nato mapulong, no? Isang bata ka pa, ay naunahan mo para mga may edad yun. Huwag na istorya, hindi kararo edad, basta sa pagbuot sa punto nga
0: ginapu. Hey, Roato na kita bigka to rolling nga mahaga makako ra kasayod kun hinuno kita hasta kita hinuno.
2: Correct.
0: Di ba kaya kun oh, kami pagkakita ko sa kwan sa Facebook kay nakibot mi sa kita mismo nakibot no sa insigida no nga pagtaliwan ni Sir kwan Cristobal.
2: O gani man isipon ba kolonya si Tagahon sa flag ceremony
0: ya
2: kami ang naglaw-law na mano pagani naguibayag. Agni apa pabut kita kan tanam yo nga bibit advance happy birthday no so naka huli bag nga pasalamat mo tagani ka to manami pat aro anang aura kolonis karon no pero nakibot kita pagka martita itong gabi hapon o gabi nga amo tay na bato natin ang permission nga imawahay binawi ang tat kabuhi no so aborong nagakasubo ag gabang mabawang kawadaan para sa asang ka department head no ito LGU Calibo o dahil sa maya na nang ipakita nga servisyo ag anang commitment ay sinsiridad sa pagpanerbisyo bilang human resource head o aton nga LGU Calibo Katodong Renal. So yun nung pila natin ka mga initial nga mga observation samtang iya kita mismo sa stool kong aton nga municipal hall at LGU Calibo. Yun na initial no, atong hatong mga information nag-report no para sa todo aksyon. Ako naman si Katodong Rolly Wairi Rata at todo kaibigan mo.
1: Radyo Todo Live Report! Report! Kapag may balita, may aksyon! Todo! Aksyon! Ang pagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo! Aksyon! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Okay nga siya mata sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera direkta una sa munisipyo ita Banua ita Calibo no sa pila ka mga aktibidad nga ginpatigayon ha ita aton nga LGU Calibo no, so masubo-subo no kay golpiada arong pagtaliwan no mga katodong hindi tagi mapaktan do kabuhi kara ita tawo no kay sino man abi magunahuna nga rato kararong manabo no nga aduin kara makatodong gagulpi ang gid no nga binawian itakabuhi ama katodo si Sir Leonard Cristobal itaton nga LGU Calibo.
1: Todo aksyon.
0: Oy happy pamati ha, sa aton nga mga tricycle drivers una no sa Barangay Katiklan sa Banua at Malay ug siyempre sa mga taga Katiklan Public Market no nga nagamonitor sa aton kada pag ililiba no sa aton kada pag pangalagad no maayagin nga kahapon na nun, magkaroon ka rin kapag panyempo, no? Iya sa aton ka rin kapag waragwag sa programang Todo Aksyon.
1: Todo Aksyon!
0: Okay, kadasig lang, ro aton ka rin kapag no? Sa aton ka rin kapag ililiba,

0: na magkaroon ka na gahapon kay may apat minutos lang gid, no? Nga nabilin, no? Iya sa itong kagapagwaragwag, magkaroon ka na gabagapan niya po sa itong ang pagpangalagad.
1: Pagpagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
0: Sa nabilin tayong mga minutos na itong kagapag-ililiba mga katodo kahapon, no? Hagus nga sulod-sulod, no? Rumpila kabaga police operation naging patigayon. Ita aton nga mga kapulisan, no, particular do aton nga station drug enforcement team, no. Ita pinan aton kabaga municipal police station like ro aton nga Kalibo PNP, katuwang do aton nga provincial drug enforcement unit. No, kama naman do aton nga Malay municipal police station, no, sa isla Carita Boracay. Agar aton karanga leso PNP tatlo banwa kabaga police operation. Dunggin patigayon kahapon karagadlaong nagkaresulta nga maaresto mga katodo runay karagatatluman or apat ka mga individual sa siparado karang mga police operation nga ginpatigayon it aton nga mga kapulisan.
1: May balita, may
0: no, ginapabutsa nga banwa ita iba na aton nga mga igbangod nga mana nagapakita lang ra nga seryoso ra aton nga mga kapulisan. No, nga dapat no, samtang mas timprano matapna mga katodo agod nga hindi maglala arong problema ita illegal karaga droga iya sa aton sa probinsya kita kay masibay kibot kita no kung maipabayan no mga katodo ag sa pila karaga nadlaw aro ray karaga mga milyon nga mga recoveries no sabayin kung part ita ilo-ilo gawasibay no kung maglala marong sitwasyon ay basi kung maexperyensyahan man iya. Now, sa aton karaga probinsya katakyan so that's why naging pabaskog banwa ita aton nga Aklan Police Provincial Office ro kampanya kontra sa illegal karaga droga. Naiya sa aton sa probinsya takan kay saraya karaga mga police operation nagapakita larang mga katodo nga sa gihapon may problema kita sa illegal karaga droga. Kumbaga sa gihapon may una karaga demand na itry karaga illegal drugs, that's why nga padayon dong supply nga nagasuod. Iya sa aton sa probinsya takan especially iya sa Banwa at Kalibo, Isla Itaburacay. Now, sa mga previous pa nga banwa nga may una ka na banwa nga mga police operation, leso nga hindi man magpaulihi mga katodo kay hagus ka dabugan may una ka na nga mga police operation. Una man sa may banwa ka tatanghalan mga katodo, nga ni Ruanton ka mga kapulisan, no? Nagahimugid, no? Itapila ka mga pamaagi. Now, agod nga ma-address rin ka concern. Agod nga malikawan na to nga sa pila ko rin may nadlaw, maabo pa ka na magkatodorong mahalitan itry ka na nga halit nga droga especially iya sa aton nga probinsya it Aklan mga

0: Mga pusyo tawano champo sa tonga paglilibas sa tonga pagpangalagad makro kraga utro adlaw ita Miyerkules. Aron pila ka mga balita no gawa ta magabot wa ta matatar sa tonga paglilibas makro nga hapon. Abantayan sa pila ka mga news and public affairs program itradyo todo sa Aklan. Man kita nga magailibati inaga nga adlaw sa Webes nga edisyon itato nya pagpangalagad. A partner naton sa technical science si Katodong Rigi Plasio. Hasta na deklaro ito kapag ililiba, ako man din Katodo, naging ka-aksyon magkaroon kalaga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa habang kainan. Todo, aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom, uwa na ako nag-ano it-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Rancho Todo. Rancho Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo, 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Tando ay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tando ay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. D3
1: Bio. Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Pumakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
5: Sunfall Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Sunfall Gold Coffee Mix.
5: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Sunfall Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatean kong Sunfall Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
5: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at

0: Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga limang kutsara imugos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit ng katawa. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest copy po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest copy. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Balik kita banwa sa aton karanga pag ililimaw ag may 23 minutos yun nakataliwan sa oras ng alasay si Tagahon.
4: Todo Berrada.
5: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa aton karanga mga late tuners ha. Sa mga nagbugaw ay nagpugaw kabi eh. Good morning kinyo tanan-tanan.
4: May punto ang bawat komentaryo.

0: Rosario.
1: May ginapatamyaw si Ristilin Aguirre Rotolo. Good morning, Idol. Pag-greet ang manghod si Dway Aguirre. Birthday na na makaroon. Ay siin kita mamertihan. Kay Chili Timpurasa, good morning. Kay Marley Gaspi, no? Ina sa Mabilo, New Washington. Aga siyempre, kay Bingay Almanon, ha? Ag kay Flore Rentilio Tolentino nga nagamonitor man katon adlaw-adlaw.
0: Rentilio, komentaristang walang
1: i-check ane na to si Katotong Rinald Banjola direkta sa may Kalibo Municipal Police Station.
0: Radyo Todo Live Report.
1: Oh, mga natipon niya mga balita. Patrol, please come in.
2: Todong Judel, sa atong karaga police report, magaling sa atong karang nga Kalibo PNP, to ray karang nga kaso, no, ita pagpabagagrogi pablater, ya sa atong karaga Kalibo Municipal Police Station, no, itray karaga isang ka-20 puno ang Diyos nga pabayi, matapos nga ginaligar, ginpagag, no, samtang sa sangkabar, ya karon sa kahabaon, ita Jaime Cardenasin Avenue, Kalibo, aga ginaligar, nagpakilaga, no, nga police, katodong Judel. Natapu roray karang insidente kung nagkaliwang patakana ita aga-aga no ita pizza 11 pero kahapon yang karang nag-report no mga tak na alas 3.50 ita hapon iya sa ito yung karang Kalibo Municipal Police Station no di karang complainant nga 21 anyos no nga babayi nga residente ita parang ikatiklan sa panwakara itmalay ipasi sa nakaraga pagpahayag nga mga tak na alas 2.30 kung nagkaliwang karang August 11 no katodong nito ita aga-aga na samtang imora agroan na ko niya mga kaibahan ay kuna karon sa suod itray ka nga bar nga nahamtang iya karon sa kapaon ita Jaime Cardenasin Avenue sa panwagra ita Kalibo katodong Judel ay may kuna karon no nga kung baga wakit man makilaga ng isang ka babayi nga hilong na baga no nga nagakuan sa anak ron nga lamisa man nga nagatangis so ginaligar nga nagpagapitro dahil ka nga wak ma-identify no nga gagaki no agin tagayan kada ita ilim nun abi no ugali nagapamalibat nga hindi nagkara maginom katodong nga Judel aga ti katurayon no may nagtuhaw no nga mingko na aki do ray kada ginasugit nga nag nga ginareklamo kada no katodong Judel nga ginhambagan nga pakla kaay so ruray kada complainant nagpahayag katodong nga Judel nga kwandon nga hindi man na magbinastos pero ginaaligar nga ro makaibahan itray kada nga complain ng tayo na bisitar baga nga magagawa na lang na no, sa ronday kada nga bar aga while nga sanda ay nagahuat no itray kada nga tricycle sa liwan kada itray kada nga bar ay ginsundan sa gapon sanda no itray kada nga wa makilala kada nga gagaki katodong nga Judel agin aligar nga nagbuhi pa itabagawat sayot kada nga pagapamisaga no nga ginahaboy no sa dasambi kada nga complainant agin asugit nga nagbuhi no ita mga pamisaga akatodong Judel ruray karang nga ginareklamo nga pamarilon ta kamo agrekuga kara ita nervous don sa part itray karaga babayi aga sana ko makaibahan katodong Judel
1: matsa nakainom ka maduwaan ka ma ma hawasan ka kay imong kahilungon
2: oo hay pumanaw ruray karang nga tagreklamo katodong Judel aga umatuor umuli no sanda karon nga gidaistaran di kada sa may area kada ita barangay istansya o galing aginaligar katodong Judel nga sa Japon sanda ra ginsundan daw katodong Judel paadto ito no sa kada nga area ita barangay istansya kay naga nagpabutyag no ruray karang nga complainant nga sige dasta na no ro anak ko nga pagbuhi it mga watsayot kada nga mga pamisaga no kay samtang no nga nagapanaw ruray kada nga mga complainant no harin sa kada sang kabar katodong Judel ginasugit o nagpamutyag aro day kada nga ginareklamo nga nagapahayag nga imaw hay miyembro no or sangka police officer no katodong Judel o galing awa gid ma-identify no itray kada baga tagreklamo aga pag-abot ito
1: sa may... nga to nga pagabarilon police kuno ginaligar ay,
2: hindi man imo pulis. Nagpakilala lang imo nga pulis.
1: Pero ah, pulis karakter.
2: Pulis karakter. Sobra pa sa pulis. Oh. Rupan,
1: o ba si pulis patula?
2: So doyon, no? So pag-abot ni sa may area, ita marang kay istansya na, at ito naruray ka ng mga komplain at nagabuhi pagipamisaga nga sa marun ko ing kabuhi, ano gabot kung wa kamo gatoon, pulis ako. So doyon doon, nagkaroon niya mga aligasyon katodong Judel no itasambit ka lang nga persona nga wa identify no, i-try kira nga tagreklamo, pero kahapon ni Tabisanda no, nag-report niya sa atong kira Kalibong Municipal Police Station sa atong kira nga aron kira nga complainant no, katodong tudel pero based sa initial kaina no, nga information daw kapag ang istorya nato niya sa Kalibong PNP ko na identify na no, ronde kira nga tawo at bukon ay timimbro no, ita police katodong tudel ako galing ko abi iyarong investigador no, kira nga tratar itry kira nga reklamo no, kura sambi kira nga complainant katodong tudel may kantanan no, sa sambi kira nga reklamo, pero initially gin-refer da no, sa barangay justice system no, para nga ito sa da-refer roray kira nga problema kura sambit nga babayi ka todo jadel nga gin pa-record iya sa aton kalaga kalibo municipal police
1: station. Ay ano kung nurong kinatangis-tangis ni babayi?
2: Ay wa matat niya po to sa pan. Ay sa kahilungo na taro.
1: Ah, kapalias ko imong kilaga nga nagadrama.
2: Ay, ginpalapitan siyempre isip na siguro ba tayo kaya nga kikiray tansaw taman na hilungo taman na ra.
1: Oh, base man na gustong magpa-comfort.
2: Oh, base kung gusto man lang magpa-comfort, comfort ka na laman ha.
1: Oh, magpa-comfort man na no. Ay, ano ba problema? Oh, maroon na yun doon eh. Ay, huwag mo nang isipin yan. Huwag mong dalhin dito. Mag-inuman tayo.
2: Oo. Ay, kung naman tabi sa parang katakotodil, ay, kung may mga abo, tabi karoon nga kwan, mga mayad magmarubantay.
1: Ay, hindi. Magsaga ron, ay, ikaw ay mahilig ka sa bar.
2: Ay, siyempre, ga-observar man kita, ay, kung naman mag-kwan kita sa bar, ay, kapin pa kung naman ay kabuan mga Biyernes, yan ay lagaman kita, ginusunod ko rin mga Eastern Chanty, kita katakotodil, ay, ro iba ko, ginupray, kabubantay ron nga kung may hilong na pagapitan tayo
1: bantay sa lakay
2: o bantay sa lakay do diskarte ay doon gito naman
1: diskarte gamay kabidako
2: oh ay doon yung mga observation naton no katotoy siya basi pagamakon kung daya mataruan ako nga katayuan o galing maalilunday mo ay nagreacta na nga hindi ana ay mamilit at imo kay ayaw gin pagpilita kung hindi ana kay
1: bukot at imo ron
2: bukot at imo ron.
1: Ay, paano suminter da yun doon atong nagpakilay ang polis?
2: Ay, imo ganito nag-oper. Ilim nun.
1: Ah, imo ron nag-oper.
2: Ay, gusto bilang mainom.
1: Ay, kakuha na mabuoro kiliti, pinagag na rayon.
2: Nagator tala yun doon, nagkakaroon ka nga...
1: Ay, ano ko na, ay, ayaw man nakamot eh, mas pamarilon ta kamo?
2: Naabo-abo, at ginahambay, no? Katodaw siya dahil may ginag-question na tala na rong... kasarian, itry kaya nga mga babayi. Ay siyempre, una naman abi sa impluwensya no kung makahililo nga ilim noon no katotong Jodel no kay aga-aga naman abi no aga ray karang nga para garanti kada sa may high mic kada sa abi niyo ay puno man permira katotong Jodel no ita customer no gaban man kada mga estudyante kon amat pro mga uwa ita opisina nga iya man kada naga palipas oras bao bukod ni palipas oras kundi hasta kitat maaga no katotong Jodel kon amat nga iya karan no sa sambi karaga bar so record din banda sa ato nya kanibo PNP no sa sambi karaga reklamo ka todo del kay sempre late naman nga nag pablater kahapon ni sabi hapon nag report sa ato nya karaga kanibo municipal police station pro ray karaga complainant ang katodong nga Jadel samtang sa piyak kabahin nagkaariglo man no ro ray karaga driver ita motorsiklo kama naman ro karaga tricycle nga na karaga sinunggaban katodong Jadel no iya karon sa kahabaon ita di maagma street no corner Mabini street tadi karagi baga sa may traffic light stop light no nga kusin accident raya nga imo no ga sumungga pura di karagi 50 anyos nga motorista katodon dyan sa daga pungdot ana nga tricycle kay bago gani nga kuha pa no ro aton karon nga traffic lights katodong nga Jodel agda observeran based kay ina sa aton karagi traffic investigator nga una no sa impluwensya kung kahililong karanga ilim noon pero nasambitan karanga

0: ay so iya ro katong din motor iya iya pasato ang kring kalibo municipal police station no kay min ko may damage ra nagkaroon nga telescopic no ay tasamitan kring motorsiklo matapos nga subunggap no sa tricycle nga nagapundo katong din di kana sa may mabini corner di Magma Street poblasyon kalibo iya pa man dong tatlo kabaga minor de edad nga ginhatod ka BA na itaga-aga iya sa ato kring kalibo municipal police station na ita pila man kabaga concern no sa rekreasyon ka establishment iya sa Banwa kring ita kalibo mga taga sila Sernar sa Bilog kra medyo familiar naman ka to no suki naman yara ka to dong hotel nga hagus iya man da permi no sa ato kring kalibo municipal police station mahamuok no rong katugon siguro ay duyog gid nga mayad no kay mga in between 3 to 4 ka ina agin daga iya sa ato kring kalibo municipal police station pasino sa aton kaman istorya iya sa aton kaman kalibo PNP pero bagulang rong sambilog rong 13 anyos bagong abot iya pero anak ron nga nanay no sa aton kaman kalibo PNP ay ang patay niya man ako nga ginapasugdan baga no nga magpinanaw no nga may una man nga korpyo no aga minor di edad pa turay ka nga mga inunga no kato doon dahil nga makaron ay mahamuok man rong katugon iya sa bangko no ita aton karon nga kalibo municipal police station Roray kareng tatlo ka mga minor din at gagin sa pupo matapos na magbayalarman no sa Corpio iya sa ton sa Banwa ita kalibo. Sa iba na ton yung mga municipal police station no sa
1: ton ng Pasigar.
0: Oo.
1: May madumduman kang hapa record. Katdayang ginaaligar nga mga presensya kunot mga minor di edad nga tirador at mga sayakyan.
0: Nagligad daw last week no kay na report ni katodong Jisrael eh katodong Judel na dumduman ko lang nga nahagip ita CCTV no ro mga minor di edad wala kita kompleto
1: nga information sa may Regalado Street no natabo no naging kaalarma ko mga tag-anat sa sayakyan ay nagasunod-sunod gali ro mga nakapark nga mga sayakyan raya mga minor di edad nga rang nakahot hindi halos makita ro andang itsura no ay may tabon ay ginapilit na nga buksan ro sayakyan no kaya kani ginatawag nga may tirador it sayakyan iya sa Banwa ita kalibo nga ginakaalarma it mga pumuyo no ay base kuno kon sa pilang adlaw ay sandar mabiktima no kon ano do update sa ito ni mga kapulisan.
0: Wag kita git information ka to doon dyan. Pagbang sabi niya minor di edad ay hindi kita kabut information no, sa aton ka nga women's deaths po aton ka rin niya kalibo PNP no, bisan siin man yung mga municipal police station ka to doon dyan. Pero natandaan ako last week no, nga na-report ko di ka to doon district akon no, sa Udradlaw no, matapos nga pagkaagaw tabaga na diskubrihan no, matapos nga nag-review itry ka rin niya CCTV ka to doon dyan. Pero iya rin sa aton no, sa Banwa ka ita kalibo ting ko na post kanino ni katodong Jisrael karon to kan ito kopya ita CCTV no last week no katodong Jisrael nga duyon ka rom pila ka mga gingka imbulbaran no itry kala ka mga minor di edad pero sa kabilugan baga man kun sin kala nga area iya sa kalibo amin ko na nalipatan na nato no kun sin particular iya sa Banwa kala ita kalibo natabo no ro ray kareng insidente kata dong Judel nga gida kay imbulbaran no itry kareng mga minor di edad
1: sa Regalado Regalado Street
0: Regalado ho
1: oh, oh, oh, Regalado Street no ag kwanday dapat investigahan kita ko aton nya mga kapulisan no ay delikado na kon halimbawa palipat ba ag may hibiktima sanday matsa nag-upgrade ang mga tuntoray
0: ay dapat kita doon nga nga tawa ang gidnot nagakaigo nga ito pangod ka to dahil nga para at least no, hindi man makaperwisyo kay Budlay ba ilipat ka timo nga wa mo tamalak ang sayakyan ag may makarataan nga mga minor di edad nga kabaskog tarong buot no nga magbukas-bukas no itry ka nga pagabihikulo nga posibli no makabiktima sa uli nga minadlaw kita aton yung mga kay manghuran no particular dong kampante matabay ko naman kaya kalipatan ay wagin malakro ray ka nga pirtahan ita sayakyan aga basi no kung ano pa kararong matigayon nga mabuo nga magkagamitan kato dong judel kung mapabayaan no ray ka nga pila ka mga asenaryo nga ginakaimbulbaran no itry ka nga mga minor di edad iya sa aton sa Banwa ita kalibo. Oh, sa iba na ito, yung mga municipal police station na so far sa itong kagapag-secure, huwag yung mga kapareported, no? Kapag madrigoon ka naga insidente, nga naguntad na sa pinakabagaban, huwag asakop, ita first district, kung probinsya, ita akan. Mga inisal ka naga report, direkta sa Kalibo PNP, sa Gapon, para sa Todo Birada. Ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo, live, report, report, ang bawat balik.

0: hindi palalang pasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
1: Abogid niya sayamat ha kay katudong Rinald Banjola.
0: Todo Berrada.
1: Direkta nga nag-report doon sa anak karanga area of responsibility sa may primero distrito kuaton karanga probinsya Taklan. Pahabol nga mga tagamyawon ha kay Tony Higilio. Una sa barangay, nagsulang dumaraw kapis ha, maayad-ayad gid niya agahon. Kay Rialin Sukgang, kay Will Andrade Tambong, kay Francis Magallanes, no? Aga kamanaman kay Margeya Remitio Makiling. Ah, nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalaga.
0: Todo Berrada. Berrada.
1: Kay Kagawad Elma Sukgang Regalado, samtang nagakapi-kapi, nagapamati man no, sa aton karang programa. No? Good morning. Ano raya nga ra? Okay, sige. Dayaro problema eh. Pag pahayag mo itiwag, una pa. Pag brown out, pag balik itiwag, uwa utarayon, tinakahuta. Abo nga na imbyerna. Abo nga nagareklamo. Ha? Nagamugumugo, nagakutib. Ha, mga katudo, aman. Sa serbisyo bagat daywa ka mga utility iya sa aton, rayang serbisyo ita Metro Calibo Water District. Nagagamit yun ta kami makarot filter. Ha? Agro imong filter, itakod mo makaron. Pagpaandar mo't gripo, manganangan. Asos Maria Kagusip. Gagapok. Ha? Gagapok nga magangog. Bakit nga ba ganiri? Ako mismo makahambag eh. Kasi may nag-post man niya to nga matsaging replyan man it Metro Calibo Water District nga roan ang unga nagkaamweba. Roamweba abingara ay nabubuo ra sa mahigko nga bagay or mahigko nga pagkaon or mahigko nga mga ilim nun. Ang mga katuturo. Ameba ha? Sa mga inunga. Ag delikado ro ameba nga ra. Ay siyempre bakterya ron. Ito tas imong intestine do nag-aatake ag ruunga karay nagahigko tanga may halo tanga dugo. Pasensya gid sa mga nagapupamahaw. Dindo aligasyon ni tanang nanay nga ginasabat man makaron ag ginapaimbestigahan kuno ita pamunuan ita Metro Calibo Water District. Ay ako hay imbes kunta nga indi madugangan di imong gastos. Oy nagbakay kami kuan filter. Ag isot-sot mo sa anang pinakapunta kay imong gripo. Siguro sa sang mo aga, di ko tamapuslan ng filter. Aman. Hay puno yun. Ah, puno it ming kuyapok nga ra. Ah, puno it matsa, ay tao. Kayang og, no? Ang mga katutuag, nagamansat ana sa puti nga ra nga filter. Bisan alinon mo patkuso, nagadagag ing filter. Hay kunuwa tagal imakot filter, ag, imot arang gamiton, alimawa, gatugon kita, okay lang, ay nagabukal, pero mahiko, taring ginatubi sa tinukon. Nagasabaw kita. Oh. Ay, may una nga ni kunong naggabah. Nagbanlaw, ha, taga Mabilo Calibo man. Saan nga pagbanlaw, ha, ay imbes duputi, nagadagag.
0: May punto ang bawat komentaryo.
1: Bisan gamitan mo pa siguro mga magahagon nga sabon, no? Like Abi Ariel, ha? Huwag kita. Ag, di karon sa General Ip Castillo, nagbutang ko sa na chlorination station. Di karon sa na nagapatakit chlorine. Ay, pag dinugangan lang na chlorine para nga magtinaw. O, ay haron nagagubog man gihapon. Mabilo area, taoro. New Washington ag ibang parte ita Banwang Calibo. Abi, padayhin nyo abi ako ta mensahe kung kamusta man una kinyo. Ayan, oro mabilon ho, no? Nagareklamo. Maguwas abing mahina ro pressure. Ha? Madagag parong tubi. Mahigko pa nga matsamay utay mga katuto.
0: may punto ang bawat
1: komentaryo. Patambal na kita nga safe pa. Kasi ako ko namat, mag-init ako tubi sa takure. Iyat akon sa galon nga nga ginasagob ko nga kuan, mineral. Una tanggabuo, wa tanggabuo sa gripo. Ay, ginahadlok ta ako.
0: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: Ako, bukon man ako pislian no, or mapili, ay katumananay nga mga panyimpo kat uwa pat nawasa sa bubon malang, no? May mga Hawaiian prag pa nga nagahalo ron ay ginakalis mo sa darong pahalino nanay bago ka magsandok, no? Ay, pero, iyagun abiro water district nga ra, pero anot abagaro dahilan, hamat maurat ah. Nga imbes nga uwa katimot inugbakay it filter, ang itakot to sa gripo, pero imong ginaisip makasiguro ka, ah? Nga ro imong tubig nga ginagamit halin sa nawasa, limpyo.
0: May punto ang bawat komentaryo.
1: Ay kapareha sabi karon, akot amismo gud do naka sagapo ay indo na ipangpost ko mga filter nga ra nga mga ging panghukas. Anamon. Ara ro filter ho ha, hindi po ito condom ha, filter po ito. Oh. Tingnan niyo po Metro Calibo Water District yung filter na ito ha, mamaya ipopost ko po yan. Oh. Ibahan pa abi ko akil ko nga ra ko siyang gabi brown out. Gabi man, bilang beses man nga nag-fluctuate rong iwag. Oh. Kung nagtaliwan niya gabi, bilang beses man nag-fluctuate rong iwag. Ha? Permilat ah. Permilat ang nagakinapagong, permilat ang nagakinamatay. Ag mahina tarong supply ita kuryente. Oh. Ara may basahon ako nga posa, may basahon ako nga posa. Ah, mga katudo, natagbo ako sa post nga ray. Ano? Dayagid, ro ginatawag nga manakaw ka. Ginahugat mo gid nga brown out ka bi uwa kay tuya. Maskin iyagon sa sugod ko ang bagay, takawon mo ang pato. Ano yun? Ay gutom. Uwa ka napakot o nagbira sing tutun lang gina alaga tanamon itmayad ruamon ngeron nga kasapatan takawon mugang pag brown out ruandang pato sa sugod itbagay paghayag rubagay una ruging guban itpato una pero ang pato wala. Aron ha. Grabe ang pagkabantay sa lakay ang mga katudo. Okay. Aga, haraha, i-post ko, mga nangan. Ha? I-post ko. Ay, bukod na. Basta-basta, mga katudo, para makita kita mga taga Metro Calibo Water District. Ha? Nga, mahambag na natong hindi na safe, napaka-unsafe ro tubig. Ay, imbes nga wakatimot inugbakat filter, eh, mabakay ka lang, mapilitan ka, magudruin mo nga rang ginakino nga tubi, malipyo. Makasiguro ka, mga katuto. Oh. Ay, paano ka makasiguro ko harang magaha ka man na makarong agahon, kundi may mga hugugasan ka, ibutang ta mga 30 minutos, doon mong filter nga kaputi-puti, maputi pa sa gas at Petromax, ha? Habaw, tanawon mo, haron, ha? Grabe. Oh. Hambay ni Arlon Francisco, it's same man katudong Judel Filter, hay kulay riglaron. Iya sa amon sa lagatik poblasyon ni Washington, O'Hara. Thank you kid kay Toto Arlon Francisco ha, sa imong aron nga pagpadayat mensahe. Nga inaman sa lagatik sa poblasyon ni Washington, nagagamit man kamot filter, hay iti tamahambay nga rigla. May kwanta, may gutay.
0: Ah, komentarista.
1: Gutay na. Ah, mga katuto. Ara, i-post ko ra, no? Bahala na mga taga Metro Calibo Water District. Eh, ara, unsafe ta. Budlay ta rin yung tubig nga ragun.
0: May punto ang
1: sa iba
0: nga ra,
1: ayaw kamot sa liga, nga mag-ilininom sa gripo, ay magmasakit ka mo, mayit ko takon. Gastusan ka mo taga MKWD.
0: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan. Ano
1: sigurado ha, abilin nyo rin yung tubig nga ra, ha?
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng
1: katotohanan. Ako kung hinono malang ako makapunag, makialam sa rayang problema nga ra, pero
0: Radyo
1: ako huta sa bilog nga apektado, makialam mo sa problema nga ra mga katuto. Ha? Pwede ko na itong idugog sa ancient gobyerno ngay kasuhan doon taga water district ka ra.
0: todo.
1: Ama, ay gamili na yan kita. Tapos ay hindi ka timo kampante sa nag-supply tubi.
0: May punto ang bawat komentaryo.
1: Okay, dali lang. Ay, Chico Anes katodong Rolly Boy Herrera.
0: Radyo Todo Live. Report. Report.
1: O, direkta sa may segundo distrito, Kuaton niya, probinsya Taklan, Taokon. Minatood duratong naskam nga to, 30 mil tapaman. Katodong Rolly Boy, patrol, please come in. Katodong Rolly Boy, patrol, please come in. Okay, dali lang ha, dali lang. Ay, ayoson taanay ang mga katodo. Sa minatood, ha? Watat puwos, palpak, mga katodo. Oh. Pero, oh, ginatultan ako kuro, filter sa gripo, ay, asos, Maria Kagustip. Anot ang nagkatabo nga amin, amina, ano ra, animalistic ang sitwasyon.
0: Rentillo, komentaristang walang
1: abi, sangguni ang bayan, sangguni ang palalawigan, intrahin nyo ra, mag-imbestiga ka mo. Aga pa sa Abtondo pamunuan ita Metro Kalibo Water District.
0: Radyo Todo Live Report.
1: O balikan ka si Katodong Rolly Boy. Patrol, please come in.
2: Yes, Katodong Jidel. Daw medyo na butangon na sa Amica Ball Settlement. Ay natabok kahapon alas 4:45 sigurong oras sa hapon. Ngayon paabot niya sa aton nga naman siya Municipal Police Station. Isang katulay dito sa anyos nga tagreklamo ag taga-banwat naman siya, hindi ko ang pag-inisya ng mga lugar, no? Pero sa banwat naman siya nga sa anang aligasyon alas 4:18 kahapon na isang kakorte na anyos, no? Nag-watatawa ag taga-banwat naman siya gihapon nga ito sa anang karang saris-saris tour, no? Nga napamsan sa ay kinayon ito man sa public market, no, sa barangay Yohiyaw nga nagahinyo nga sa padagahan o sindan 30 mil pesos pro gikas kung siyang kagikas account, no, nga nagkrito sa daan para karanga sa daan pangagan, may pangagan niya, no, nga may mobile number man, no, ag kumong kakilaga ita sabit man niya store owner ang nagapadikas ay nagapadikas o nagapakasin ay nagapakas out ay anam at angin sindan, no? Diyos sa masindan nyo na 30 mil ay waot ana imaw itibayad, no? Dahilan nga naulang rin nga ginibitahan niya sa ato yung municipal position para istoryahan yung mga bagay na dapat na lang arigluhon pag-abot niya sa ato nga naman siya pulis, no? In-interview na sila ko ato nga duty investigator o pinagigat Police Corporal Rex Tirutin Toy at sa malawig na lang uli istorya at then nagdaho it 20 mil pesos rin ang ginareklamo nga wa nakabayad, no? Yan sa ato nga municipal police station sa tagreklamo nga sa katraderos alios nga store owner, no? Ag rong nabili nga 10 mil pesos ay anaw lang ihatod, no, sa sangka establishment, no, kahit nasamit man nga tagreklamo para nga maareglo ng tanan, no, na hindi unang na maabot sa punto nga magkasuhay at masanda, no, at rayarong pinakahinga na po natin ang commission base sa record at pagsigilanan na natin ni Police Corporal Rex Retintoy, no, so meaning pahugong na sa amicable settlement ka to Dong Jidel, no? Unless otherwise, kung hindi na napagkumplito ko ng pagbayad, nakuha nga 10 mil pesos, asin mag-abot ng punto nga mag-ato bang sandait uman, no? Ay, balik, kundi ko nung hamba, kundi ay na magkumplito, ay basi magkakita sandait uman, iya sa ato nga naman siya municipal politician para nga arigluhon rong kakuhangan. Ito nasambit nga agin reklamo it 32 anos kontra sa sangka 49 anos nga kilaga man po dahil sa kumpiyansa ang pagsalig ay kila kumukilaga kapadagan at yun din watagalit kwarta kapadagan no, tayo kay 30 mil pagtapos magayaran yun watagalit kwarta nga cash, no? Pero sa mabuhay sa nangang istorya rin sa atong naman siya pulis may nag hatun itayo da para nga mabayaran kahit kunti, no? 20K, no? Initial, anay nga ginbayad sa nasambit nga store owner katodong Jidel. So, doon yun ang pinaka-letter.
1: Meron dyan na, kilagan na, mabawi.
2: Nabawi.
1: Ay, kung mga wala na makilaga to, tibog to, ta, adios my love.
2: Oo, adios Patria, adorada, gede.
1: Bye-bye, 30 mil.
2: 30 mil na, mabawat ang bagay ron. So,
1: ayaman, ging-install ay, ging-installment ay habo o rubilog ng 30 mil, wat nagagiging balik.
2: Padagat, abi, isa ng mirong naging padagaan niya sa pangakas, sa pangagaling, hindi ang natin mag-discuss ka, tulong detail. Pero nag-promisa mata, no? Nga rong kakuga, nga ihatod, hindi yung mag-agi sa police station, hindi, ihatod sa nasambit nga tour owner katodong Jiden. Hindi yun doon ang dakarang agreement, you know? Bayan Lucien, kaya sa ato nga municipal police station, nga ginitisan na ko ato nga this officer, representative investigator, nga si police corporal Rick Rosenberg katodong Jiden. Sa pila sa mga banwa, wamat mga reported at tumad incident nga gidiskodehan kung ato nga mga sa pulisan, no? Matauhay, o ang nakarang mga tagsa ka mga area of responsibility. Diyo lang ano, siguro initially, no? Ito hato na lang mga information report, no? Ano rin sa aking area of responsibility, but before I end, no? Happy viewing, happy listening, no? Sa ato nga laga mga sumagdag at mga followers kapitpila sa pindong-pindongguhan na always nag-tune in ang anak ng Bluetooth speaker matakog pa sa tunog sa sunod mismo at monitor na sa sunod tindahan samtang yung sagwa tindahan sa nalikod na po dyan ay aba o nagalanog rong Bluetooth speaker ni Barangay Kagawa na Elag Minabis at Barangay Poblasyon inaman sa pindong pindongguhan.
1: At saan nga mga customer? Mino makaroon?
2: Ay, alam na. Pagpapakod tuhod.
1: Masi, kung doon atong ubat man karoon doon ang pandaro na mantener lang kita permit fried rice kung magmauron.
2: So, iba yung si Kiyo dahil si anang first leader ang message sa gro anang mga nagtaktik.
1: Mantener lang, anay maton kami kagawad it fried rice ha. Masa delikado abi maton eh. May mga taga-kason pa abi maton kaming mission nga ra eh. Ha? Totong ruli mo eh.
2: Okay, what problema. So, diyo na na, you know. Initially, ito maton yung mga information, no? Sa atin nga mga tapamati, iya sa atin, alin iya sa atin nga area of responsibility more in particular sa segundo district or live nga nag-report. Iya sa naman siya municipal police station para sa Tundo Birada. Ako naman siya Todong Roli Boy Herrera at Radio Todo. Kaibigan mo.
1: Okay, so abukit niya salamat ka Todong Roli Boy Herrera.
0: Radio Todo live. Report. Report.
1: Direkta nga nag-report no, sa anak karanga area of responsibility sa may segundo distrito ko aton karanga probinsya Taklan. Ay medya nga ay kakilaga. Ay kunwa na makilaga kundi wata himbalik ay kwarta.
0: Todo Birada.
1: Sa 30 mil, 20 mil pagang ruha balik. May kuyang pang 10 mil. Suno kay narid ni Pomosino, haraman sa amon idol, kahapon niyang ako nagbaylo itela. Rondo, iba nagagamit itela ang aputi. Suno kay Mila Rupino Ligaspi, salamat gid idol ay hatalakay moro party sa tubig nga ron. It MKWD. Kami iya sa sentro andagaw, gatiis, gid lang. Kutubod it gripo, ha? Ngaron, nga puro gamok agmat sa tubi sa ganas. Nga bagong ubog taungani kung paalin ron nga haman it makara rotubi nga halin sa MKWD nga ron. Oh. Ay abe, MKWD, sabtaro mga tawo nga ra. Oh, mabilo kalibo. New Washington, Andagaw, haron, isa Andagaw ro MKWD nga opisina, ha? Mayad a haikinyo pilang adlaw nga Mexico, amon iya sa NHA Patima 3, sa Patima, tatlong buwan yun. Ako iya, uwagid kami it malimpyo nga tubi. Oh. Ay, naano lang atong imnon ka na, Red Horse lang ron, siguro limpyo, ha? Je? Ano atong imnon, Je? Kung may kurutubi, Red Horse lang o Pilsin? O San Miglite? Hindi, seriously. Kung magminakara, kita ka paninguha, no, nga makabayad, nga makabayad itubi, o, ay may minimum pa. Ag maura ma lang, ah, matsa maimbiyer na kating, matsa watat hustisya, ah, mga katudo. Imbis nga, bukod ba't maawat sa imo nga part, nga mabutang kapatela, mabakay ka i-filter, ma-order ka sa online, oh, pilang adlaw sang Domingo, ipilak mo yung filter, ikhiko-ikoon, kayangog, kabaho, ag nagadukot, ah, hindi mabuog. Ah, ro matsa yapok, ah, gutay nga nagadukot sa filter, mga katudo, sa tila it filter, ah. Ako wow, takot ka na ila man mag-intra, galing hay ako sa milog sa apektado eh. Oh. Ah. Ay bukod niyang itpilang adlaw ra binugan yon, ah. Tag-una nga nag-post sa kotmat sa kulay kape, na-alarma nga gikatunod taga Water District, nag-plasing nga gikisanda ito sa Punta Namon, ag nangutana dahil kung kamusta yun, ay nagmayad-ayad yun, makon. Plus, pagit kung imong baldi, huli kapon mo, madanlog. Pero imong baldi nga kulay blue, or kulay puti, o kung ano man do kulay, wag, po, wag lang po black, ha? Nagadagag, kita mo, ha? Ruhig ko ang halin sa tubig, nagadukot sa plastik, nagadukot sa baldi, mga katuto. O, di ba? Hindi ka makahambay karon nga problema, git. Ha, mga katuto? Problema, git. Rugi na dagang ara ita Metro Calibo Water District. O. Ngani, sa aton niya mga kigmanguran, kung nagapadaya kamot mensahe, butangin niyo't address kung sinin yung lugar para masairan ko. Ha? Para masairan ko, ha? Kung maggaba ka itputi nga gambong rogowa dirty white yut, ah. O, kita mo, ha? Bisan itugon, indigid, ah. Ay abogid nga gamok dutobi. Hagos, ubos yut, ah, do among mga puti nga t-shirt, no? It ginunting para lang ikabugkos sa gripo para pangsaga. Pero, angan-angan, bayluhan ko guman ay puno uta it matsagutay git, ah. O, kita mo, ha? Agrabi pinaltinanda kon indi yagi mau makabayad ag minimum nga ron nga 250 magamit kag indi grabit, ah, Metro Calibo Water District, sir. O, ay. Amakon mo ron. No? Matindi man do tubi it MKWD iya sa New Washington. O. Uwa it pinasahi idol. Doan dang servisyo. O. Ay mayad, ah, naka-plasing ina paalin na iya sa housing patima. Sakto magbayad sa tubi, pero mahikoro tubi, animalistic kita matuod. O. Ay nagbutangon nga ni Sanda, lin kunita it chlorination station. Aron, no, sa General F. Castillo sa kilid. Ah, pader, talawan nyo ba nga? May una ron. Nga abi ko anay ko unay, kulungat ayam. Galihay do yun do pinakamasin. Naging butang ni Metro Calibo Water District. Ah, ag di karon sana nagapinatak it chlorine. Ay, basi makon magmasakit man kita kung ma-overdose kita gamit ko tubi nga may chlorine. Ha? Ah, di ba? Nga basi puro chlorine yung taro atong ginainom. Ay, manami pa magbalik sa bubon o galing, eh, siyempre, sino man abi na ila? Ay, harun yun, haman mabalik ka pa sa bubon. Oh. Manami paro bubon. Okay. Pareho man iya sa amon sa naluok, ah, wat tubi gatubod. Oh. Bukon niyang itagahon uwa itubi, maskin adlaw yun, or gabi eh, kahigko paro tubi. Oh, kita mo naluok, ha? Good morning, sir, from Numancia. Oh, iba matin yung problema sa Numancia, dali yang. Iya sa Estancia Idol, imauman. Oh. Mabaho, patyutay, rutubi. Dumalala pa, gatagak, ano na, gatagnak yang tubod na. Good morning, Idol, hamba ni ng Nancy Season. Mayad-ayad niya agahon, Idol, Judel, makaron man iya sa amon, nga barangay, Bagakay Ibahay. Oh. Magangog rutubi ag madugaw. Oh, pati sa Ibahay, ah. Ibahon ko anay ha, kalibo ang ginaistorya eh. Metro Kalibo eh. Good AM po, same rin. Sir, dito sa sitio Kawatihan Pook, matagal na pong panahon kahit magplasing pa po sila, ganun pa rin ang dumi pa rin. Oh. Dumalala pa, may tok-tok pa, Sos Maria Cagulo. Ay paano ra, Metro Kalibo Water District kay Harayon. Berrada. Ay, nakapasayamat ro mga pumuyo nga habuksan ko kunduroraya nga rang isyo. Oh. Ay nano obrahon ta sa tubig lang ara MKW pang bunyag, pang hugas. Oh. Ay kun maggaba ka man imong puti nagadikolor. Komentaristang wala. Okay lang ro di color nga nagadikolor. Ah? Ay, taulat ah. Anong klasing masin? Katodong Judel base sa mad man anda nga masin nga ron uwa gid tuod malinis nga tubig ay agtunin nyo agtanawon no? Nagbutang sa dainari karon it chlorinating station ina sa nagapatak ni karon para siguro ma-justify nanda nga malimpyo ro ihaboy nandang tubig inahalin sa Mabilo pagto sa New Washington oh. Ay kung magmauron ay wa man gihapon hindi man makaya kung andang chlorine nga nga pa at tinawon aga palimpyon do tubi. May among filter, ha? Man idol, ay abo nga yabod. Kung di ka kabayad sa due date, kung andang service, imauman, do akil ko. O, arayon, nag-ilinabo undo problema nga nato dyan. Ginapos ko kunta rahay galing na talakay mugon. I-post nyo nga i-post, ha? Hambay ko. I-post nyo tanan niya problema nyo sa Metro Kalibo Water District or even sa akil ko. I-post nyo. Waman kinyod kasi takaroon ayaw ko mamahadlok. Ay kung waman kita nga mga mimbyo konsumidor itubi ang akil ko, waman sandara. Ay mahalin sana ko wat nagakabit, wat nagagamit it kuryente o wat nagagamit itubi.
0: May punto ang bawat komentaryo.
1: Idol Judel, good morning. Iya sa Capitol site, mahina rotobod. Ag mabaho pa Idol Judel. Kita mo.
0: May punto ang bawat komentaryo.
1: Ayos tanan-tanan nyo ta, bukod nyo tat area per area mga katuto.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Mas ok siguro kung may kakompetensya. Sandara Idol, para may pilian kita. Ay, mayad mata siguro ron, Lloyd Eaton, kung may kakompetensya. Ay nano, ay matsaro prangkisa. Agro-existing ko Metro Kalibo Water District ay may kinatawag nga exclusivity.
0: Todo berrada, oh. Berrada.
1: Ay ripasuhon tabi ipausisa taro kinatawag nga nga exclusivity. May tamatod ko may kakompetensya ro nagod kon. In kaso nga may problema kita mahalin ta kita rito sa pihak.
0: Todo berrada.
1: Pero sa kuryente nga ra tao kung kuryente nga ra may exclusivity man. Nawasa may exclusivity man mga katuto.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
1: Radyo, oh, ma-commercial break ana ako ha oras sa Pilipinas alas 7:07. Pagkatapos sumabak relax. Mag Gold Eagle beer. May pa siguro Gold Eagle nga ra limpyo galing ka sakit maning ugo ka ray. Ha? Kung masubrahan ka't inom sa sangat lo, mahang uber. Magabalik ako pagkatapos si Jamagar.
0: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo berrada, berrada.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may napatsyagan ako sa akong yawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong yawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Atavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: products. Join na! San Miguel Peel & Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake po ninyo yan?
3: Oh. Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor na rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
4: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
5: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
8: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Just Analo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
14: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
15: Tingnan ang ilalim ng Celio Cup
16: para sa Seth Manalo.
15: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
13: Kasali na!
17: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
7: Si Ma'am Annabelle, nagbabaisiha.
16: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
7: Mm-mm.
16: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso, saan ko nung nag-coffee ng rice coffee.
7: Thank you very
16: every
7: much.
16: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, ganyan. Tama.
16: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
18: Okay, balik kita banwa sa aton karang pag ililimaw. Ang sa gihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
9: Todo Berrada. Berrada.
18: Dapat na siguro ro mga mayor nga ra no magubraguta it manifesto. Aga mag-ekspresar ko andang bagatyagon para sa interes it kadagayaan tama man nga bukod yun at basta-basta ro nagakinatabo nga ra dorayang perming brownout rorayang mahigko perming atubi. Tawagi abi anay G si SB member Ronald Martin no ay unahon ko anay ro duong kaan nga ra iya sa puok. It mga mangingisda no it puok ang dagaw no ag kun ano pa una ro pwede nga maka dungka no ay kung inkaso nga matigayon next year ro pag sugpon it siwol nga ron paagto rito sa Tambak hay ro taga Mabilo hay ga problema man kon si ini tong karo anda nga mga baruto no ay kon ikto mo dagon sa dumagit nakagayo ta pilang litro tari maubos gasolina may punta kon manami ro tubi ita bye-bye no kada biyahe mong taguon ing baruto rito doon lang gid abi siguro Tambak ron kon mabuksan do anda nga rong tulay ag makaagi di karon do baruto no pasugot nga makapanago man do mga mangingisda una kontig agamihan.
9: Berrada.
18: Berrada. No? Ang mga katuto no ay gusto kong ipaabot ay si SB member Ronald Marte sambilog sa mga instrumento kurayang arang pag-establisar naton it tourism park rayang arang bay park bay walk Dapuo ka GT port no ecotourism park no ag bangod karon hay may mga nagka-displace ng mga mangis daging usuyan mat paagi. Pero, ara, kahapon ay hambay ko hindo na agtunan ko ag picturean ag videohan durayang mga tagdok ay pangbutangan yung tanan dari kaon ay matriplanting ko no sa dari kaon sa lugar eh. Ay gusto kong ipaabot na kay SB member Ronald Marte kung nakasayot imaw karag basi kung pwede na nang osisaon mga katuto.
9: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
18: O yagon sa piyak natin nga linya si SB member Ronald Marte. SB member Marte sir, good morning.
19: Yes, good morning lang Kimo, Patrol Liden, and good morning lang sa Ipamati Maral sa Todo Radio.
18: Aga salamat man, SB Ronald, no, sa timpuag sa oras nga mangin kaibahan ko ikaw sa akon nga programa para makatauman kita itabalitag informasyon no, sa aton karang mga kaigmanghuran. Now, SB Ronald, nagkabaga kay umando mga mangingisda, no, ina sa may part itpuok, no, kutob sa nagagamit. Kuro yun niya rong gina-identify ninyo nga daking area docking facility no para sa mga mangingisda no ay kuraya ko nung nagtaliwan nga adlaw may mga nagbutang ito tagdok marking no marking para kuno sa pagapatigayon nun nga tree planting activities this coming August 20 no agro naging sentro nga tamnan ay matsatagro yun nga ging identify ninyo no nga docking area para sa mga mangingisda nakaabot kimura aga amat di karon gid nanda ibutang.
19: Wa ko ta di katodong gidel.
18: Hmm. Okay. Eh so raya ginapaabot ko kimo, no? Ay ginagustong ipaabot man it mga mangingisda. Eh siyempre ikaw malang man kararo ka istorya na confirme, no? Ag nagapasalig kanda nga ro yung dulugar para kanda. So pwede siguro nimong usisao, no? Kon hamat di karon ibutang ro pagpananom sa Pitsa 20.
19: Anat anong project
18: wapasan nat may ginghambay no kon anat ano nga project pero nagtagdo kon kuno may marka yun una no para sa August 20 nga tree planting activities suno sa mga mangingisda.
19: Well, anyway, wala na rin akong idea kung ano ron. But siguro ipaabot na natin yung mga sa Municipal Agricultural Office nato, no? Especially siguro kay Ma'am Joa, no? Bronio, which is Imawabiro in charge sa fishery at sa may relocation sa ato ng Dahing area. And it's so happy na ding na yung dingan niya ipaabot ko dati rin ka lang na identify natin doon and ginagawa niya naman yung plano, engineering and planning, no, kuha ito niya agricultural office at Telibo para mapunduhan niya naman. In fact, mas akong pagkasayad may pundo niya naman dati. Ano.
18: Do Raya nga so ng Daking Area. Kung, do,
19: that's correct. And para ma-plaster yung mga, no, it, mayan, no, para na mga dakot na ubrahon. Because before nga ni, dimension ka mo nila sa iyong programa, na need pa being i-clearing the lugar, what's yung ano na, mayang pag-low tide abi, hindi makasugod ro bangka. So that's why nga ni kinangin do, medyo pag-reading yung sangkiri. Para makasugod din, no? But anyway, may mag-identified man kita ng lugar, no? Nga para tam na lang dahil. I don't know, wala ko idea kung si sino. And doon nabi nga rin yung lugar ay na-mention ako before doon sa meeting mo talaman sa mayang Bakawan City Park ay vice chairman man ako, no? And abo man kung dumakawan abi may una ako may andabi nga mga area matlang identify doon nga ginatamnan no?
18: Pero hindi di karon sa Daking Area kasi pag humagko ro na problema gidit mga mangingisda no nga ipang dasil do andang barutor kaon magkaga disgrasya pasanda.
19: Well actually nga ni may intok nga ni mga I mean kadoy nga lang nga mga seedlings mga nga nagtubo at o na kusa no sa lugar nga ron makikita man naton and nagramdam natin portion pero nga medyo bagas at awan di iba so doon nga ninambay na ako nga ro sa may mga bagas nga to ay rato ro medyo clearing imaw agad to ay makasugod ro dubang ka hindi magtagyad ba yung mga kundunas no doon do sa milo nga ginaidipay naton.
18: Oy, kasi, according sa mga mangingisda kahapon, sa royong punto ay sanda matangani ko no nag-amat-amat dito it panglimpyo no para
19: ay hindi man din tandaan mo hindi pwedeng imprahan ang dauna ron nga it mayang kasayo dito ato ni Egeo Calibo kasi ay may liability siya na karoon ko, pinoto siya siya ay unang awa at permiso karoon do being at. So, dapat ay gina-coordinate natin ito ron kanda sa DNR, sa NGO Calibo, at sa nangyang Bakawan ko pa, or sa kasama, para what maging, ilo?
18: Oo, kapamate ako sir, kapamate.
19: Para what magiging problema baga sa ulihi. Hindi abin natin pwede rin na pangunahan doon ay sabi ka mo nga once na pinuto kita ko na ito nga rin ay baway mo rin ay may liability kita ko rin. So that's why nga nga ginagi na natin sa tamang proseso agad huwag ito at magiging problema.
18: Well, pero anyway, imong plano ipausisa mo kung anong project ro yun nga rin, no?
19: Aga po kayo ka na katulong Jodel, no? Katuad diron ay mayang mayunabi ka rin na tawag na sinag greening program kato na ginpatanong muna. That's the reason why nga nag-abori ka rin do tanong nga daya nga lang na bakawa no nasa lugar nga rin ginagay na identify diron ni Mao at provincial government o baklan kato sa time ni former governor Nito Marquez no na gintabnan doon muna at mayang mga bakawa no. Sa national training program pa to is may national government sa kay former nanginig Aquino pa na tayo. But anyway, May isa, sa plan ng manabi ito, it, doing nga lang na-pagnatan niya po of ecotourism development project na again, separate mo na ng karoon do docking area para sa mga ano nato, mga sagana, it, mga pambut, o mga fisher fox na ito na may mga pambut. Para may andang area nga di ka tusunan ito na, hindi man mapiktuhan do development nato sa ngayon nga ginatawag nato na ito of ecotourism development project na ito.
18: Okay. Sige sir, no, ay, kung ano gitman, may mausisa mo ay ma-contact lang man galing ako kimo no kung ano ro imo nga ma-discover dito kung anyong proyekto no ro gina ambang arot mga mangingisda nga may naka-schedule sa nga tree planting sa Pizza 20 ag di karon pa sa identify nga nga docking area. Now, gusto ko lang man kimo SB Marti kung ano ro posibilidad ay hara agos problema ko tay bisan siin nga mga lugar iya sa Banwat Kalibo no. Avenue Washington, no? Nagareklamo gun pero as far as Kalibo is concerned, ikaw ay SB member, pwede ba ganinyong mausisa, mapatawag ro management at Metro Kalibo Water District, no? Sarayang mahina nga tubod ag kahigko kita, no? Kita sa filter nga grabe nagagutay kita, no? Ruhi sa saga it filter sa tubod itubi, SB Marti, pwede nyo maintrehan nga maimbestigahan da?
19: Well, siguro, yes, pwede rin ipabot natin sa sangadang bayan, no? Suksesyon siguro naman, no? Reklamo. Siguro mag-sell lang it for mag-complain ito ay may atong niya basihan, no? Reklamo. And yabi pwede natin nga basta-basta lang italakay without complain, no? Mm. And although na masin kami ya sa Magdalena ya apektado man sa ring gamay mo nga chocolate nga tubig.
18: Oo, matsa may utay. Ikaw man gali na ka-experience yaman?
19: Ah yes, so of course na nakapaligos nga niya ako eh datong mabaho nga to na tubig. But anyway, ay doon nga rin ay kung mayroon na ako mga complaint please may nga ipadala sa Malambayan na gusto ay may basihan kita sa pagtilakay. Di ka rin nila nagkatawag na ito do NTWD siguro para na yung masalah na ito kung ano ro rato na mas makalang do tubig. And concerned do area pang may mga issue na mahina ro tubig. No? Pag sa akin niya, kung adlaw ay actually kahapon mahina ro tubig tubig.
18: Do problema kita amin ng dahay, kuando higko kita nga ray. Ray hindi ma-explain nga higko nga nasasaga it filter o nasasaga it tila no nga ginabutang sa gripo nanda.
19: Oo. Aga nalipay nga na ako sa inference man sa taga NKWD no. Nalipay nga na kita kita ay ginbawa nga nanda ro do sa site baga to be recognized area naman sa may Magdalena. But nangawa mo nga kami, although ginbawa nung nag-ibailuan nung nag-ibailuan nung nag-ibailuan nung nag-ibailuan nung nag-ibailuan nung nag-ibailuan nung
18: nag-ibailuan nung so may problema ka.
19: And siguro ay patawag ko naman sa community on public utility. And para istoryahan ni Ima, no, kasi member man ako karoon sa ring committee ba, agad to ay masaya rin at publiko kung ano ba talaga
18: nagkakatabo
19: ang matatagyan.
18: Sige sir, saligan at mga pumuyong kalibuno no, nga may represent mo ra sa inyong session ag mapatawag ag maaksyonan no, para masairan man it pumuyo kung hamat nagakinatabo raya sa supply naton itubi.
19: Yes, asahan mo rin katulad nyo din.
18: Okay. Sige sir, salamat gid sa timpok sa oras.
19: Thank you, Kimo. God bless lang and mapawalan sa inyong session sa
18: Tudor. Sige, salamat gid ha. Huwag ang abin akong mapangutanan o mga mangingisda nga ito kahapon kung anyong project ron yung tree planting. Pero balikan ko hinaga. Ay si SB Ronald nga na pag hinambagan mo makaroon trabaho hon, tinga ginana ron. Ay hato, bati ko man ka na nga ro ana it kasama ay matsa may plano man nga magpananom. Ay basi andaro yun nga ron. No, di karon sa lugar nga ron mga katudo, no? Aghasakop nandaro daking area nga ron nga ginaproponer ang mga katudo, no? Agroraya nga nga problema ita Metro Kalibo Water District ay posible nga pagkatrataron sa committee level habang ni SB member Ronald Marte. O Wawang kita't oras banwa sa aton karagapaga ililimaw. Pinaga galing do mga ginaaligar nga ranga tirador itsayak yan. Ay padayman naton da mga katudo. Kasi baga organized group ra ha. May nagagamit sa rayang mga minor di edad. Ay hindi man sana makapiniino ron yamang bukas it mga sayak yan kung wakan dat may nagaturo, wakan dat may nagapasalig. Mauro nyo takabas ko kung andang kabubuton ko mga inunga nga ra. Standby sa masunod nga programa. Susunod na todo komentaryo with katotong Judiet na Jitreyes. Naging katuwang kapartner technical ang May Palacio sa Ibahay. Katotong Reggie Palacio. Ako mando inyong anchorman. Ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, ang energizer ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abo kita salamat at magandang umaga, bayan!
20: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Salmo Kapitulo 13, versikulo 5 hasta 6, naghahambag. Panginoon, naniniwala po ako na mahal niyo ako. At ako ay nagagalak dahil iniligtas niyo ako. Panginoon, aawitan kita dahil napakabuti niyo sa akin mula panoon. Ruatong pagkaunit kagag, makarong adlaw itwebes!
0: Todo komentaryo! Todo komentaryo! Walang kinikilingan ang opinyon, malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Marapasaway sa lipunan. May respak na Radyo Mabilis sa Himpapawid. You get the Jet Race.

Madugumdugom ang kalangitan sa kalibo, nagbabadyang bumagsak ang ulan. Ngani preparar it kaputi ag payong. Aro mga gusto mag-agto sa kalibo. Ay matsamatugpag idong ugan. Pero sa gihapon, mahida ito nagmahilwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak balabag ag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Siyempre 16 nga barangay.

0: Barangay Itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay bilog ng Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw guman, nakamukat dong mata, nakabangon pa. Natawat panibagong kabuhi. Dapat yang nga magpasagamat kita tanan sa Diyos nga nakabugtaw pa. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo. Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Webes. Pizza 13 kita sa bugan ni Tagusto. Disisyete dias na lang. September na. Tapos opening salbo rayon it ati-atihan festival 2027. Tapos eleksyon dayon sa barangay. Abo bagantayan. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Reggie Plasio. Inyong kamano-mano katuwang sa pagatulit mainit na gabaga. Bisan matsamaugan, nagaasog hapon nga mga balita sa Gua ag Sugunit Provincia. Hasta kita nas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. As usual, bukas sa Monya Linya 268-4456. Nagabaton kon may suwestyon ka mo komentaryo, pananawan, opinyon. Ako no wakamot Pantelco, wakamot Landline. Kapinuna ka mo sa magayo ng mga sityo, baryo, punta't bukid. What Pantelco? Basta importante, may cellphone signal, load ka. Kung may data or may internet connection ka, mas guwapo pagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsable ng empleyado, bisarit gobyerno, mangin sa privado. Concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay inyong mga minsay sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa among official website sa www.radyotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita, Banwa Lokal? Una kita sa panyempo, siyempre. Kaya madumdugong hangit sa kalibo. May porsyon na nga ni siguro nga nagtugpa na ang ugan. Habagat, padayon nga nagapikto sa Luzon. Samtang doon nga Bagyo Banwa, sagwa kong Philippine Area of Responsibility. May pangaga na. Ruan ang international name, Bagyong Nangka. Sa distansyang 2,560 kilometros, east-northeast, kung extreme northern Luzon yuman. Bit-bit nilang karuhangin nga nag-abot sa 65 kilometros kada oras magapit sa sentro, agbugso nga nag-abot 80 kilometros kada oras. Magayo pa masyado ha. 2,560 kilometros pa. Butabago, nagatipon ba't puwersa? Aga posibleng mangin typhoon. Nagahugag sinangka northeastward sa kanasigon nga 20 kilometros kada oras. Dong panyempo sa Zambales ag Bataan, may occasional rains. Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley Region, Calabar Zone, Mimaropa Region, nabilin nga Central Luzon. Probinsya at Camarines Norte, Aklan. Ah, kay bahan kita. Antique, Capiz ag nabilin nga Luzon. Maka-experience at ko kalhit-kalhit ko naman magakagaka nga mga pag-ugan-ugan, may kaibahan nga pagpangilat, pagdog-dog-dog, epekto, ithabagat.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
0: Ag posible ro nga flash floods or landslide, bangod ko nga pagtugpa it kasarangan hasta mabaskog nga buhos it ugan. Sa Mindanao, ag nabilin nga Kabisayaan, may magakagakaman nga pag-uuan-uan, posible man doon nga flash flood or landslide, epekto matat ginatawag nga localized thunderstorm.
1: Todo komentaryo.
0: Rohangin agbaybayon sa northern ug western part of Luzon kasarangan hasta sa mabaskog. Agrong baybayon mahumbak nga nagabot mga 2.8 metros. Sa nabiling nga Luzon, Visayas, Mindanao, kita matapak eksperyensya at mahina hasta kasarangan nga hangin agbaybayon. Pero humbak abot yapon mga 1.8 meters. Delikado sa maintok kasi akyang pangdagat.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
0: Dong temperatura banwa sa Metro Manila, gabot sa 28.5 degrees Celsius. Hindi masyado nga mainit. Iya matakaton sa Aklan, kapingin niya sa Kalibo. May pagdugdugdug, makarong agahon. Magag-umon kagangitan. Agro aton nga temperatura kasarangat init ay nagaabot ta kita sa 32 degrees Celsius. Wat yabot dong heat index kapaang. Hindo nang gabi ero aton nga temperatura 24 degrees Celsius. Makaron nga na 7:45 ro aton nga temperatura 27 degrees Celsius na. May porsyon nga naglingling pamansyaring adlaw, may porsyon sa Kalibo nga magag-umon ang kagangitan. Hangin nagahuyop, southwest 8 km kada oras, bugso nga nagabot 19 km kada oras, air quality matsawagi na ganami kon pilang adlaw na. Pordoy, ruwaton nga air quality.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
0: Gabay pang hindi na kita umabot sa ginatawag nga polluted araw ato nga hangin. Makaroon na daw daywang adlaw nga sunod nga purgid araw ato nga air quality sa Kalibo. Rong panyempo, pag-abot alas 8 makaroon, alas 9, may mga pagpangilat. Pero pag alas 10, hasta hindi ng hapon, ay base kon magsilak-silak na. May isang keringgagom, pero mainit na. Rohaton nga panyempo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
0: Wapat direktang epekto, runga bagyong nangka, bagod niya tuman pakagayo banwa sa Philippine Area of Responsibility. Ang nag-apekto ka ton, habagat.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
0: Kumusta panyempo sa Vietnam? Engineer Titoy, magag-uman sa Vietnam? Or mainit sa Vietnam? Nauliso kita sa nagapangunang balita banwa lokal. Siyempre, ruwato nga pagpadayon. Kung matapos na makaroon, tapuso na ton. Pero pag hindi, may hinaga pagid kita. Rong pagpadayon na ton, kurayang kaso, nga ginpasaka sa ombudsman kontra kay Mayor Michael Ramos it al itbatan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
0: Part 3 of the series kita makaroon. Part 3 na kita. Kasong pagapas sa Republic Act 3019, Anti-Graft and Corrupt Practice Act. Pagapas sa Republic Act 3019, 6713, doong Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. Pagapas sa Republic Act 7160, arong pila ka mga provisiones ita Local Government Code of 1991. At the same time, paggabag sa PDIP 1445. At gid, may kriminal da, ag may kaso administratibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Standby sa kabilugan ko aton nga pag ililiba. Sa pihak nga parte, oro mga nagatiniyabaw nga manugturo sa aklan ko ng allowances, makaroon nga gahon makamanumano ta si doktor na yata imora eh. Parang doktor na yata si Johan Kawaling Itdepped. Ay na-mention na rabi ang agan, pero imaw, rumasabat banwa, ay nakabaton kita at daywag ka mga love letter. Una, actually, July patangani, ginpadagara. Ginmail. Kaya umabot ka ton, hay dayang buga nyo tat Agosto. Ay ginmail na binanda eh. Pero ginpadaga July pa. Ag sinundan, adayang arang kasunod nga rang sugat, kahapon nato na baton, pero ginpadagara imawiya, August 11. Adlaw nga Martes, kahapon, Miyerkules, o nabato na ton. Waon ginmail da. Matsa Han Kerry, di naga iya sa opisina. Yan ni Madasig. Ano bigin mail-mail nyo pa? Makakumunta July. Umabot. Agosto.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Daya na to, hoy, kung ginainusoy nga ng allowance it mga manugturo, hanin pa ko nagtaliwan ko noong dag-on asa makaroon wagi hapon na namabaton iya sa Division o Baklan.
1: Walang
0: Abot ang bagong bilog gid nga aklan ay Division o Baklan eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak ka parte, standby ka mo. Ayroon na Chairman at Committee on Infrastructure. Kung ato nga kalibo sa ngunang bayan, is member Emerson Sogala Chica bilang Chairman at Committee on Infrastructure. Nakabaton ko rin ang sugat dated June 2. Halin kaya dating municipal engineer ang kakaritirwang nga si Engineer Amalia I. Francisco. Daya natuhoy ko update akong estado at mga proyekto sa Barangay Naluok. Imaurong construction / completion of COVID-19 facility. Agropangaywa construction of convention center. Ano ro estado kara? What yabot? Iba pa una nga nakatiwangwang ang mga proyekto. Then, letter dated July 21, halin gihapon kay dating Municipal Engineer Amalia Francisco. Report, tag-update. Ita ongoing construction, ita convention center sa Naluok for information and appropriate action. Next letter dated July 22, halinggapon kay dating Municipal Engineer Amalia Francisco. Report and updates of the following projects to it. Construction of bridge, phase 1, sa Barangay Bakhaw Norte. Daya ko lang bagsaga, matsa 20 yata raw, 28 milyones. Dayang concreting, ita kalsada sa Barangay Mobo. Sino ba contractor kara eh? Sunod, construction completion at COVID-19 facility guman sa Barangay Naluok. Grabe nagadubli ha. Next, concreting, cementing of roads, rehabilitation sa San Vicente Road, Tigayon, Calibo, Aklan. Sunod, concreting / cementing of road / rehabilitation located at Sitio Takas, Barangay Briones, Calibo, Aklan. Agro masunod, improvement of public park at Calibo Pastrana Park. Nakita nyo? Aro no? May ginainobrang man sa sugod ko ato nga Calibo Plaza. May Calibo Pastrana Park development project na naman.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: At ay ang tatlo ka mga sugat dated June 2, July 21 at 22, ay address ato niya sa ngunang bayan ag natural ginpaagira sa chairman it committee on infrastructure dating municipal engineer ug mayor makaron is member Emerson Sukang Lachika.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Alas 7:54 na. Now, sugpo na ang tabiro nga problema nga ra ita tubi sa water district. Daya ba yung discoloration? Kunamat brown? Kunamat matsa go green itsang kiri? Pagkatapos sa may gantong, hindi mo masairan kung gapok, kung tuktok, kung gumot, ha? Doon nagagawa sa gripo at MKWD. Ay sa pag-abuto na bingara nga September 28 kung hindi ako magsaga. Ay 50 anyos yun. Rong Metro Calibo Water District. Ha? 50 years yun. Dong MKWD. Ag may anda nga rang nakatagana nga golden anniversary. Expectar nga ni kita nga ay total nag-celebrate kamot inyong golden anniversary. Ay naganami man dong servisyo at MKWD. Ha? Samtang nagainabo rin yung mga concessionaire ang nagabinaho man dong nakita it water district. Ay kunta naganami man dong servisyo at MKWD. Ay rohakon malang ang ginatagbuan banwa ay ginahinamba gabit MKWD. Ha? Araho, Rwanda nga kwan eh. Rwanda nga battle cry. Nabagita MKWD. Ah. Dahil sanda nag-celebrate ko na nga 50 years. Ha? Golden anniversary. May invitation kami yaho eh. Na nakabutang iya ha. As Metro Calibo Water District commemorate its 50th founding anniversary, we are profoundly honored to extend to you our cordial invitation to grace our golden anniversary gala night, a celebration of 5 decades. Eh, grabe ha. 5 dekadang pag-antos. 5 decades of dedicated public service. 5 dekada ko no, ha? Nga dedicated public service and unwavering. Dahil kita raw ako nga ginatagbuan eh. Unwavering commitment ko no to providing safe. Pabati ka mo ha? Hambat MKWD ha? 50 anyos ha? Nga dedikadong pagservisyo ko no. Aga hindi matupungan nga commitment sa pagtaoit. Safe! Safe ha? Safe! Reliable! Masaligan! And sustainable water services to the people of Calibo and neighboring communities. Tega pati ka mo. Safe ha? Reliable! Aga sustainable dong Tobit Water District. Kamo mga taga New Washington. Gapati ka mo nga safe, sustainable, at reliable dong Tobit MKWD. My goodness!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Nga harang huwag ginaungkatit pag binatikos dong MKWD bangod kong apurdo yung servisyo. Tapos ang bagay ka safe ko no? Safe bagaro rukulay itubig na nagagawa sa gripo ay bukont at matinaw. Ha? Kulay itom, kulay brown. May nagagawa pang tuktok, gumot, kundi mo masairan. Ha? Kung wakat sagaan, hindi mo mapanuhan. Pero kung may sagaan di mong gripo, makita mo gid. Ha? Kung ano kahigkorong tubig na nagagawa sa gripo at MKWD, hindi ganoon natago sa publiko. Banwang nagakamang!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ngabisan nga ni kamo sa MKWD, wa nga ni kamo ginainom tubi, direkta sa inyong gripo, ayun yung ginainom nga tubi, halin man nga ni sa mga water refilling station. Bisan tubig nyo na sa inyong obisina. Hanin sa mga water refilling station. Dahil sa hidkuman nga hindi nyo man kayang imnon dong maitom nga tubig, hanin mismo sa inyong gripo mga taga MKWD.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Expectar yun nga nikita at manaming servisyo. Erong chairman of the board ay magapit yun sa luwa administrator. Tapos iba't sa wagi dit ginbag o ba naman sa nagalala nga nagalala pangani. Hay sa inyo na to nga ginpresentar nyo MKWD nga 10 years business aga development plan nyo. Senyor tong 75 million nga to. Senyor dong 100 million nga ginaloan nyo sa LOA para paayos sa MKWD. Dong pag-shift ninyo from groundwater to surface water. Dong pag-bailo nyo inyong mga tubo, mga linya nyo, si inyon. Saan na po what happened sa inyong ginpromesa sa mga membro konsumidor? Pilang buwan yun doon nagtagaliwan?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Ang sa nagkakatabo nga dapat mag-demand ta kita. Nga dugaon taray nga nga minimum na itong ginabinayaran. Ay ako nito tubit, MKWD, panghugas na lang, ani, pangbunyag na lang. Kung naman, tinipangani ni mo pwedeng igaba, kapin kon puti, ha? Or uniformis, opisina, giskwilahan, doon nagabahan mo, hey, mas mayit panganing sa bomba ka lang magbutubi, matinaw pa. Ay kung sa tubit, MKWD, paghitamaan banwa, nga rong kulay, itom or brown, tapos gidong linabhan mong puti.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: As in, todo. Panghugas na lang gid. Pangbunyag at panghugas. Pero nagabinayag it at minimum. Pila minimum makaroon? 200 plus. Gamiton mo man na sa hindi.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Imbes ka nagatipid ka, napamahay ka pa, haman. Ay kinangan mo nga magbakay tubig sa mga water refilling station. Dahil kung una ka magbaw tubig, direktang imnon sa gripo, nako, ha? Ay kung hitamaan nga gagawa sa tubig, may latak. Ha? May itom-itom. Kung tanawin mo matsatok-tok na matsagutay, di kaya mong imnon? Oh, come on.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Radio, oh, karon balikan naton, ha? Balikan naton. Eh, mga board of directors, nga dinikada manuna sa MKWD. Daw, agad kon, daw law-law gihapon servisyo at MKWD. Kaya, dinikada na kamuuna nga nagapinungko man nga ni.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Alas 8:02. Hawan-hawanan tayo mensahe. Good morning sa mga taga Agasili. Naisod. Una sa ibahay. Una kay Jan Arvin de la Cruz. Ma'am Gemma Tolentino. Good morning. Igbata de Dorayes. Happy monitoring sa California. Blessed morning man. Kumari, ante, ag kagawad. Nancy Soto season. Agay cup to be uno season. Una sa Tambak. Sagamat Ginoo, nakabutwa man kami. Kita. Hindi lang kamo. Nakabutwa man kita. Kagawad, kumari, antinansi. Kay Oscar Judosio, nasa Tambak. Jenny Florendo, good morning man. Happy pamati ko no. Kay Toto Irol ba? Paring Irol de la Rosa. O, may ko nga pagpamati. Ag Helen Raval. Ita Helen's Karinderia. Halin kay manager Ricky de la Cruz, it Imperial Appliance Plaza.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Sa mga taga Alipotos, sa pamilya Indek at Crispino, nga always kid nagapamati, Mambilia Lucero, Crispino, happy monitoring man. Kay ng Rolin Goyo Tabor, akay nung Noel, thankful Thursday everyone. The morning is not just the start of a day. It is the start of new hope. new energy and new possibilities. Walk into it with faith and let your actions speak success. Good morning and have a great day. God bless you and your family, man. Nang Roringo Yotabor. Thank you, kid. Kay Jojo Pandao na sa tinig.